Sibona ke siphumana njalo kumculo wamazayoni sekozeke kube yiviki elilandelayo ngolwesithathu sihamba kumculo wamazayoni phakathi ka 3 no 4 sithi sesigoqweni kwamanje siyaphuma ke siphuma ke nje sihamba siyongena kwingosi yethu ntshashaya kule fiscal sithi sibasha siyakhula sibheke kakhulu umuntu omusha yebo ke sivele sangena nakwinyanga yabantu abasha kumnandi kakhulu kubhekekile kumuntu omusha okuningi abazali bathembe thina ngokuningi khona ke indumiso kuleli hora umculo omnandi okudumisa ozokuvusa ukunikeza ithemba kakhulukazi umuntu omusha sokunikeza nesikhathi lapho sithi akokhuluma kobhoboke khona yini eyinkinga empilweni yakho yini ofisa ukuthi uNkulunkulu angenelele kuyo empilweni yakho noma ngabe kuthiwa uzisha igama kodwa sizothatha nje kubantu abasha abahlukahlukene uthi mina uNkulunkulu mangasa nginikeze lokho okanti kungenjalo kukhona umculo omnandi ngizokukhumbuza futhi noma ke ngizobe sesengixoxela sike sahamba ngeviki ledlule ngolwesine sasilaphe ICC kuhlangene izikole eziningi umasipala wetheku esihlanganisele izikole eziningi bekhona o DT bekhona ke o UKZN namanye no NSFAS kuzothwa khuluma na i career guidance yomuntu osaku matric ngiyazi ke bayaqala ukubhala so sizobheka nje kuwe sokuthi nje ukunginikeza amazwibela ukuthi kwakwenzekalani lapha bethi ke sibasha siyakhula munye umzuzu ushayini ihora lesine sitheke masingena siqinisa namhlanje sathi iba nama option amaningi nje sizokhuluma nawe ke ngqo umuntu omusha ungabi ne option eyodwa empilweni zama okunye zama u A zama u B zama u C uhlala unakho nje ukuthi hayi mangalungi ngapha kungena ngapha ukuze singayigcini sisenkingeni singena ngendumiso singena ngomculo omnandi Buffalo City Praise bathi Hosanna.

mhlani mhlani mzuzu shayile ihora lesine kuhlelo libo lokuqala vuka namhlanje uyozama izola kulunganga kuthangi yakulunganga vuka futhi uphikelele uyozama inkosi yamakhosi inawe ikubhekile bekezela sizingonyama zezulu siyadumisa nje kulesi sikhathi masibuya sobe sesiya kuma voice note akho si 0079163984 ukuphi ofisa ukuthi uNkulunkulu njengomuntu omusha kulesi sikhathi ngiyazi ukuthi abanye abaningi abasebenzi basemakhaya baqeda ukufunda abanye abakwazanga nokuya kofunda so sibheka nje zonke izingxenye zomuntu omusha sikhuleka nawe kuleli hora kamalake usamngedla ngamandla uthi sinomeli sibuya kwi Buffalo City Praise bethi hosana tumisa kanye nami umuntu omusha vuka ngethemba inkosi nawe

0: Sihleli sinomsindisi sinomsindisi esimlindile ukubabuye. Umuntu nomuntu akalungise indlela yakhe, umuntu nomuntu akalungise ukukholwa kwakhe abuyele enkosini. Kuba khona ummeli esimlindile namhlanje ekuseni nje sawubona siyakubingelela usamkedla ngamandla uthi ke sinommeli ekuseni sikulebo lokuqala nophindi phisi yakubingelela mosanda kuvulela umsakazo wakho. Okay, yasiqale ngapha sithi ke ngesikhathi uSimphiwe Zwane eshonelwa ngumama wakhe usizo lwalungamisa yonke into empilweni yakhe. Kuna lokho lwamkhombisa indlela efanele. Le comrade uyigijimela izingane ezilwa nesifo somdlavuza ngoba uyazi ukuthi kunjani ukubhekana nesimo esinzima kakhulu futhi nokudinga umuntu ozokweseka. Ikhilomitha ngalinye likhombisa ukuba nenkathalo. Zonke inyathelo zeseka ingane edingayo. I-CLC iyabuza isiphi isizathu esenza ugijime. Sibasha siyakhula 0791639874 khona omunye lapha ngike ngambona ukuphike. Alright, asiqale ngapha ke ngithe besilapha ngolesine se-ICC kuhlangene iy'kole ey'ningi engingayibala kuphele usuku kodwa nje bezivele kuzo zonke iy'ndawo ezakhele itheku namaphethelo ezinye zisemakhaya ezizile laphayana kwi-career guidance bekukuhle kuyisimanga sasenza kanje.
1: Oh yeah, I need these as she shows on, yeah, amen.

yake ngithule nginobufakazi kimi ngamashumi amabili imzuzu esele ngaphambi kokubumbana ihora ihora lesingakhike lesine kumsakazo wesizulu umuso worship kanaphambi lokuzwe God given buthelezi etike noma ngina zero siqhuquzela umuntu omusha ngalesi sikhathi sivuselela inhliziyo yomuntu omusha ngalesi sikhathi sithi vuka sondela usangenzeka vuka uma ngabuke wazama izolo wathi uzama lokhu akwangalunga phinde uzame futhi namhlanje sizokwenza isivumo sethu sokwenza umthandazo wethu kungesikhathi singakanani sikhipha makukuthi ke wena ubhekile emsebenzini ovukayo umama ekhaya nanoma ngabe imuphi umthwalo owuthwele enhlizweni yakho lalela sizokhuleka nawe namhlanje uNkulunkulu ophendula imthandazo uzokwenzela uNkulunkulu osithanda sonke uzokwenzela themba yena namhlanje kuseni

0: Sanbonani balaleli boKhozi FM masiyeni ezwini lenkosi encwadini ka 2 Samuel 9 lithi iBhayibhele uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na. Verse 2 ithi kwakukhona endlini kaSawule ingceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide, inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi ingceku yakho inguye. Inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawule noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na. uZiba wathi enkosini, uJonathane usenendodana elunyuka ngezinyawo. uJonathane usenendodana elunyonga ngezinyawo. Nkulunkulu, leli izwi lakho uthengeke liphume libuye linambatha. Ngegama likaJesu siyabamba, siyathandaza Baba ukuthi namhlanje lingaphumi. Uma liphuma malisebenze, uma liphuma malipholise, uma liphuma maliphilise. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Lapho sifunde khona mlaleli wami, sifunde lapho uDavide abuza umbuzo. Lana uDavide uma seyinkosi ungena ebukhosini angena ngombuzo, uthi usekhona yini enkosi yami umuntu osele endlini kaSawule longambonisa umusa ngenxa kaJonathani. Kuthiwa kwabizwa uSiba. uZiba mayebizwa ukuthi usekhona yini awunkosi yami. uSiba uma ephendula uthi usekhona kodwa kunenkinga, iy'nyawo zakhe azisebenzi, iy'nyawo zakhe zifile. Manje uma sifunda la bazalwane, abaningi bethu sithatha lana le verse sebakhuluma ngokuthi iy'nyawo zakhe azisebenzi uMefibosheti. Kodwa akekho umuntu oke wabuza ukuthi kwenze njani ngalomfana ukuthi inyawo zakhe zingasebenzi. Kodwa lithi iBhayibheli ngelinye ilanga, awuNkosi yami, bekunempi umntwana lona sasemncane. Lithi iBhayibheli ube nenesi, ube nomuntu omnakekelayo, uma ekhala bekasondela, uma elambile bekayazi nayo ukuthi lo muntu uye onginakekelayo, uye ongimthembayo. Kodwa kuthiwa ngalelo langa lempi, kuthiwa le nesi yathi yamthatha ibaleka naye, yamtshata yathi ibaleka naye. Kodwa kuthiwa endleleni inesi yawela phansi. Kuthiwa inesi uma iwela phansi umntwana, yabo sokuthi naye wela phansi. Manje inesi mayivuka kwatholakala ukuthi umntwana yena akakhona ukuvuka ngoba iy'nyawo seyifile, iy'nyawo ayisasebenzi. Manje ngicela uyibheke kahle le ndaba mlaleli wami. Umntwana lona uma besemthatha bathi iy'nyawo azisebenzi kodwa usasekhona, ababuzi imibuzo ukuthi ulimele kanjani lo mntwana lo. Uma besingambuza uMefibosheti, uma iy'nyawo zakho zingasebenzi kwenzakalani ngawe, bekazositshela uMefibosheti athi hayi mina angizenzanga. Bekazositshela lo mntwana sitshela athi hayi mina lezenzo lezi inkinga yami iyabe yodwa. Khona umuntu ebengimthemba, khona umuntu ebengithi uzonginakekela, khona umuntu ebengithi uye ngizobeka ithemba lami lami kuye. Kodwa ngelinye ilanga yaba uye ongiwisa phansi. Ngoba abaningi bethu njengoba ngikhuluma kanje ekuseni, abaningi bethu silimele, abaningi bethu siwile, kodwa abaningi bethu asiwiswanga izitha zethu, abaningi bethu asiwiswanga abantu abangasifuni, kodwa siwiswa abantu bebathi sizokunakekela, siwiswa abantu bebakhuluma phambi komfundisi bathi till death do us apart.
1: Swisa abantu abathe mina ngizokukhulekela kanti yibo abazohamba ngendaba zakho bayigqwalisa ibandla bayigqwalisa umhla. Swisa khona umuntu ongwisile. Uma singabuza umunye umuntu khona manje ukuthi why wena khona manje sungayi nasebandleni sungaya nasesonto, tshela ukuthi asukuthi ngumhedeni asukuthi angifuni uNkulunkulu ngengathemba umuntu.
0: Hayi
1: kodwa umuntu khona umuntu ongwisile. Bengithi ngithemba umfundisi kanti umfundisi akathemba khona umuntu ongwisile. Bengithi ngithemba omunye umzalwane ngamtshela ngendaba zami zomshado nangokuthi angikhulekise uyo ongena emshado khona umuntu ongwisile. Manje into engiyithandayo ngoziba yodwa nje mlaleli wami ukuthi uthi yena usekhona kodwa iinyawo zakhe asebenzi. Thandela into eyodwa nje, uDavide akambuzanga ukuthi unjani na, ubuze ukuthi usekhona na. Into engiyithandayo ngoziba iyodwa nje ngoba uNkulunkulu uma ezokuvusa, uNkulunkulu uma ezokubusisa, khona abantu abafana njengoziba bazolanda i-background yakho, balanda amapastor wakho, balanda amaphutha wakho, bathi yena ukhona kodwa iinyawo asebenzi, yena ukhona kodwa into engiyithandayo ngaye akathi akekho ngoba iinyawo asebenzi. Awunkosi yami ngisize, kodwa uthi ukhona nanoma iinyawo singasebenzi. Ngathi ngamemezela ekuseni namhlanje, ngathi ngatshela usathane namadimoni wakhe, ngathi iinyawo asebenzi kodwa ngisasekhona, ngathi ibandla lisebenzi kodwa ngisasekhona, kodwa i-business ngathi ayisebenzi kodwa ngisasekhona. Angiyali ukuthi iinyawo asebenzi kodwa into engiyithandayo ukuthi zingasebenzi kanjalo, ngisasekhona. Kodwa uNkulunkulu lo wethu hayi washa ingoma wathi ngeke sidele lo wasifela eCalvary, nanamhlanje uyabathwala abakhe, uyabahola endleleni. Ayisebenzi kodwa ngisasekhona. Ingathi nomsebenzi awusekho kodwa ngisasekhona. Kodwa bathi imoto ezidliwe kodwa ngisasekhona. Kodwa bathi indlu yami ihambile kodwa ngisasekhona. Ngoba lo osithembisile awuNkosi yami uyathembakala. Lithi iBhayibheli uDavide wase uthi angithi wena uyayazi ukuthi iinyawo zakhe azisebenzi, futhi uthi ukhona kodwa iinyawo azisebenzi. Athi manje mangibheka wena ngathi ezakho iinyawo hayi mani ngathi ziyasebenza. Wase uthi uDavide wena ke hamba yomlanda lapho ekhona ngoba ezakhe iinyawo azisebenzi kodwa ezakho ziyasebenza. Wamlanda ngeenyawo ezisebenzayo. Awukosi yami alanda umuntu eyinyawo engasebenzi. Ngathi ngamemezela namhlanje kuwe lowo, yekela laba bantu bonke, labantu abaloko bakubhekela phansi, bonke labantu abaloko bakukhulumela phansi, yibo abazokusebenzela. Wamlanda ngeenyawo ezisebenzayo kodwa ulanda umuntu eyinyawo engasi. Ayaya bayekele bathi kuphelile ngawe, bayekele bathi ayisasebenzi nomshado. Kodwa ngizwa baqula ingoma bathi uJesu ufike kusene, sebethi kuphelile ngawe. Akungapheli. It is not over until God says it is over. Ngithiyona isebenzi kodwa ngisasekhona. Ngegama likaJesu uNkulunkulu anibusise. Awu amen. Baba, ngegama likaJesu, lapho kungasebenzi khona, lethi iBhayibheli bamlethe etafuleni kaJehova. Size etafuleni lakho. Umshado loyo sulethe etafuleni lakho. Umndeni loyo sulethe etafuleni. Ibandla lelo simlethe etafuleni. Umfundisi loyo simlethe etafuleni lakho. Ngegama likaJesu Kristu. Oh, amen.

0: Sekunjalo, sekunjalo.
1: Kunjalo, kunjalo, kunjalo, kunjalo. Ingakho sisho nje sithi wevi lalela. Siyozama njengamanje sivukile kusekuseni intathakusa. Siyaphuma asazi ukuthi siya kukuphi. Kodwa okusalayo siyozama njengampela. Basho njalo bathi ke ithuna lendoda liseceleni kwendlela. Ukabza the small nodlala thukuzini nangu no youngstana nonkosazana daughter. Into kaze cula kahle kakhulu. Bazothi kuthina ke ngiyavuka ekuseni ngiyozama imizuzu iyishumi nanye. Lishayeleke ihora lesithupha igama lami untomzamashenge ezinenhlanhla buthelezi. Umroza uyizi, umroza wangempela. Sasikhona abantu country angihambi ngedwa khona uviking
0: umavina isufela bahleka sabona mroza easy
1: wala wala wala
0: mroza easy
1: ngavuka mfethu bephejini
0: mabutelezi
1: lethi soke sibone
0: ha bagejile bagejile ngeke besalunga impela hawu mathoda sibonga masedzeta ukhizo sibonga ukukhizo bakithi
1: ha uyasibonga kakhulu ukukhizo mfethu sasimtshelile sathi sesingenile sikulalele mfethu sivukile savela obala sabonwa izwe lonke futhi ingakho sesikhona sihleli nawe namkhona uSimtho ukhona noClarissa sibheke ukuthi khamba kanjani abe khona umdidiyeli wohlelo usihlwa kaMvundla sibona umdledle usandile wakamdlalose ukuthi ngena ngabe ke uzosenza la ini namhlanje Ngoba uyamazi ukuthi olwakhulimi nje lusebenza kakhulukazi kweze technology.
0: Kunjalo ngempela bakithi ke inyanga enkulukazi ke kwikhalenda laseNingizimu Afrika uma kuza ke kwezokusakaza namagugu esizwe inyanga lapho ke sikhupha khona inhloso nqangi ke yokusungula komsakazo wesiZulu kusukela ke kuRadio Bantu nasaba ke kuRadio Zulu namhlanje ke sikhoze FM khumbula ukuthi lo msakazo ke wasungulwa ngonyaka ka-1960 sithi nje impela siyakhula ke nathi sakhula singabantu abampisholo siwuthanda ngendlela esimanga singenile ke khulu ukuthi phakathi nawe ke siyakwamukela ke emzuzu eyishumi nambili libombele ke ihora Chupas koke kweletu ke masibuya ngapha ke kuzoba mnandi bakithi shwi
2: vusate no vi kanye nomrosa
3: ayikho isupermarket eshiphe ukudlula uyusay lokho kusho ukuthi wonga kakhulu kwimikhiqizo yakho eyintandokazi kwizidingo nqangi zansuku zonke nokunye okuningi zitholele u 10 kg we white star super maize meal ko 89.99 no 2 kg we sunlight hand washing powder ko 54.99 kuphela imtitilizi itholakala kuze kube umhla ka 7 ku June 2026 ungaphuthelwa ile mtitilizo emikhulukazi neminye eminingi Why you say kuphela lapho kudlo kuhle kubiza khona kancane zonke izinsuku
0: Asenze njalo ke singabe sapholisa amaseko bakithi siyazi masivuka ke sivuka sodwa sivuka nawe sifuna ukwazi ke namhlanje ukuthi silidle nobani iBlackface lishisa phe lokho zokulima phiko phiko silibize ke ukhoze breakfast akusibathathe mroza wizi ukhoze sawona
4: Vi nomroza
0: Hawu ya sawona
4: Siyaphila uMasipalo Alfred Duma idolobha kusemnambithi ezakheni kwa iwumi yomnyama lowugcwanani ugcwaneni ngihamba nani ngiyabona
0: Dango uzuleke mroza wizi
1: Ngizwe kahle mfethu umi yomnyama lo ake sibuye ke lapha emnambithi ke sibheke omunye ukhoze sawubona ekseni siyakubingelela Selcoposa nawe iqanda namhlanje kaze ulshange impologo noma ulenza kanjani sawubona ekseni siyakubingelela
0: Balekile balekile balekile
1: Ukhozi sawubona ekseni siyakubingelela ukhozi FM sawubona Hawu kwenze njani ukhozi sawubona
0: Bathule bantu
1: Yebo mfethu unjani
5: Ungani mbuzo
1: Sikhona ngani yakwethu siyagijima siyakufuthisa nje sikushaya ngebrutalizer sifuna ukubona ukuthi ulala uphuzeni ngayizolo kuhamba kanjani igama nesibongo
0: Habe
1: Hayi bo kwenze njani?
0: Eh ngathi kusaphuzekile asidlule.
1: Asidlule sibona omunye ukhosi sawubona ekseni siyakubingelela.
5: Ngibona nokuphini.
1: Yasithandwa sethu.
5: Mroza
1: phi? Yasithandwa.
0: Dali.
5: Khuluma no Queen wakambokazi ngifona ngisegoli
1: podcast. Awe khaya senquthu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu seshilo ukuthi usegoli ku manje kodwa ke ekhaya mfethu senquthu ubani omphethe vi?
0: Ake sizwe khona bani lasidla labani breakfast ekseni esabona ukhosi. Ukhoze breakfast sawona
1: Engathi siyakhwifana siyadidulana
0: kulona Hello Kunjani mfowethu yaphila
6: Hayi kuthi
7: yaphila
0: Siyaphila nathi sikhuluma nobani kuphi mfowethu
7: Ukhuluma noDumisani wasikhakhane ngila eLondon evilalisa uvukile nani mrosa
1: Olondon bahlekile London phi London bakwethu siyabonga kakhulu kulondawo sawubona ekseni siyakubingelela sawubona asikuqhawuli Siyaqhawula siyagona siyakwanga senza yonke into sishaya 2 by 2 sibambele ngokucicana ekseni siyakubingelela
8: Yebo sanibona ngizozana novi
0: Mavo
8: Ya ya mfethu ukhuluma no Joseph ngowazi khali la emdoweni lana singutsheni
1: Engutsheni mfethu ngazi kwakwenze kanjani ize ningene ngutsheni kodwa ke ngeke elinye ilanga lelo yobuya usichazele kahle
8: Elinye imrosary ngiyabonga
1: Kulungile ngani yakwethu siyabonga kakhulu ingakho sizothi uyinkalakatha for sure wedadewo kodwa futhi sinayo futhi ke ubani na uClarissa sobe sitshela ukuhamba kanjani emgwaqeni kakhulu kazi ke sibuke ukuthi eyitimeleni kumi kanjani siyabonga ngoba silokhu sithi thumela uthi mvundla ss@sabc.co.za uthumele lapha ke kusihle mvundla njengomdidiyelo ohlelo ezinye izinto ongafisa mhlawumbe ukuthi zilekelele ngokulalele ohlelweni siyabonga besilokhu sizwa engena ama emails abaningi bebekhuluma indaba yeintimela bafisa ukuthi ngathi ngcono kuleli hour noma kuleli hora zingaba kabili sasithi cha uzothuma eqedwa nje uClarice bese kungena uhalf pint asitshela ukhabazela ngeintimela aphinda buye futhi esencikene lapha nomkhushulo
0: awu ngoba sanzele wena bakithi ukuthi nawe ke ungaselwa wazi yonke into okumele uyenze ngoba ke umsebenzi wethu ukuvusa ekseni ngale kwalokho ke ushilo ke Mroza Wizi wathi masibuye ngapha ke sikhuluma ke nabo dadoy ngoba sele uyinkalakatha for sure we dadoy yabona ke esingabazali siyavunga nje sihamba siyosebenza sibuye kusihla kodwa ke umntwana akho uthola ukuthi akazi ukuthi wenzani namhlanje ke sifuna ukubuza bona dadoy ukuthi ngabe uyawazi na dadoy umsebenzi owenziwa uma no baba na ngoba nje ndawe ugcina ukubabona ekseni bevuka ntambama bayahamba uyabona la ekhaya ukuthi hayi kuyaphileka kumnandi kodwa awazi ukuthi baba wakho noma wakho wenzani namhlanje masikhuluma no dadoy hlobo luni lomsebenzi owenziwa umzali wakho masibuya ngapha Om Dali, Kalo, Paymaster, Smallistic, Malungelo.

0: 11 laphana eRockdale nakhona futhi namhlanje kuseni kuyasetshenzwa laphana emgaqweni lesisiphambano ungakho ke sisiqalile isimya mina sakhona laphana eMiddleburg so nakhona futhi uhambe ngokukhulu ukucobelela ube nesineke nje futhi nabasebenzayo emgaqweni nje wasazi ukuthi eminye imizila iyancishiswa njalo mekusetshenzwa emgaqweni usuka laphana eGauteng use Pretoria Botanical Gardens ngo N1 odlula eLynnwood ubhikelele laphayana ngase Centurion namhlanje kuseni lindelela futhi ukuthi kuzohlangana bizana nesimya mina laphayana siphinde futhi sisuka laphayana esentshweni siye eMidrand namhlanje kuseni sisiqalile isimya mina sakhona esdrylekile abashayeli bayakhala laphayana ngesimeni mase ku Main Reef Road lapha eRotherport bathi sisiqalile isiphithiphithi sakhona kanti ke naku N1 futhi uqhamuka nje laphayana ngakho Cosmos City uyanqamula ubheke khona ku N1 namhlanje kuseni nakhona futhi lindelele ukuthi uzohlambezana nesimya mina laphayana noma usubheke laphayana ko Malibonge Drive namhlanje ekuseni laphayana ku Winnie Mandela Drive akakabi kubi kakhulu ngakho kusunga hamba usangahamba ngokukhululeka kepha moqhumo lapha ne F4 ways uya kuona u N1 udlula ku Monte Cassino nakhona futhi sesiqalile isimya mina sakhona lapha na ku M1 uqhumwa ngase Poisons uphikelele khona enkabenye yedolobha lasegoli nakhona futhi kulesimya mina kusolakala ingozi yenzekile lapha na ku Car Street ungakafiki nje eBramfontein ngakho uhambe ngokukhulu ukucophelela ezimgaqo zokhozi FM zihamba phambili
1: ingabe ubambe kwisiminya minya thumela i WhatsApp ku 071 613 667.
2: Mgabadeli
3: baba
2: siyakubingelela kuseni mfowethu.
3: Ngibonge inkosi niyaphila kodwa.
2: Hayi siyancenga mtaka baba singezwa kuwe.
3: Haleluya.
2: Yakubuza ke yakhe ingane wena yakhe yothini bafo?
3: Ubaba wali imali edlala irabhi mntanami.
2: Usesebenza
3: umsebenzi omunye umsondeza la ayevele ekhona.
2: Ubaba nje uyadlalela nje. Uyadlala.
3: Hayi ubaba wakho
2: mntanami
3: akadlali. Kodwa uyadlala.
2: Kodwa uyadlala. Hayi ubakithi.
4: Kanti Clarice lapha uyanaba kakhulukazi wasibheke nje
3: ku World Cup.
4: Uyalubeka uda.
2: Unolwazi olunzulu.
4: Uyayibona
2: into ezemidlalo. Ka Clarice ngathini yona ukuthi ma usebenza emgwaqeni?
4: Uyasebenza ma usebenza emgwaqeni njengalomntwana oshile. Ubaba ulapha na emsinga kwi construction.
2: Hey mahlala.
4: Yeah, so ke ndaye umama usebenza emgwaqeni. Wenzani umama?
0: Uyasakaza.
3: Kodwa ora manje
2: mawu. Yami ngisho njalo. Baba samhlule isikole ukhuluma kuphela.
4: Ukhuluma ke nje akwaziyo. Uyayibona lo.
2: Hayi ukhuluma kuphela.
4: Kuzongena njalo okunye okudade ukuthi ubaba uyigana college.
2: My babo.
0: Wafika umnumshana mina ngilanga wathi mina anti ngiyabonga ukuthi ungithrendisa ngakuthrendisa. Uthi wangiphosta ngabona uthisha wasesikoleni.
4: Ah ubaba.
0: Wathi nje how nangu bona utrenda ngathi nami cha bona ukuthi gang siyazi ukutrenda. Yabo?
4: Yeah.
0: Yazi uyathendisani.
2: Hayi njalo ngimpela. Akusibezwe futhi ke ababili nje wena Aunty Mrose ukuthi ngempela ngempela ngoba abashana bethu bayazi na ukuthi ke benza hloboluni abazali babo.
1: Uyinkalakatha for sure wedadu.
4: Yebo, ngiyithanda kamisisho njalo sawubona smoothie. Yebo, sawubona.
5: Sawubona.
4: Siyaphila njani?
5: Ngiyaphila.
4: Ya, kwangathi uyadla nje. Uyadla yini? Hawu ukhuluma uyadla ukhuluma nokudla emlonyeni
2: Sengwenyini
4: Okunyake la ngoba khulunywa nokudla emlonyeni ubani lesikhuluma naye
5: Khuluma no azalo ngoba sondo ufunda ibanga lesine ufunda ngizwe kombazo
4: Okay kukhona yini la uma asebenza khona noma ubaba asebenza khona
5: ubaba usebenza kaSasa wenza umsebenzi woku
4: ya
5: ubhalisa
4: usuke ubhalisa ini
5: igrant
4: isibonelelo ubaba usebenza kwaSasa ubhalisa labo abasuke bezothola igrant okuthiwa isibonelelo okay uthi khamba kanjani kodwa uthi kuyabhaliseka ngiyabona cha kulungile umama ya
2: kuleka mshana musha
5: izinto lasengadini
2: shuthi uyalima umama siyahamba yodayisa izinto zasemakethe
4: yeah
2: hawu siyabonga ke mshana nami yezwa usikhonzele kumani nobaba yezwa Awu bakithi bengithi uzosho umshana nami ukuthi awu ma udla imali yesasa.

0: Come on, shakamna lega inkosi balanga athi charger iyaxaba iyabaxabanisa abantu asazi ke baningi abantu abazovuma abazophika kodwa charger iyabaxabanisa abantu eh ifana nale genge le eBhemgwayi usikilithi nalento yokulayitha
1: ilayitha nayo iyabaxabanisa
0: hayi iyabaxabanisa
1: impela ukuthi maboleka ngabusabuyisa
0: ngoba bathi lulu ukuthi ingene ephaketheni
1: ya umuntu uqala awungilayithisi
0: athi qui
2: ngayivumela le ngoma ama ithi charger iyaxabanisa
0: iyabaxabanisa abantu
2: ya ngoba nami sengakhetha ukuthi amawama ama charger ngwashiya endlini ngoba kulama selula esiwaphathayo
0: esimanje
2: ama charger khona ayivela kancane ngoba i charger iyodwa nje usathenga i le intambo yakhona u 500 mase kuthi ikhanda lelo lifaka odongeni nalo lo 500
0: 1000 lo
1: aba ngitawu le
2: mawuyibona ilahlile usho lokuthi
0: 8000 uthi ungayeka
2: iyaxabanisa ke shasha
0: hey
1: uqinisile lo mvetho
0: ocula ugqiba uqinisile ngempela msengezo into esho bafu ayabiza lamajaji
1: ngoba ngisho intombi yakho ngeke uvume ukuthi hambe nechaja
0: yebo
1: wemntanethu ngeke ufika lapha ayi iphi shasha lena bese kuba ukuthi ngani hambe nabo sothi umntana msesihlukene
2: liphinde futhi ishintshe lento yeshasha ngoba umuntu wakho mayethi akanayo ishasha ugxuma qala uyithenga ngoba phela kuyasho ukuthi ngeni saxhumana ngeke kuyivele le
0: injalo le
3: Inkozi FM luhamba phambili
0: injalo lento namkwethu ukuthi impela ngeke impela usashona ngapha nangapha i 1000 leli uyalikhipha
1: yebo phela
0: ngoba useshila udalo wathi akanayo
1: nalento yokuthi nivakashalo bese ngihamba nejacket yakho ngithi ake ngithathe
0: shiya
1: ujacket yakho ngiyazi ukuthi mina kanti bibiza kangaka abantu 1000
2: nikuthatha aphi lokho mrozo ukuthi nifike endlini nizothatha lokhu impela futhi abantu besifazane bakhetha lokhu esikuthandayo anikhethi lokhu esingakufuni lezi yigibhe esingafuni
0: lutho
2: nivele nidumele zona impela
0: lezi esiyithandayo lezi singayifuni balala ngazo
1: ezokuvota ke
0: ulala ngomongameli impela
1: abanga nebudget yonke
0: ulala ngebudget
1: budget vote
0: madoda ake siqhubele udaba wemrozo lokuthatha ngoba bayathatha abantu khona namhlanje sinikeze nje nanti itafula lokuthi abantu abagunyuluke impela bathi ke ngesilungu lapha ko TikTok siyalalela kodwa sijajani nanti namhlanje seshalo senza lokho nanti namhlanje siyalalela kodwa sijajani
1: ukuthi kwathiwa uphuma ngo-4 emsebenzini wena usuphuma ngo-12 noma ubonakale uphuma ngo-1 navele nahlangana emoli lomphathizi noma kwasakwenzeka nje isimo senze ukuthi kufanele kukhulume wena odabeni oluthile awusekho we
0: ake
1: ngibingelele ko-member bakudala kodwa phela bakudala hayi bamanje ababefundisa thina sanibonani
0: hayi babe love hayi u-member bakudala hey lalela umrozo ngizokutshela indaba ongakazi uyikhulume sona hey sasibaphekezela njalo labo thisha
2: yebo hayi ukhuluma iqiniso
0: sasibaphekezela njalo ngo-11 u-member yahamba
1: usedolobheni
0: ashiye thina sisikayiklasini lapha siyilawu
2: sigadwe omunye uthisha
0: uyazi ngakusasa uzogadola omunye kanjani hey sasiyilawu thina hey lalela bhuti hey dawa
4: ngiyelele mroza nawe vi yeyi ngikhulume lanje yondaba phela ngeke ngatohoza ngapha kwa health ngomunye unyaka bolezinto ezibhalwe ukuthi for statues onke mhlawumbe kuba yishido kunye mhlawumbe kube yini yabo ngiyibuyele emsebenzini ngithi angidlule ngibheke umama kwakusaholwa ey'khungweni zokhona umama ukubhincile kuyabanda kusebusika ubhince kona ushuthi wambuza ngathi hey lo uthe ingane yami le isebenza kwahelth kwakuyizinto ayisebenza khona ngithi ayikokhokho okomsebenzi
5: yazi mina into ela kwami mina bengisebenza emakhishini d amashido omlungu namathawuli amathuluzi enginawo amashido omlungu namathawuli
6: Hey bo. Yeah, mroza dawufika kahle ngakubethe into sibophisa, kuzosibophisa. Mina ikhona imoto yangishayela emsebenzini, engangishayela kuona. Hawu, ngiyakutshela. Ngangihlezi ngiyitika ke. Ngiyele endlini ngesikhathi engifuna ukuya ngaso. Ngaze ngampintshwa kobaqwe. Ngagcina ngivulelwe icala kodwa ke ngalwina lelo cala. Ngahamba nane fire extinguisher yabo ila endlini nje. Awumevutha nje la ngoshaka fire extinguisher mina.
5: Hayi epheka, awungeke usebenze ngizinto ungayithathi wena. Yo, ngayikhuluma indaba enkulu. Iyangihlekisa le ndaba. Yike ngithi nangidla. Ngangumuntu owayekade esebenza endaweni zokudla emahotela yeyi nangidla noma ngibheke nangibona isipune ngisiphethe sibhalwe igama lenkampani thizeni ukuthi lesi ke phela impela ngathi asithingekanga kodwa sathathika ngephutha
3: breakfast yokhosi.
0: Hey!
7: Yilesha angayidlala idingi 5
1: star. Yini? Mesikathi uyesithatha nathi into ngempela ukuthi yabona uyazi sengizoze ngixoshe ngixoshe into engekho.
0: Uyabona lonto le. Uyacabanga ukuthi uyadla ubuke naso isipuni ukuthi ayingeke. Kwa ihotela thize manje le ngizangana. Kodwa ngikwami.
1: Uthatha umuntu avela phuma ekhemisi. Uyathatha ekhemisi kancane eyothenga umuntu
0: omkhuhlane.
1: Uthi nangu umphathi wakho uyadlula uyakubonza cha. Uma impela ekhemisi uthenga umuntu omkhuhlane. Thenga utshwala ngesikhathi ngisebenza.
0: Hey bakithi, hayi inhle manje cha siyalalela sishajani bakithi. Eh ukusho ukuthi kuyenzeka. Usho ukuthi asiqale ngapha eClarice. Usho ukuthi unakukho nje kwena kwake wa.
7: Hayi kabi, hayi kabi shame. Yabona nje ukusebenza emsakazweni. Kulo nje kulo department avukubora. Ayikho into ethene ngayitshontsha. Ayikho nje ethene. Sasazana sithi microphone, ngizise my economy headphone. Ayikho nje ethene engeke ngiyibone nje. Ngose ndaweni yestudio ethathekayo.
1: Ngenxa ukuthi okunye kuxhumene nokunye kufuneka kusebenze uma ngikhona ukuthi
0: ngihamba nestudio
1: sonke.
7: Ayikho into ela engidingayo mengiphumile ngaphandle mengiphuma nespeaker lesiso nje sincaneki. Isixhume lapha necamera uthi ba ba.
1: Awungitshela.
7: Drop.
0: Hey yabona mkhabathile
1: imjovu munesi
0: abufuja ukwazi nje wena impela unganakileke ungaqondile
2: ngaphandle kweaudio engintshontshayo ekhenya into
0: hayi mhlawumbe ungitshontsha ke uthathe unganakile ubona ususekhaya
2: hayi akukho akukho ngoba njengoba she uClarice indawo esisebenzela kuyona bayikho into ongayithatha
1: isoba
0: hey umathotha
2: ngoba futhi mawusu phuma ke lapha yaku phambili eminyango iyakhala phela leli
0: awucabanga
2: usubukwa bonke
0: hey umathotha
2: siphuma no
7: ngathi khale sayecici ngelanga leya ngicabanga
0: ngene senyamatshela manje kunopupupupu la
1: mraza wezi cabanga vele usebenza endaweni okwakhiwa khona izibuko zamehlo uyintshontsha awazi nje uzintshontshela ngoba phela amehlo kufuneka hambisane
7: nezibuko
1: uyayibona kodwa khona umuntu ubekile lapha
0: ekhaya asabuni kakhulu kunaqala ke manje
1: uyayibona kodwa ngilokhu ngibuze nje ukuthi lishonaphi iwayini eliselingapheleli ngoba lipheli bodle
0: and njalo mase
1: senkosi
0: and mase ubuya siphilisile libuya
1: selicwele wabona kuletha kuthi ake siqale ngalele sasigcine ngalo ngonyanga edlule bese siqeda lona bese singe cha liba lisho
0: eish
1: liyachithwa kuthi kanjani ukudla
0: mina ngahamba nehembe
2: lana
1: lomphathwa ola la usebenza khona
0: ngangaqondile kodwa isimo sasiphoka
1: kwaphoqisile
0: ngiyabona umlungu wami ungilalele manje ngoba uyalithanda lelo hlelo lolu ukhozi breakfast
1: awusibingelele la
0: babumpofu awusiyabonga lapha nomamphoshe kodwa sekuyacema manje ngoba sengila sengiseduzana ungashutha ngilikhokhe kwakuphoqisime ngoba ngasathi masiqede ukushutha lapha kwathiwa it's a rap kwasukuthi kunomcimbi kumele ngiphuthume ngeke u. Sesingasekho ke isikhathi sokuthi ngiqale phansi ngendlela ngiyoshintsha. Kwasho ukuthi lokho ngiguqukele vele kuyangifanele.
1: Ukuthi ngiyalibhinqa manje.
0: Ehhe.
2: Wawusuphuthume.
0: Cha ngase ngiphuthume impela. Hayi ngase.
2: Kona kuyazwakala.
1: Kwa ukuthi kufanele ulibuyise.
0: Isikhathi esiningi vele uma uqeda kushutha. Ekumele ukhumule ubuyise. Kodwa ngalolu yasuku kwakuphuthuma. Ehhe. Angisho ukuthi ngantshontshe cha.
2: Usuhlele emotweni akukhumuleki nakhona emotweni.
0: Kanjani ngoba sekunake lento engiyakuyona.
1: Kodwa ngakusasa uma usuqedile awusalibuyiseli.
0: Cha ngathi mangilibone emashikini ngathi uyayifanele washikini.
1: Ngiyacala ukubona igunga efanele washikini.
0: Cha athi ngigqoke ngizolo sengiyowasha phela. Mase ngiwashile ngifake odrop ngathi neodrop yami iyafanele. Ngase ngithulake.
7: Uwaphinda kangaka.
0: Hayi ngeke wenza kanje.
7: Cha, ngizokuseli kuwena kusuliphindela.
0: Hayi bra, usowena.
1: Wena akho manje. Hayi bamphofu siyabonga kakhulu. Phuma kule nto bamphofu nje izokudida.
0: No, hayi bamphofu akaye kumpela. Yena wasebenza yena benenhlangano le esikuyona njengamanje. Basebenza kakhulu.
1: Kodwa uthini ngono driveway manje? Yena yedwa endaweni. Ngeke ngothi nje usebenza lapha bafaka itiyele emgwaqweni. Kodwa yena yedwa.
2: Usene
1: ayibuza ukuthi awuyena une driveway kanjani?
2: And kuvamisile ukuthi endaweni zasemakhaya kube labo baba ba driver izona lezi yokandakanda laba bagugula umgqaqo. Uthola ukuthi yena une drive inenhle kanjani?
0: Eyakhe yedwa.
7: Ngoba uhambe ngakho. Iyasale elokuzanene e-trucking.
0: Isale kanjani bafike?
7: Mozohamba ngo 2 ton onetela phakathi nyamba. Uzokunuthela bawugandaya lapha yani mase uyasala salimbijani
2: mase
7: uzodlula u drop off somewhere
0: hayi nithini nina
2: yabona inanda
1: kufanele ukudayisa u petrol uma ushayela ama truck la
7: manje uma ngihamba no petrol kusala u 5 liter na ngizowenza njani
1: thiwa lapha e garage kwadladla
2: hayi
1: sekuthiwa yiwe garage
2: hayi yasendanda le nto ayifaki
0: Ayi mathatha siphlandeke sinqina amakhanda yiyeko imsisi kwamanje ngamashumi amabili nelibumbe nehora lesishakalombili ekuseni bakithi siyalalela sishajani kuzumalanga ikasivakashela ke bakithi yathi cha akizodla nathi blackface sikhuluma ku DJ Khabila umsaleke nomadala kunene kule ngoma basho kamnandi bathi suka.

kancane njengicela wena still ukuliphi hostel igama lakho ne hostel njengamanje jabulujule nangu makhosi nangu futhi siya nangu umlaleli lokho.

0: Ay, Manu, bingelele limisa, kusho wena. So, ay, ay, ay, ay. So, number 10 ngempela kusho wena. Sawubona.
1: Yebo, yebo.
0: Siyaphila njani wena?
1: Siyaphila.
0: Sagcina ushaya ijila, uyakhumbula? Ngabhimba, ngabhimba, azwa ngiyeka. Eh?
1: Ay.
0: Yeah?
1: Akukho, kuyafunda kodwa.
0: Uyagcina
1: ubamba.
0: Uyangiduduza.
1: Impela.
0: Ithini le ngoma?
1: Isi qhilana bafana sekufike isikhwapha.
0: Tshela nobani?
1: Tshela
0: nobani?
1: Ithambani notshela.
0: Yisho ngoba uzosho phambi kwami uzothi abatshele bani?
1: Anga noma leli gama livumele la emsakazweni.
0: Nanokuthi ngabe usho kumina.
1: Ithambani notshela oyihlo. Usefike
2: mina.
0: Limithi lona ngempela. Awu madoda, hey mfanala. Na usu

0: Aw madoda.
1: Hayi, bambe.
0: Yabo iyo le ekhalisa uwine ngoko, uthi vane kuze kwehle inyembezi. Kodwa manje sesiyaphuma oda ngesingaphumi kanje.
2: You are.
0: Hayi.
2: You are.
0: Sikhona isiphe samsana le.
3: Angeza.
0: Sikhona isiphe samsana na.
3: Yazi.
0: Ona usungqene oba ngiyibhimbi.
3: No, sikhona. Sikhona impela so shy.
0: Usho kanje.
3: Bese.
0: Okay,
3: sicule sonke.
0: Oh, legit. Okay, yasiza.
3: Sambenzi.
4: Jalo baba kalungisisiba isiphaya sezindlovu. Hayi sezinkomo masenzokulobola zuletha mabhafalo kanye nezindlovu.
0: Ayi angezi engeza
4: tshela ubaba wakho lo misisiba
3: asambe mamkhosi.

0: Tell Baba Foot. Tell Baba.
1: Tell Baba.
0: Qala ngakubhimbela kanje wazi wazama mfana wami. Hey. Lalela ke nansi ke indaba la ikhona ke. Manje ke uzoyapi kule insuku kwenzekani ithini?
2: Kule weekend engiyakuyona. I think mhla ka 6 ngizobe ngise Eastern Cape. Seyangiqasha kakhulu Eastern Cape. Isikhathi esiningi ngihlezi Eastern Cape.
0: Engathi ngithanda kakhulu ke nawe.
2: Yazi nje ngoba ngagcina ngayikhipha ngalbum ngo-2024 kwakuyimcimbi e-Eastern Cape.
0: Ike uphi?
2: Yayimningi kakhulu.
0: Ah, siyabonga.
2: Isikhathi esiningi ngisuke ngidrive uma ngiyalapha.
0: Ngempela.
2: Ngakhonza ngama-flight.
0: Ufuna ma uzophephula abantu ngomoya.
2: Ngiyayesaba nje.
0: Ma uzophephula ama-week abantu. Ithanda ma ufika e-stadium.
2: Ngiyayesaba. Inginyangazela kabuhlungu ma liguqubele. Washo njalo nomkhaya uNjoko. Uyayesaba naye.
0: Unama.
2: Ngiyayesaba isidalwa ku-flight. Impela.
0: Manje uzohamba ke-Eastern Cape.
2: Yes, ngizohamba nge-Eastern Cape. Kukhona umcimbi engiyakuwona. Kubuye ngikhohlwe amagama ayo ngoba phela
0: mningi kakhulu. Lungile, ufika nje, usufika nje khona.
2: Kuthiwa yena mgumbuza konje. No, ngizobe ngise Kiro's Lounge, Eastern Cape, yes. Ngizobe ngizophefoma khona, ngibashayela amabhafalo, ngithi sekufika isiqhwaga, ngithi ngazalelwe
0: enkanini.
2: Kuningi, eyi, maningi kakhulu amahithi, maningi kakhulu.
0: Kodwa ezele khona sengiyibambile, sekuthi angiyicule njalo.
2: Awuyicule ngizwe nomkhono, awuyicule.
0: Baba kho alethi inkomo, lungisa isibaya. At least amabhafalo.
2: At least unayo iclue.
0: Kanye nezindlu. Hayi, ngishaye. Awu limit.
2: Hayi, qhubeka mamkhosa mina ngiyayizwa. Ngiyayizwa.
0: Hayi, balelisa. Uthini sishiya?
2: No, engingakusho nje kubalaleli nabalandeli nje bomculo wami kanye nabalandeli bomculo kaMasikandi. Noma ke ngikuhoxisa ukuthi abalandeli bomculo wami.
0: Kanti kwaba?
2: No, mina ngiseleli ibandla elikhonzwe wonke umuntu.
0: Oh, usho ukuthi nje umculo ku-igenre kaMasikandi. Nana nombhaqanga, mqobanyawo yonke inhlobo.
2: Angithi
0: thandwa nabakholwa.
2: Yes, angithi ke la kuMasikandi kunoqhawe lami. So kuna abasupporta ngapha nangapha. So mina ngithanda yibo bonke. Akekho mhlambe yayisi. So ingakho ngithi abathandi bomculo kaMasikandi nabantu nje bonke abalalela umculo noma abe muphi umculo khona. So sengithe kubona ake ngibonge nje support abanginika yona. Nokungibekezelela ezintweni zami ezisuke mhlambe zingenzeki ngesikhathi njengokungayikhipha album ngo-2024. Bese kuthi abangishayeke ngingayikhipha ngalibhamu. Yazi isikhathi esiningi mina mase ngizokhipha i-album ayi abalandeli bavele bevukula ka banokungijaha ngale ndlela ukuthi
0: lapho uzosunja nje ukuba nengepho ukuthi kusame ngathi ngingabajabulisa ngathi
2: kuthiwa wendoda sizokushaya njalo sifuna i-album isikhathi esiningi. So ngibonge nje lapho kungibekezelela kwabo nokungisapporta. Yazi isikhathi esiningi uma ngisuke ngikhipha umsebenzi wami sengiye ngithanda ukungabi naluvalo ngoba sengiyabazi ukuthi isikhathi esiningi uma ngisuke ngirelizile bayangisapporta. Isikhathi esiningi uma ngisuke ngikhiphe i-album akwenzeki ngabi namamiliyoni. Isikhathi esiningi futhi ayadlula ku-7 aku-10 because le engigcina ukuyikhipha isihloko sasithi number 10 inamamiliyoni uma ngaphosisi awu-9 kuzobe lesi-10 khona elinye elizayo lesi-10 ku-Spotify.
0: Limitha lazi miliyoni wena uyajikela nje.
2: Eyi, amamiliyoni siyawashaya kakhulu sisile libandla elifikayo. Siyawashaya sibaningi. Omenzi ofeza ibandla lamamiliyoni lelo angeyivala ngaphandle. Yes, so ushintshe kakhulu kuMasikandi. Ibandla leli lincane lifika lushintshe kuMasikandi.
0: Manje babethu limit ngani oba unalimit namanje bathi wawuqa nje ba.
2: No, angithi igama liyaqhubeka i-limited edition. Injalo nje
0: liyaqhubeka.
2: So nje i-limited edition. So uma ngithi i-limited edition umuntu uyazi, umuntu wazi isingisi uyazi ukuthi ngichaza ukuthini. Uyabona? Kunjalo nje.
3: clientele yoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u 200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Yi-big red sale ba-OK Furniture. Futhi sikulethele isaplane ezingafaniswa kuze ube umhla ka-7 kuJune. Thola u-97-liter we-chest freezer emhlophe yakwa-Hisense ngo-2690, wonga u-609. Noma uzitholele i-Silly Queen Grande base set ngo-5990 kuphela. Wonga umkhulukazi u-2509. Leyo yi-big red sale. Phakathi esitolo na-online. Ungaphuthelwa kwa-OK Furniture kuphela.

0: kumnandi ukusebenza nawe ngizokhumbula nje indlela ukukhuthele ngayo emsebenzini ngiyafisa ukufana nawe
1: kwamnandi ukuza utusa umngani wakho sister ngiyethemba ke nizolandela inyathelo zakhe
0: hayi una kanjani sokwenza nje okuhle sikufundise umbhalo yazi nje babudlamini ungena ngisengivele ngivalelisa la kumamsomo samele ngiyopheka phela
1: nami hayi suka la wena hawu ungazi ujahu kuyopheka singathi khona ukugcina ngemuva angithi wena nje uyisoshela ikhuzayo
0: phela vele akukho kungifuqayo baba ukuthi nje hayi angikunqeni ukupheka mina
1: hayi kwakuhle kuzwa lokho sister kusoba la kude hayi ngeke ngibulawe indlala ukhona phela ngiyayifela ngokuya ngasetwindi mina hayi ungancisha konke kodwa hayi ukudla
0: hayi cha kuyezakala baba bali akobuyezwa ke na ukuthi sengithola ithendo lokuphekela babudlamini njengoba uhamba
2: hayi kizwa kahle mngani kanti futhi kuyangijabulisa ukuza ukuthi umnyeni wami angeke njabula wendlala ukhona pho
0: no hayi mndeni wakadlamini sengicela ukunishiya bandla sengiyahamba nisale kahle
2: hayi uhambe kahle mngani wami ngiyabonga kakhulu ozongibona Baba, ngicela ukuxolisa bandla ngendlela engiziphathe ngayo izolo ngisuke nje ngathatha izinto ngolala
1: kanti khululeka sithando sami kade ngidlulisile lokho hawu
2: hawu ngempela sikhumbuze
1: mbali mina ngingabi le minyaka sihlala sobabili kufanele ngabe usuyangazi wena ukuthi ngumuntu onjani
2: ngiyazi baba kodwa nje okwenzeka izolo phela besiqala eyi nami ngisuke ngavukwa isikhwele uma ukhuluma ngomantuli kanti futhi phela ngiyawazi umlando wenu kwezothando
1: oh okay igama likamantuli seliyaphathwa futhi la ekhaya
2: hayi suka Oh gosh, sister.
1: Hayi kule nkosikazi, manje nje ngiyancokolela. Angithi ngiwazikhethela ukugana indoda namancongo.
2: Hayi, kanti futhi yikho ke lokho kwangithatha kwena. Uhle kulwakho nje liyalwenza usuku lami lube mnandi. Namanje nje angiyazi ukuthi ngizophila kanjani ngaphandle
1: kwakho. Kwaze kwamnandi ukuza ukuthi ngizokhunjulwa.
2: Kunjalo nje jama. Sithanda sami. Ngicela ungithembise nje into eyodwa.
1: Hey, kwasuka ke lokho. Ya, khuluma ngilalela mamsumo wami omuhle njengelanga liphuma.
2: Cha baba, musuku ngibangela amahloni. Angani nomantuli nje muhle naye.
1: Aya, esithando sami, musu uqala indaba ngeke uyimele.
2: Uqinisile baba, kodwa futhi neqiniso lihle. Umantuli uyintokazi ekhangayo ngobuhle bayo.
1: Ah, yena ubukeka kahle empeleni nje nina nobabili. Ngiyazi ngathi niyalamani. Niyafana ngibala futhi ninyathela njengabantwana. Ngingamthatha kodwa phela abe umnakweni ngoba ngibona sengathi ufuna ngimsondeze eduze.
2: Hey! Hayi ke selingamane liwe ke bahla cishwe izinkukhu. Wena nje ungowami ngiyedwa.
1: Ngizwa kahle sithando sami futhi nami ngiyaqinisekisa ukuthi nje kuhlala kunjalo. Awusho ke nkosikazi yini le ufuna ngikuthembisa yona?
2: Baba. Ngicela ungithembise ukuthi uzothembeka uma singasahlala ndawonye.
1: Hayibo. Yini sengathi ufuna ukungqumela ugwayi kadiki nje noma ungqumela ogodweni? Awusazi yini sishe sithi indoda ayilali phendulo?
2: Hayi bo. Ungakhulumi kanjalo sikhumbuzo. Uyazi ukuthi umlomo uyadala.
1: Hawu. Kodwa wabanjani ngokuthatha izinto ngamawala mamsomo? Akekho umuntu wesifazane oyothatha indawo yakhe enhlizweni yami. Ngisho noma ngabe sekunjani.
2: Hayi ke, mawusho njalo. Amnandi ke wena amazwi akho baba. Ngiyabonga jama. Awusho ke sithando sami, angithi uzongiphelezela uma sengiye emkhomazi.
1: Hawu, wakubuza ushentshweni lapho noma kanjani? Ngithathe ikhefu emsebenzini ukuze ngikwazi ukuphelezela.
2: Oh, awu sithando sami ngiyabona. Yazi, ngelinye ilanga ngiyokwenzela okukhulu.
1: Lalelaki. Ngiyokukhumbuza lamazi ngoba wena uvusheshe ukukhohle. Kusikazi, ake ngiyogeza ikhona ngizobuka indaba esematheni. Eish, nosuku lube lude.
2: Kulungile ke sithando sami, nami kwengiyolungisa isidlo sakusihlwa.
1: Okay, baby.

0: Hello, Sipho.
1: Hayi bo, Lunga. Umthetho kufunani lana? Uzo yini wena?
0: Oh, sithandwa sami, ngizoxolisa nje. Ngifisa ungixolele.
1: Hayi bona imhlola phela. Yini siyoxoxa nawe ngoba phela sikhulume yonke into sayiqeda esikoleni.
0: Oh, sithandwa sami, phela ngiyazi ukuthi mina ngisiningi isimpilweni yakho kodwa ngicela ungixolele.
1: Hawu. Welunga, welunga, ufuna ngitshele ugogo wena ukuthi angihlukumeze?
0: Cha, cha, cha, ungakwenzi lokho. Mina yabo, mina nawe ngifisa siqhubeke siswane kamnandi sithandwa sami. Iphutha lami ngilibonile.
1: Ngeshwa ke mina sengidlulile lapho. Angifuni lutho nje lungihlanganisa nawe. Uyazwa ngithi ungaphinde uze la ekhaya uyezwa kungenjalo mina ngizomtshela ugogo
0: kodwa unosipha kodwa
1: elunga ufuna ngimemeze
0: ehlisizwe sithanda sami
1: lalela wena angisisoni sithanda sakho mina nginginikile ithuba wadlala ngalwa ngithi

0: Ngakho ke phuma kimi.
1: Yenze njani ngoba mina ngisakuthanda.
0: Angene mina lapho into engizowenza nje ngizobiza ugogo ukuthi
1: azinsithanda. Mbize. Mhlambe yena uzolamukela uxolo lami.
0: Hayibo ufuna uxolisa gogo?
1: Uthi ngenze njani ngoba phela wena afuna ukungilalela?
0: Yazi sinenhlahla beqinisile bangawethu wena uyisidome sinekhanda.
1: Mamishani, hayibo nalibhathi lami. Lekanti yakakhuzwa ingijwayela kabi. Icanga ukuthi uba yazi ngixova ngesibhakela mina uma ngihlana naye.
0: Nye uzokwenza phela lokho ngoba yinto zakho vele ukuhlukumeza amantombazane. Uqapheleke lunga. Usinenhlahla kafani nje nami. Uzotshela ugogo wakhe bavele bakuvulela icala.
1: Ngiyabonga sithando sami yabo ukuthi ungelilekile yabo. Kodwa ngicela ungixolele neclass ladla mina ngizolungena manje. Ngifuna mina nawe sibe nexus eliqhakazile.
0: Angaze ngize ngikuzwe unjeni.
1: Kodwa noSipho sithando sami ufuna ngenze njani?
0: Ngifuna uhlukane nami lunga.
1: Kodwa noSipho ngisakuthanda nje.
0: Ngizomemeza ke mina
1: ugogo. Okay, singihamba.
0: Hamba. Hawu, lesitidi sesidome sine.

0: Chebo, nguyena ngempela uzofunani lana ke? Hayi ke ake ngiphume ngemhlangabezi ngaphambi nje kokuthi ugogo azambone.
1: Yazi nenhlanhla.
0: Hayi ke, wangibengelela ngesankahlo nje lunga. Yini kwenze njani?
1: Awazi.
0: Cha phela bengeke ngibuze mangabe bengazi. Yini wanolaka nje sengathi uqeda ukwaliwa.
1: Umthetho wakho wena ngani kakhuza? Ungifunani ngempela?
0: Abe, nansi ke ngikulube nginonele. Yini nje engayifuna kuwena njengoba unje?
1: Uqonda ukuthini ngalokho?
0: Belunga. Shono zengakho lapha. Kunomsebenzi omningi kabi mina kumele ngiwenze. Angifani nawe nje ongena ophuma emzini yabantu.
1: Uyadelela ngani abantu? Yezwa. Kwenziwa yini wena uthi ungibize ngesidomo?
0: Abe.
1: Kuzo zonke izinto isidomo.
0: Oh, sengcingana ngegama lami ntombi yami.
1: Phendula umbuzo wami.
0: Hayi lunga. Ukuthi nje nawe wena phela waqalwa ngibizwa ngovuvula yakhipha.
1: Bengiqamba mangani?
0: Hayi cha phela nami ngithanda ukubizwa ngalolu gama.
1: Nami ke angifisi ukuthi wena ungibize ngesidomo esinekhanda elikhulu. Inhlamba phela leyo.
0: Hayi lunga mina ngicela ukuxolisa uma ukuthi angikuphathanga kahle bengaqondile nje ukukuhlambalaza ukuthi nje ngisuye ngacashwe isikhathi uNosipho ngitshela ukuthi ngibize ngovuvula yakhipha.
1: Ubucasula ngoba wena uthanda indaba zabantu. Indaba zabantu ziyakucasula wena. Hey, no intombazane.
0: Kodwa uma buqhubeka phela ukukhuluma kanjalo kimi, nami phela ngizokubiza ngesiconaso.
1: Awusho sisi wami, uyaqonda ukuthi wena uthi kusheze uqobo lakhe. Ungibiza ngesidome esinekhanda elikhulu.
0: Hayibo, kahle kuba nehaba lonke. Ngimazela lapho babo wakho mina.
1: Yabo ubona mina. Ubona ubaba neinqotho. Sifana nthe.
0: Oh, hayi bengazi phela mina ukuthi wena ufana nobabo wakho. Awusho ke, manje usike kini nje ngoba uhlaso kuzongithethisa.
1: Cha, hayi umthetho wami bengeke kunosipho.
0: Oh.
1: Esemncinci kwaphela nizwe. Umngane wakhe afunje ukuthi ngikhulume naye mina.
0: Hayibo wena ubulendeleni kanti. Ubulindele ukuthi akwamukele ngezandla zombili emva nje kokuthi ubukise ngaye phambi kwabafundi.
1: Oh, sengiyabona. Uwena lo mfaka umoya wekhofa. Kuwena nje lo umkhuthaza ukuthi angala. Angithi.
0: Hayibo, bengizoze ngimkhuthaze nje ukuthi akwale ngoba ngihlushwa yini. Welunga, angazi mina ukuthi nayaqomana nini noNosipho futhi wazi kahle ke nje ukuthi mina ngihlangana nendaba zabantu abaqomile nabaqonyiwe. Mina noZweli sibhekene nezincwadi zesikole uphela.
1: Ngona hayi nami mase ngikhuluma iqiniso. Yazi ngiyafisa ukuphela le mpilo eniyiphilayo. Unembezo wami nje uyangilahla ngoba ngiyazi ukuthi lonke esikwenza noNosipho kuyiphutha.
0: Ngenza iphutha elikhulu ngempela welunga. Ikakhulukazi wena ngoba usheshe ukubamba ezifundweni.
1: Kumele
0: uchithe isikhathi esiningi nje encwadini zesikole.
1: Hey, wakhulumisa komuntu omdala ke. Akubuzo nje ukuthi wena hayi uhlala nesalukazi.
0: Yebo, futhi ke ngiyaziqhenya ngemfundiso kaGogo. Uthando nje anginika lona lwenza ngikhohle ukuthi nje angikhulisanga abazali bami.
1: He, yazi ngihlale ngifisa ukubuza lo mbuzo. Abazase bashona?
0: Bayaphila lunga. Ngiza kuthi umama wangishiya nginonyaka nje ngizwele wathi uyofuna umsebenzi eGoli. UGogo ke uthi akaphindanga nje wezwe lutho nje ngaye. Ubaba ke yena kuthiwa nje wanyamalala ngosuku athola ngalo ukuthi umama ukhulelwe.
1: He, kahle ni bo. Hey madodoti. Umuntu angaze acanga ukuthi hayi unenkinga yedwa.
0: Hayi, inkinga zikhona nje kuyonke imizwe lunga. Uthi bewazi nje ukuthi umama Nosipho wamshiya usana, wahamba ohlala eThekwini. Kuthi waphi uhlale ehostel labesifazane eThokoza.
1: Hayi, nakho futhi okukhulu. Mina bengicanga ukuthi washona phela.
0: Hayi, lutho ke abazali bethu nje bayaphila. Hayi, sekumele ngihambe ugogo uzozangimemeze.
1: Cha, kulungile sinenhlanhla. Hawu, ungcingele phela kumngane wakho umtshele ukuthi ngimthanda ngeqiniso.
0: Hayi, khohla ke. Khohla nje lunga, khohla. Angifuni nje ukungena indaba zenu.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Sambe kanjalo ke isiqephu sesanamhlanje ningakhohlwa moya kuma podcast uzosithola na kanjani kanti ke futhi ke impela nakusasa uthola umdlalo womoya isiqephu sanamhlanje kwamanje ningakhohlwa izindaba ihora leshumi nayo.
4: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana necode yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yiBroadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo kucommission ePO Box 412365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za.
5: Sanbonani, ake sixoxe ngomshwalense. Umshwalense ke unesidingo kwezezimali lapho impilo ishintsha. iza nenguquko nenzelelo. Lapha sikhuluma ngezingozi, ungtshontshelwa izinto zasendlini noma imoto, ukugula kanye nokulahlekelwa indlela ongenisa ngayo imali. Umshwalense uvikela wena, umndeni wakho nako konke okungokwakho ukuze kuthi lapho impilo ishintsha ubuvikelekile. Hlala uhlakaniphile, ungalindi inkinga. Thola umshwalense namuhla. Dayela *120*1425# uphendule imibuzo esheshayo ukuze uhlole lokho okufundile kulesi siqephu. Kusebenza indlela ejwayelekile. Streetwise Finance. Amakhono emali yangempela empilweni yemihla ngemihla. Uyilethelwa ngaba kwa Holland. Uma ufuna eminye imininingwane, ngena ku www.streetwisefinance.co.za.
6: Nayo yonke impahla edingayo yasebusika. Ukhumbuze umndeni wonke kulobu busika ngokuthenga okubalulekile futhi wonke. Thola isaphulelo sika 20% kubona wonke ama track tops noma ama track bottoms ezingane nabadala. Lo mtitilizo uqala ngey 27 May uphele ngey 13 June. Unamavika amabili kuphela ukuthola impahla ekufudumele kulo mtitilizo omkhulu. Ungaphuthelwa. Uma ufuna imtitilizo emangalisayo namanani aphansi, uPep ukwenza kahle lokho. Nalokhiya, nalokhiya.
7: Ukhosi FM lo hamba phambili. Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
8: Hashtag tea time no Lady D. Mam Lady D. Liyashisa idiye, liyashisa mam Lady D. Waba wrong nalo wabadayisela indlu. Ukuthi angabachazela ukuthi simo sendlu lesi simi kanjani. Waba wrong kakhulu. Kodwa ke ngicathi ubaba uVivi ongasiza kule ndaba le ngoba ibona abaphiwe ey'meli zokomoya umuntu uma engasekho kanje emhlabeni. Mhlawumbe uzomcebisa yena ukuthi yena kumele enze njani mekunje. Angibonga uTeboho Msiya lo yamasitela. Umsuthu okhuluma isiZulu phaqa.
9: Mam Khoza, uphiwa kaZondo lo. Ngiyela ispray ikhona la eGagliwa ngokuhlala. Ngiyacabanga ukuthi le ndaba isho indyoduma edumile nje la eGagliwa ngothi hey wangena baba bathi haya ulale. Bona shothi basane lakhe ngoba bayakwazi nokulala noma bengalali kahle. Ngoba bathiwa mawufika nje uyithengile omakhelwane bakubeka ngamafaster. Ukuthi hey ayiwanda ukuthi uyazi ukuthi ziyabuya kule yandla. Indyoduma nje idumile angazi or iyo or sokwe isithuke le. Yo ziyabuya kubathi hayi ziyabuya kule yandlu le. Ngiyabonga ilike Cleone.
10: #teatime no Lady D. Hey we mam Khoza, sinzima leso simo. Ukhona omunye umuzi engangiwazi onaleyo nkinga namanje umilwe izinto ngawuhlala umuntu ngenxa yokuthi ubuthi bebethu uma belele bambona umnumzane wakhona eqhamuka nje kusho ukuthi kuzofanele bathole umuntu wamakhambo ano bathole umuntu wamakhambi esintu kube uyena ozobakhiphela lowo muntu lo wayo lahlale ngaphandle kusho ukwatele ukuthi akazange aziswe noma atshelwe ukuthi njengamanje akusewona umuzi sebephumile bona bamthatha bawumbeka endaweni efanele abathola abantu bamakhambi esintu babenzele ngamakhambi lento ngoba ngomthandazo ngeke balunge impela ngomxolo sigwazanga benqoti kwaVlamehla.
7: Nakho okuzayo ohlelweni no Lady D.
11: Isikhathi esiningi ithongo nedlozi lixhumana nathi ngezibonakaliso, amaphupho nezehlakalo. Kulokhu kuxhumana basebenzisa izinto kumbe izimpawu eziningi esigcina sizitolika ngakho kokunye seduke sithi siyazitolika sigcine sesidukisekile. Ingono yomsamo kujabula uJule noBhedla Indaba emlambo munye namhlanje.
7: Hlala unga

0: umsebenzi wakho mnganhle ze mhlaba zomdidisa ama earphone vele hlale phezulu kwayo ngoku siyabo
1: yeah
2: kuloko ngizofela ngaphandle ngizogonyuluka konke ngomngane wami omkhulu bengazi ukuthi unekhono lokugijima sengibona ngejubana ogijima ngale imiqondweni nasenhlizweni iphumula sula bonke ubuhlungu sebadlula uvulela uthando isikhalo nasemadala judeni ubungumsolwa owabaleka nobuhle ngiyabona ngibambe ngibambe sibambisane namhla uthando belithwisa icala ngifisa kubeyitho selenza libe msulu senginakho ukuphupha ngisesizibeni sothando ngiminza kokunye bazothi ngikheshile nakhona nizobe ningakhulumi lona iphutha wena ngikuthanda ngokuhlukile nginikele ngamuqobo kuwe nganameka inhliziyo yami kweyakho akunalutho oluzosihlukanisa akuselona uthando lolu mina ngawe ngiyasifela kokunye bazothi ngiyisithutha ngokuthemba wena ngenhliziyo ithuthi ibona ngokuthutha izindaba ezingabafuni angifuni bona mina ngifuna wena ngakho-ke asingakhulumi ngabo asikhulume ngathi ngathi sengiyabona nje usuku ude nami ayengeke kulunge wena ngudinga eduze kwami awusiloni ikhosi uyi-dark beauty mayibhakabhaka usunakho ukungiphathisa ngenhliziyo ivele ibuthakathaka ungangeki ngibambe ungisondeze eduze ukhulume kimi emadlebeni ami ungitshela ukuthi uyangithanda akube isikhumbuzo sangemihla ukuthi ungikhumbule ngikhumbule ngishayele ucingo olubheke enhlizweni yakho nakuba ngidinga i-firefighter nanku umlilo ovuthayo enhlizweni yami ungangiyeki ngibambe ungibambe sakunganga engathi uyangigcina ungigcine njalo enhlizweni yakho ngokuba ngiyakuthola ukuphila kuyo ungibambe ungiqinise ngiqinisile mina lapha kuwe ngize ngezinhloso ezinhle kanti nasekuthuleni kwami nginokuzithola ukumina igama umngani kanhliziyo
0: hayi man ngani kanhliziyo
1: hayi senjani siyakwakamhlungu
0: yes asiqale khona
1: ubuhamhlungu
0: ikhona ke umhlungu
1: hayi yeah
0: ubuyilindele lento ephumela kho
1: uyangazi uyazibika uyazibongela usetholile noma
0: basilo la yini
1: basilo
0: bejika la idutsi
1: Hey. Sawubona.
3: Yebo sanibona.
1: Unjani?
3: Siyaphila.
1: Awuthi ngibuzo wakhudlwana futhi?
3: Yeah.
1: Ya, ubayigaba.
3: Indumiso wakandaba isibongo.
1: Indaba isibongo kuphi?
3: Ebhekuvile eduze ebombe emantesheni.
1: Yamaza bomme ekhumela nje bese eqala inkondlo kushintsha yonke.
0: Namba ngixaka lakho
1: kakho. Ukuqala nje abantu.
0: Uthi ngikunde into ayifihli lapha. Isuka ibhonda bese thatha ngipholise nje ngilahle umkhono.
1: Azishi.
3: Uyongithozisela ngami yini langathize kumbe uyongivezela umfanekiso wami sakungikhumbuza ubumina ngilivule kanjani leli khasi elinesiphetho sokufa mahlandla onke mina ngibe ngisasemzimbeni walendaba kwasekuqaleni ngangihloseni ngenkathi ngenza konke ngenhloso lingezikhothe umhlani iqili umhlolo qaqalini leli eselikwazi ukuzizwa ukunuka uma njalo sekubuya lentandane yohlezi ikhotshwa ngunina ilanga ngisho usukhona angikuboni ukukhanya esigcawini ngibona izaba zibiyela wonke amacala ami ngemfudumalo yamanga isisidwa yini esisemqaleni yesisho kungibinda kulentendele eyimina ngizifuye nini lezi zilwanyana okuyimbiba nebunzi kulezi mbambo zami ngizithola njalo sengizibika ngeshoba lokuziphungela kulezi thameli zalomphembelo ocishwa izono zakwamhlaba silwane sini lesi esibona izimbokodo njengencoso yemsingeni singengwenya uyasidinda isililo lomfanekiso wakhandwa ngezimbambo zowesilisa injumbane uhlobo olusha lokukhomba ngifunga ngiyinkehli ufakazi ilelinani lamaliba abafazi kunuka iphunga lochango kulenkathelo kunjalo abafazi bayidubile inyama enezibazi yeminyango ufakazi ilezi zimvula ezingaphezi zezinyembezi nganye nalesisililo esiqhuma okwezulu emalibeni kuyothi kuhlwa esandleni ngiyobe ngifumbethe amachoboka alezi zimbali ezaduka engadini zaphetha ngokubuna ufuqane imicabango yaleli bunzi njalo maselisithele icathama ngizithola sengikule sigodi sakwankanuko kulomzimba imina ididwa
1: ngayibo
3: ngivuma konke okufiswa imizwa ngemizwa ngifise konke nesimilo imbala ngizilobela isiqalo esisha ukujeza. Ngingakafiki esicongweni esigabeni sokuba injeza. Uma ngizikhulekela akayizwa ongabonwayo imthandazo yami. Isixazululo ukuzikhulekela ngalesingalomchilo entanyeni. Hleze uma ngizicisha kulendatshana lesisilwanyana sizophelelwa indawo yokuhlala. Ungasangithoziseli ingani ngami ngaphambi kokuba sicishe isibani.
1: Yo, hayi imake. Ah, angibuyele nje.
0: Yes.
1: Ngiqale lapha kumngane wenhliziyo. Ngeza uthi hayi khona umuka nayo ke. Ngabuya ngeza la sengifisa ukwazi. Wakuphi wena? Ngokusho ukuthi manje iphunga lechango kulenkathalo. Aphinda athi ididwa abuya athi injeza. Hayi lesi sizulu. Esakuphi phesheya komphumfula?
3: Hey, ukhahlamba laphana entabeni.
1: Phansi kweintaba. Hayi wena. Kodwa la Kentsberg. Hayi sizulu sakho nasihlukile.
0: Esase sinothile nje
1: ina. Wena masijava. Kanti nikhuluma nhlobuni. Yasada sinothile. Sondela. Yafisa ukumazi naye hlala uzosithola isihlalo.
0: Ya sondela lapho hlala eceleni kwakhe. Uyabona yini lady ukuthi bobabili bahaya ngesizotha baphinde futhi baqinisekisa ukuthi ulimo lisebenza ngendlela kuyona.
1: Ngendlela efanele. Imuphi uJohelu ukumazi qala.
0: Mina lady bobabili labantu bangi babele babhala ngestyle esicishe sifane nje kakhulu sokuthi sijulile asibanga umsindo abamemezi kodwa into yabo ifike
1: enhliziyo. Awukabuhle.
0: Yes, angiqala ngapha na umngane enhliziyo. Wethu ngempela ngempela le skill ngoba phela ukubhala manje mawukubuka le D secishe kube into eyodwa efana
1: benza
0: kanjani ukuthi bame ngalendlela owenza kanye
2: mina into engenza ngibe nendlela yami yokubhala ethe ukuzothi ukuthi yonke into engiyibhala isikhathi esiningi kusuke into ethinta inhliziyo yami njengegama libalizisho ukuthi umngani kanhliziyo so yonke into engiyibhalayo isuke enhlizweni so yonke into kumele ibe isizotha nangendlela engiyibhala ngayo
1: manje inesizotho bo wesifazane lo uyayincengela ngizwanga
0: hayi beshe
1: idlela abantu batshwa ihlizi
0: asabe semusho lo
1: muntu hayi manje sengiyakhalela uyizuzile noma seyihlikihlikizile silwe sikhuluma into engasekho
2: hayi singasho ukuthi seyizuzile
1: lona wena ukahlamba
3: mina ngingasho ukuthi isizulu ngithanda kakhulu isizulu mhlambe ngithanda nanokwazi futhi isizulu nanokwenzekayo nje esizulwini nje ngithanda nje isinto so ingakho ikona ukungiqhuqhuzelayo ukuthi ngibhale
1: igama lesizulu ufike ulazi kodwa ufune leli lizohambisana nenkolo
3: ngisuke ngithathe ilokho njani mhlambe isakhe ngazi ukuthi sisukaphi
1: ngithanda yini ichango
3: ichango igumbi noma yini
0: Eh ubobambile kwitest lady deal man.
1: Hawu ngathi ngizwe nedidwa. Injeza ngiyayazi injeza. Ayi kodwa le kunye yeke. Ya, manje siya uthini ubona obinyanga abantu abasha?
0: Lady K ngikasho nje ukuthi inyanga yabantu abasha ezothinta kakhulu abantu abaningi abahlukahlukene ngoba soba na umgubo wethu ukuthi usuku sizazoluthula ukuthi kuzokwenzekani la kuzoba khona eminyama indlu bekhona kodwa okunye lady engifuna ukukuchecka nje kakhulu ukubona ngithola ukuthi inkondlo zabo ziyawakha umqondo omunye umuntu ugcina uthola usebhala inkondlo ngokufuna ukusebenzisa amagama esiZulu kodwa ayisawenza umqondo ukuthi yini lento ukhuluma ngani so uma ngizothatha nje yakomhlungu ngikwazile ukuthola ukuthi ukhuluma ngokuvikela abantu besifazane inyembezi zabantu besifazane nanani mhlawumbe naye ukuthi angadlulisa nje lady ukuthi uthini kwabanye abantu abasho ukuthi ababhale phela inkondlo yakhe imeaning angagcina ukukhanda amagama esiZulu kodwa ukhuluma ngani
1: uthi utholala kanjani
0: yes
3: yeah I gonna kuyiqiniso uma ngabe ubhala khona izaga nezisho okumele ungayifaki kwinkondlo sokukhuluma ngayo ngoba igcinise ulahle umqondo wenkondlo kumele ugweme kumele ingathi ungayisearcha into kabanzi ngaphambi kokubhala
1: iphuma le ndlela ofuna ngayo uthola kanjani
3: ngitholakala ku TikTok umhlungohlaza ngicathi inkingi sase ku TikTok
0: kuphela inumber
1: sahlela
3: so 0732621039
0: Siyabonga
1: ngani ntisi ngombala noma uhlaza ngenhloko lehle uhlaza
3: hayi isithakazeke
0: eh uvika kanje noma uzovika kanjani bayibona usezovela ukuthi uhlaza
1: wathi DJ Smith bese ngazi lehle bethi mina ngiyim na yona ngihlaza mina ngiphakamisa manje inombolo
0: hayi bonke
1: so
0: Tholakala kanjani?
2: Yebo, umngane kaNhliziyo uyatholakala ku TikTok, ngumngane kaNhliziyo na ku WhatsApp nama calls ngiyatholakala 078 700 2198.
1: Yeah, 078 700 2198.
0: Yeah. Yes. Okay. Siyabonga kakhulu DJ.
1: Yeah, siyabonga. Hayi ke second DJ Sphere live njengamanje. Sphere. Uhamba kanjani?
4: Hayi ngiyaphila, ngiyaphila.
1: Yeah, sawufikile.
4: Hayi sesikhona.
1: Yeah, kunjani eminyawo li right?
4: Hayi, liphumile nje ilanga kuyashisa. Sengithunga.
1: Hayi, bezade umakhaza nje kuseni.
4: Buka ke ngiqhoke kanjani.
1: Hawe ma.
4: Ngisha amaphahlaza ilanga liphumile kumnandi. Sibashe sinoka kamnandi.
1: Eh.
4: Si right kanje.
1: Hayi. Usiphathele namhlanje nozimdwala.
4: Sizokhala la ekhaya. Ngiyazi ukuthi mase ngikhale kuwe, sengikhale kokugcina ncane.
1: Yeah.
4: Umdidiyeli wohlelo lwakho njalo ngolwesithathu.
1: Yeah.
4: Ekitchen lamba mkhulu njoba nje sizoba nekitchen namhlanje.
1: Yeah.
4: Siba nabapheki abaningi abahlohlukene no chef basifundisa nokupheka ke ukudla sijike sikudla futhi ngalo lelo langa.
1: Oh, okay.
4: Okwenza ukuthi kube yiloki lelanga la namhlanje.
1: Oh.
4: Sino chef ukuzosifundisa ukwenza ikota. Uhlale nje enkundleni zokuxhumana zokhozi ya farm uzoyibonela ke. Kodwa ke ngicela ukukhuluma noMakhosi.
1: Makhosi.
4: Ingane yakho le umdidiyeli wohlelo.
1: Khuluma Makhosi. Ujabule
4: uJulu. Ufika nobhesene ongakanani ngolwesithathu. Sesifile. Ngithi angizobika nje, ngizokhala. Ukuthi
1: hawu phoxa.
4: Lady, angithi uyazi ukuthi lasuke. Yebo.
1: Kanti taste.
4: Yebo. Ubhesena. Ngibongile
1: bye-bye. Bye. Utshela uzimdonsi. Awubathikela mphakeni ogcina namhlanje.
4: Ngiyacela.
5: Jabulu Jule.
2: Isiphilani bafana sikufike kwa.
1: Tshela noba.
5: BFM.

0: Himhlole yodwa le ngizwa ngomalumekazi othile. Yazi ngiyabonga nje nokuthi angangifihleli ngegemegeme salengane. Kepha mina bengilindele nje ukuthi kube umthambo ongitshela yonke lento. Yena uzithulele nje. Awuthi ngimfonele kusashisa nje. Yazi uzokangitshele kahle ukuthi angayenza kanjani into efana naleni ekubeni ngimthembile.
1: Awumakhaya inkomo espin kick evelise ngisilele nje yavuka ikhahlele. Iyaza ucatshwa ngokucatshanga ukuze umbhemu. Hey mnye wethu.
0: Uyaphila kodwa wemgenge.
1: Eh ngiyaphileka ndoda amadoda hey ngoba nabo sifukile mfowethu akukhulu uthu lobe
0: bafu. Awu wakhulumiswa komuntu okhathele olele nje yini kwenze njani?
1: Hayi hayi hayi angikhathele kancane futhi umzimba udofekile ndoda amadoda. Yabona mfowethu njengoba ngilokuthi ngizokufonela ngizokufonela engingakufonela hayi ngoba mfowethu bengisadileya nje mfowethu ngoba nakho ngisathi ayini igazi ngilincibilikisa mfowethu hayi. Hey bekunzima phela lapha nakho malo mfowethu hayi suka suka suka. Yabo intonga lasehla mfowethu hayi suka. Hayi, eyutshengisile lo muntu mfowethu ukuthi ngempela uyayithanda ingane yakho mfowethu. Uyamthanda umshana wakhe mfowethu. Hayi. Hayi, nabona kube nawe ubukhona mfowethu, hayi buyayibonela mfowethu. Bekufanele ubukhona ngempela lapha nabafu.
0: Oh, hayi, ngiyakuzwa. Wemgenge. Manje njengoba uthi ubungicabanga nje. Ubucabangani? Ngingaqali ngigadle ngikhambele phambili, uyayibona le nto.
1: Hayi, makaye yini futhi kusenanga kuzokhuluma ngokugadla yini manje sekwenze njani?
0: Kulungile, ngizokuchazela ukuthi ngikhuluma ngani. Kepha angizwe wena ukuthi ubungifonela ufuna ukuthini.
1: Hayi futhi akho lutho nje lutheni ngaphandle ukuthi ungiboleke iveni lakho makhaya ukuze ngizohambisana abafana bami laba bayongikunela utshani mfowethu uyabona.
0: Oh, yilokho nje kuphela.
1: Angingasho nje futhi makhaya uthi hayi yilokho mfowami. Ngazi ke phela mhlawumbe khona nokunye bekumele ngikusho mhlawumbe noma ngikutshele khona mfowami kamakhaya mfowethu.
0: Hey, gang, angikho happy mfowethu. Angikho happy. Uyabona nje le yokuthi wena ufuna iveni ayi ngeke sizobuye sixoxe le nansi indaba mgenge njengoba ngikufonela nje yingoba kuneyindaba engezinhle engizizwa ngengane yami ngiyaxakeka ukuthi kungani ke wena ungena ngeindaba zokuboleka imoto ekubeni kunodaba olingaka ngengane yami ungangitsheli lona
1: hayi makhaya mfowethu
0: yini wangibiza ungizwa nkulumo

Hey, ingoba abantu. Ey, ungakumthemba umuntu. Hayi umuntu angakujikela isinje ngotshwala ngiyakutshela. Yo! Hayi umuntu uyashintsha. Hayi uyashintsha umuntu. Ngiyabona umuntu. Hayi bandla. Kodwa ngcono ngase ngibheke ekhaya ke njengamanje. Kuhle ngoba phela nemoto yami ayilimalanga kakhulu. And isicane ke futhi into ezoyilungisa kimi. Phela abazibangcono baye bathi uma ngabe kwenzekela izinto kanje, kumele ngingahlali phela phansi. Ngithi ukubhekabheka ngeke ngoba bathi khona ungahambi kahle. Akwazi phela ukuthi usisithalale emgaqweni emotweni kuze kuse. Hayi ngeke. Engathi kusafanele ke ngibuye ngifakashele ngale maqhosheni. Ngithi ukubheka umazi kodwa akathi ungishayele idayisi kancane. Ngeke. Something's not okay. Awubheke nje no-beauty. Sebeve bangifaka kuloudspeaker nje bengangitshenanga. Hayi ngeke, hhayi akukhona imali mengabe kwenzakala kanje. Ngeke. Ngathi umuntu uhlangene nolunye uhlobo lwabhende la. Hayi. Uyabona-ke lowo ufadini. Uyabona lo, hayi ngeke ngize ngikwazi inhlobonhlobo ukuthi ngiyolala ngambonanga. Hawu, ungigila kangaka. Uyazi mina ngihlezi ngehla ngenyuka ngibhekana nami engabe senkingeni. Angikaze ngamlahla nangelilodwa ilanga leli. Kodwa nikwazi uvela ngilaxaze ngihlale kanjani nje emgaqweni nje. Angiyekelele nje ngaze ngidliwe zinkwenye ebusuku. We. Hayi ngeke ngize ngikwazi impela ukuyolala ngeke kuze kufike enhlobo ubuthongo kumele ngimbonile.

0: uyaza kusalungile ke manje. Ngase ngizoshaya uvalo kanje umuntu elebuya emsebenzini. Bengalindele nanokuthi uzobuya emini kanje. Habe. Uqiqingile umyeni wami. Engabe sandle sijumba nasiphethe. Angimvulele.
1: Hayibo, Zuzile. Hayibo yini manje? Ushada abantu la ekhaya, wasugigiza nje indaba kwenze njani?
0: Umyeni wami, mina ngijabulela ukubona umyeni wami nje nalesijumbana lesiosiphethe.
1: Hawu, Zuzile, uzongazi ujabule kakhulu kangaka. Hayi, isikwa nje lesi namaveji phela, uyazi ukuthi asikwazi ukuthenga inyama ngoba ifridge alikho.
0: Kubongo ncane kubongo.
1: Hayi, Zuzile, kahle, kahle, kahle. Kuzofanele ukuthi uhambe eka makhelwane ukuyocela ukuthi basibekise inyama efrijini.
0: Hayi ke myeni wami kanjani manje?
1: Usho ukuthini mod kanjani Zuzile?
0: Mina
1: ngikhuluma nawe phela.
0: Hayi Ntsele, ngeke sifune ngibukanisa nabantu ke phela manje.
1: Zuzile, why ukuthi ngikubonisa nabantu ngoba uyazi phela ukuthi siyalidinga ukuthi sithenge inyama. Le nto yokuthenga izinto ngamancuzuncuzu kuzosibulala.
0: Ngiyakubona lokho angiphiki. Kodwa ngeke nje Ntsele, ngisuke ke mina manje ngiyocela emzini yabantu.
1: Ah,
0: bazothi kwenze kanjani ke fridge?
1: Suka wena. Hawu, ulandaba nabantu ukuthi abantu bazothini?
0: Ngeke Ntsele ngeke. Abantu bakuthanda kabi ukukhuluma.
1: Mana ke wena ifridge alifike nje Zuzile.
0: Hayi ngeke kwakona lokho nje.
1: Ukuthini?
0: Wenzani kuzophuzwa ngama matiye ke manje. Uthi wanimbona nje usehluleka ngisho ukukhanda ifridge.
1: Zuzile
0: izinto ziyabhela.
1: Zuzile anoke niyeke ukuphakama. Anoke niyeke ipride engekho nje.
0: Wenzani uyabaza abantu. Uyabazi mase bekhuluma la ukuthi bakhuluma kanjani ungasekhe eduze nabo. Uyabazi mase beswele izindaba ezisile abazosixoxa.
1: Lalela ngikutshela, there is nothing wrong lutho ngokuthi uyocela ukubeka inyama kamakhelwane kuphela
0: nje. Hayi ke nangaphandle nje kwalokho bazoyicwa inyama yethu.
1: Hayi Zuzile,
0: ngiyatshela
1: awukahle kabatshe.
0: Mina ngiyabaza abantu,
1: ngibulala isikhalini,
0: ngiyabaza abantu bazoyicwa bayicwa inyama yethu ngeke.
1: Nawe phela uzobopha ifindo elizokwazi ukubonakalisa ukuthi hayi le nyama ikeyavuka.
0: Hayi ngeke, hayi.
1: Manje futhi songayidlika inyama le ekhaya ngoba wena usaba ukuthi lesijumba nasakho bazosibona. Hayi kahle wena bo.

0: ongiphatha kabi nje emgenge ukuthi awusangitshela ukuthi ingane ivele yakhetha ukudaka utshwala ekubeni abantu beze ngomcimbi wayo. Kumcimbi wayo loyo.
1: Hayi ukuthi bekonakele lapha mfowakhe.
0: Manje emgenge makonakeleke sekumele ukuthi ingane iphathe ngale ndlela eziphathe ngayo. Ayisacabangeli ngani abantu abadala. Kwamina nje ayingicabanga ukuthi ngizothina uma ngizwa lomhlole.
1: Hayi angivume magaya mfowethu. Angivume ukuthi nami mfowethu hayi kungehle ngaphezulu. Kungithusile nje futhi uma ngabe ngibona into efana naleyana ebengayilindelanga nje sidalo nhlobo mfowethu.
0: Tshela mina ke kusizani ukwenzela umuntu usiko bese eyiphatha ngalendlela azothi la iphathe ngayo. Lizothini ithwa ngomfowethu? Lizothini idlozi?
1: Hayi kahle mfowethu hayi.
0: Cha ngiyabuza.
1: Kahle bagayi. Hawu. Le nto mfowethu ayihlangene na kancane ke nje mfowethu. Eh nendaba futhi yasemsamo mfowethu. Hayi indaba ukuphuza kwengane ihlangana nje nesiko mfowethu. Njengoba ngisho nje mfowethu. Bekonakele mfowethu lapha ngifuna ukungasho mfowethu kodwa ke lento ungayithatha serious bafu yabona bekumcimbi ke mfowethu ingane esiyayijabulisa ke mhlambe kwase kuthi kweqa nje
0: hayi hayi hayi hayi hayi hayi mgenge hayi mgenge iyangisokolisa mina lento oyishoyo wena ususa idana lengane manje mgenge
2: ngona kanjalo ke umdlalo wethu ucungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Dube Ntando yaphezulu kunene uMandla Dlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kweso lika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM
3: ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ngeclientele awuthengi iplani kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
4: Sanibonani ake sixoxe ngomshwalense Umshwalense ke unesidingo kwezezimali lapho impilo ishintsha iza nenguquko nezinselelo Lapha sikhuluma ngezingozi ungtshontshelwa izinto zasendlini noma imoto ukugula kanye nokulahlekelwa indlela ongenisa ngayo imali Umshwalense uvikela wena, umndeni wakho, nako konke okungokwakho. Ukuze kuthi lapho impilo ishintsha, ubuvikelekile. Hlala uhlakaniphile, ungalindi inkinga. Thola umshwalense namuhla. Dayela *120*1425# uphendule imibuzo esheshayo. Ukuze uhlole lokho okufundile kulesi siqephu. Kusebenza indlela ejwayelekile. Streetwise Finance. Amakhono emali yangempela empilweni yemihla ngemihla. Uyilethelwa ngaba kwaHolland. Uma ufuna eminye imininingwane ngena ku www.streetwisefinance.co.za
5: noma ngabe

0: Bambingelele basakazi bami. Hhayi, ngiyaxolisa nje mina Nkosi yami, ngeke ngizisho nhlobo igama. Angeke ngizisho. Mina ngisajola nalo namanje. Noma esewayeka nje ukuba iginsa, kodwa nje hhayi akahlukani nefolofolo. Hhayi, yabona nje hhayi. Awu. Awu, umthwalo wosizi lowana, hhayi. Hhayi, umthwalo wosizi. Akayekiki-ke lapho umuntu wakhona, hhayi. Inkinga yodwa le. Ngibonge basakazi.
1: Hey, ngilibambile leli lokuthi akayekeki umuntu wakhona. Yenze kahle usibambe isizathu umntaka baba ongazi ukuthi gaga emoyeni. Sona phela sikhona isizathu esenza ngayekeki.
2: Ngayekeki, ne?
1: Oh.
2: Konke khona ngoba amaginsa ngathi awayekeki.
1: Hayi. Yeah, ngona ke manje ikhona iout yethu la sikhulume nayo siyizwe ukuthi ngabe ke le umuntu ohlale ephethe isibhamu esandleni ngubani. Hayi uthi ubani, hey, kodwa ke umuntu kanjani. Fethu kunjani?
3: Siyaphila.
1: Siyaphila mntaka baba. Hey, manje uthema usho ukuthi nawe wakwathandana neginza. Imvama amaginza kuyaye kube abantu besilisa abaningi babe sebephakamisa imoya ukuthi hawu. Usho ukuthi kungenzeka le nsizwa isho enye insizwa mhlawumbe yabo izophela selakhululeka nalapho ngeke sikujaje mtaka baba. Awuphumele obala.
3: Hayi cha, umuntu esifazane nje.
1: Hawu. Umuntu esifazane uyigiza kanjani mfuthu?
3: Aha, behamba nabo impela nje kuphela yena bebeyilanda imoto bayibekela yena ikhipha ama-track.
1: Hawu. Ukhopheshe?
3: Yeah.
2: So ha, intombi yakho ibikhipha ama-tracker emotweni.
3: Yona.
2: Mase intshotshiwe.
3: Yeah.
1: Yeah, my dad.
2: Manje kade wazi bhuti wami?
3: Oh, wangitshela seyekile nami. Ayi, wangitshela ukuthi hayi bese enza umsebenzi onjena. Kodwa ke eyi, ngaphatheka ukuthi awulo muntu kade esebenza umsebenzi onjena.
1: Sonke lesikhathi.
3: Namanje uyalithanda ivolovolo.
2: Hawu, uphatha nevolovolo.
1: Mana nihlalaphi kulezi khoma encane ephatha abantu besifazane?
3: Awu, ngeke uze ubone phela bahlezi bephathile izikhwama zabo engakhuthuzwa kakhulu.
1: Hey, madod.
2: Manje futhi ngiqala ukuthandana, wathi wenza muphi umsebenzi?
3: Awu, usebenza kahle manje, angithi useyekile phela.
2: Eh, phela ngaleso sikhathi leso.
1: Wathi usebenzaphi? Ngoba phela futhi uyibona imali iphela.
3: Mina ngimthole eseyekile kodwa nje bekungumsebenzi wakhe impela nje.
2: Kodwa na kodwa inkomba isakhona ngoba nevolovolo uyaliphatha.
3: Hayi, uyabona nje angeke wanqume bemabili umfana. Ngabe nhlehliso leceleni thohlehle baba ubuyela ngapha eceleni uzodila nami lona.
1: Ha, suka. Yho madod.
2: Yho. Hayi bo futhi wami. Manje umuthi akayekeki usho kanjani?
3: Hayi, inempatho enhle kakhulu ke lapha.
1: Impatho mfowethu.
3: Noma ungathiwa unalo ngisho isenta phakathi yena uhlezi unayo imali. Nemoto futhi uzohlezi unayo nje ukuhamba.
2: Manje ukakunika imali akunike mhlawumbe nemoto?
3: Ikadi belihlala kimi imoto, ihlala kimi.
2: Ekuphethe kahle nje umuntu wakho.
3: Hawu, ungakuzobona lutho, sole lutho futhi nokuthi nje wake kwasebenza umsebenzi nje.
2: Hayi, no, hayi.
1: Manje siyakubona ni mhlambe ngelinye la ngosimema uthi hayi impela ziyawushaya manje ake nisondele bafowethu.
3: Hawu, mina impela ngimeme impela lapha.
1: So thungisa.
3: I know thungisa.
1: Hoy.
2: Yeso shayid, so shayid udla lapho.
1: Emshadweni.
2: Awe baba,
1: man uma driver ushayela kanjani webrazo?
3: Awungeke uhambe na indleleni.
1: Eh?
3: Hayi, utshwatha ngeke nyanga unike lutho.
1: He madod.
3: Angunike lutho, ngeke uzohambe na indleleni.
1: Uvela ubonela lapho uthi hayi impela imba kwabo. Yayisimkanje ubovu.
3: Hayi, kushulwa manje idiye, manje manje.
2: Kanje. Dapha kanje. Dapha kanje.
3: Nami ngaqale ngasola phela ngisanda kufika ukuthi ngathi isandla siyahluleka, siyaphunyuka lapha. Lokho embuzo ngithi ayidabi ngaphakathi.

0: ngiyakuthola mina ngoba engathi uyaphunyuka kakhulu esandleni.
1: Hey. Unyawo uyasinda.
0: Kanti umuntu hayi ukhumbula esikoleni sami.
2: Hayi lo bhuti kulungile ke. Kodwa ke kuhle ngoba vele ushushakuselile ngoba manje house the guy neginsa kodwa kwasibekisa ukuthi nathi manje siyazi ukuthi khona osisi abasizana namaginsa bakhipha ama tracker.
0: Yeah,
2: futhi. Hayi. Hayi kulungile nabo na futhi banempatho njengoba nje usho. Ikhona impatho la, ikhona impatho la. Hey
0: mathina. Hayi kuzubone lutho. Futhi ngisho ngiyaxabana kanjani ngeke kuze umuso ethinte ivolovolo isikhwameni.
2: Kodwa uyazi unalo.
1: Akusika madoda.
0: Ngiyakuthatha nami bese isikhwama.
1: Tuyabamba lapha baba. No mfethu kulungele siyabonga mani mntaka baba. Kodwa ngoba ke cha uthi nimisela nginqubekela phambili niphathene kahle futhi sijabulela lokho nje mangeke ukuhlukumezana okukhona mfethu siyabonga.
0: Yabonga mina.
1: Dango.
2: Dango. Hayi bafethu ke injalo nje into abantu ke bayikhulumela ukuthi bakwethu hey we umuntu ujola neginsa lakhe futhi bathi banempatho. Kodwa ke nje sisho ukuthi ke kunjalo nje sithi mawubona ukuthi intuthu iyashunqa uvela umnyeke lo muntu.
1: Yeah, kunjalo impela nje. Ikakhulukazi mangabe ngempela ukuthi ke umuntu ohlukumezayo. Sikhuluma leyo ndaba ke ngalokho sikhuluma kule ngozi mangabe sithi ke ungani ungavela umshiye. Namhlanje besibheka lo daba lolo. Siyabonga kakhulu kubona bonke abathe basithinta.
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-4419 ku-4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Big Red Sale kwa-OK Furniture. Lapho kunezaphulelo ezingafaniswe kuze kube umhla ka-7 kuJune. Zitamuzele i-2-piece ye-Chase Lounge Suite yakwa-Tisha ngo-5990 wonga 2009. Noma uzitholele u-43-inch Full HD Google TV yakwa-Skyward ngo-3490 kuphela. Bese uthola i-Back and Fixed Wall Mount Bracket ebiza u-199.99 mahala. Lapho wonga u-1009. I-Big Red Sale. Phakathi esitolo na online. Kwa-OK Furniture kuphela.
5: Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho. Kulenyanga ye Men's Health, masiyeke ukuthula, sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM, luhamba phambili.
6: Sanibonani nonke Thimba, Ntambama, ongafuna ukudalulwa yimina lo anonymous. Kwake kwenzeka, athandana nensizwa nje, kanti hey. Insizwa impela ayidlali ngomesa, ayidlali ngomesa. Nami hayi, ngangibona nje ukuthi ngisenkingeni. Uma ithenja ziyana le, uzohamba untaza. Nempama ikhona khona la, nawo nomesa uphethwe nangesandla. Konke nje kwakhona kwawuthuma ukwenza konke nje umesa la eceleni. Nje lo muntu nje osabekayo. Angavela ngashiya phansi, anginandaba mina noma yasegoli noma kuphi bayisebenze esenze igoli kungasemakhawuta nje. Ngashiya phansi, angikwazi nokuphela impilo yokusatshisa ngogontsho. No. Yimi la ongafuna ukudalula, ngiyabonga.
7: Tata nosithandwa, niyaphila? Bafethu. Heyi ngoba siyaqoma nkosi yami, hayi ngoba siyaqoma. Hayi nami ngake ngayiqoma-ke inkunzi malanga, katsotsi. Ngazi noma ngithi utsotsi noma ngithi yini. Cha yena wayenqoma abantu-ke nje, wayenqoma abantu. Futhi wayebanqoma ngempela indaba yokudlala. Ngoba nje wayengilinganisele, angibuthi uyamazi usibanibani wakwasibanibani owanqunyelwe endaweni ethile, athi kwakuyimi-ke loyo. Uyamkhumbula ubanibani wakwasibanibani kwakuyimi-ke loyo. Nkosi yami. And nami ngacishe ngaba womunye wabo. Kube nje uNkulunkulu akazange abe ngakimi nedlozi lakithi lingembathe. Ngakwazi ukuthi ngiphume ngibaleke. Ngisaphila nanoma niyangibona namhlanje. Ngazisiza nje ngokuthi inyawo zami ngibelethe ngo-anonymous waka-anonymous.
8: Ngiyanibingelela ukhuzini. Ha! We Nkulunkulu nayithinta indaba enkulu ujola neginsa. ngake ngajola nalo 2019 kwakuthi uma kulelwe kulalwe nesibhamu phansi komcamelo uyazi he futhi umuntu uNkulunkulu wami yazi ukuthi uNkulunkulu uyahlengana he lapho lingenzela yonke into uthi nike webhotshatha ke one day ginsa lami bazolibopha ngamaphosi selu-wanted balithatha embedeni nkosi yami iginsa lami bahamba nalamaphoyisa o-rooms awomakhelwane bengibuza manje kwenzakalani ngingasenayo impendulo ukuthi kwenzakalani ashem kuhle kubi angifuni uqamba amanga kuhle kubi nje ukuba neginsa lakho
2: kuhle
1: uthi kuhle kubi ukuba neginsa lakho
2: yangibamba ukuthi nakuhle
1: Yeah.
2: Ay, Ashtajan. We listen.
1: Ngikade lokunje balandi impela embedeni.
2: Hayibo guys.
1: Hey.
2: Kodwa mfowethu, na hey, ay, ngeke phela kibuzo ngapha phela sisebenza nawe la, akwazi beyiginsa ngiyazi.
9: Hayi, angisoze futhi.
2: Awusoze.
9: Kodwa ngiyazi ukuthi abantu ababejola namaginsa sisafunda eikole.
2: Mhm.
9: Laleke lifike mhlambe ngabo 9 before i-break.
2: Mhm.
9: Kumiwe nje esikoleni. Kuphunywe ngoba usefikile umnumzane wendawo.
1: Ha kuphunye nizombukela
9: akuzobukwa yena nje azoshaya imoto yakhe ashaya isidudle uzobheka umama nje
1: hey ma dot umama ufunda grade 11
9: yabona nje
1: hey futhi bakithi
9: hey khathi zo yizo nje babenza
2: le same yena umhlempe
1: hey futhi bakithi ah we ma dot
9: uyovala isikole nje
2: hayi futhi
9: ngolesana kula qhamuke lona
2: ha
9: Total drive lona hleli ngemuva lidrive labafana.
1: Hey madoda.
2: Wemfowethu ake sengeze amaginsa ke manje. Wena namhlanje usiphathelele lapha kwi Prime Time Sports no Victor.
9: Namhlanje soya efolweni siphinde sikhulume nomqeqesho weqeqesha uSiphephelo Sithole. Uyazi ukuthi uSiphephelo Sithole no Olwethu Makhanya baku World Cup. So khuluma nabaqeqesha ababaqeqesha bese bancane. Siphinde sikhulume noZipho Dlangalala sikhuluma ngayi indebe yomhlaba. So bese siye emhlathuze siyokhuluma ngemifort.
2: Yeah.
9: Esisalelwe imidlalo emncane nje ukuthi ingene kwibetter premiership.
2: Mm.
1: Yeah.
2: Hayi kulungile.
1: Hayi, kanga ngiyabona vethi Milford nami ngiyifisela man. Engathi siyandi impela lapha kwaZulu.
9: Engathi maningi amajezi
1: zokugqoka. Hayi, engathi maningi amajezi zokugqoka mfowethu.
9: Engathi maningi.
1: Uyabona maningi?
9: Hayi, ngoba uyawagqoka.
1: Angabi. Hawu, wamandikumbeza ekhaya nje. Asambe Stian.
2: Hayi, asambeni bafowethu. Hayi, ngavela ngajuluka igeleke. Hey focus, kodwa ke kusasa siyabuya tshatha kulesine nje. WNB.
1: Oh, Mateo, takamlungile ngane wethu. Asambeni. All right, sibona noma manje kusasa ukhoza FM ikhona indaba zezo ngo 6 o'clock embokazo. Khona kuhlela abasiki bebunda. Sikuthanda.
2: Thank you baby, thank you Mkhaba, thank you Nokwanda. Sithike lapha. Thank you Khiza. Ah, sama kami manje njengamanje aphela ke ngo Q Music no Angel Bida. Bathi amehlo akho amehlo sigebenga umadoda ulungile ke mwa
1: ulungile ke bye

0: 30 rand a ticket pro na spa ticket lingenisa esangweni san city naso super bowl
1: siyakha na san city ungaphuthelwa.
2: Umsakazo olalela ukhoze olumaphikophiko ohlelo obusuku buhle kanti njoba bengishilo kwenda ngemlalelo ukhoze FM ukuthi cha ungasithinta mhlambe ke ngiqale ngapha ku line kwinombolo lelo lakho lethi 0863002437 siqonde samulimo namasiko bakhona ke abalalela ke siqale ngabo la sizwe ukuthi mhlambe khona bangase bakuphawula sokhoze nesawubona
3: njengonjani
2: sikhona thina bhuti kunjani ku
3: ngiyaphila mfowethu ukhuluma nosigaba Dumo mnambi kesahlumbe mantweleni
2: nganya kwethu
3: mbingelela kubaba mshini bese ngicela ukubuza ukuthi incwadi ngabe mhlambe khona nesethola khona emadrobheni athile noma mhlambe mawufuna ukufunda khona nofundela khona wazufundile uyathola nawo uthola khona zimali nangabe zimali ngabe ngibonga mshini
2: ubuza ngalezi ayibhalile yena ngithi
3: yebo mfowethu
2: kulungeleza kwethu angiphinde ngithathe umuyila ukhoza noma phikophika sawubona.
3: Hey, mfowethu.
2: Sawubona kunjani?
3: Uyaphila mfowethu, ngihamba kanjani?
2: Siphilile mfowethu.
3: Hawu, sibonga dodwa. Ngifike into ngoba shabalala.
2: Mhm.
3: Ufuthe manje yini ke manje mse ngikhumana nofoxaba mfowethu.
2: Mfoxaba ehlala phezulu kombuzo.
3: Anginawo umbuzo mfowethu, kodwa nje ngifuna ukunqoma mfowethu, ungithokisa kakhulu umfuno. Ngikuthambile ngababhali bakithi besizulu basezenda kithi ngoba lokho ngikhomisa ukuthi umshengo mfowethu ulokuzama ulimi lakithi uzomatha kakhona kuyabona ukuthi njengamanje sethu ulimi lesizulu iyaphela kakhulu kubantu bakwamshengo
2: mfowethu nawe wemfoxaba qala phela ubhale
3: hayi mshengo yabona bangikhuthazana kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu umusho kanjalo
2: kulungile mfowethu kulungile angibuyele kuwe sihle umzwile umfowethu loya obebuza ukuthi umsebenzi tholakala kuphi na nokuthi mhlambe mabe befuna ukuthenga
4: yabonga mzwile kona esafa olwembiza umshengo ngokuvala kona kwezitolo ezidayisa izincwadi uyabonga kakhulu Adam salimale nje ababhale besizulu kodwa nanoma singekho isitolo engingakhe ngikhumbulayo kodwa angazi noma ngoba ukhona ubaba osilekelela ngokusiqokolela izincwadi azithengise lapha osibeni angazi noma ngingayibiza yini inombolo yakhe umfowethu akaxhumane naye umphemba neqiniso ukuthi mali ingekho khona kuyena kodwa angakwazi ukuthi amtholele
2: ngiyakuzwa ngifisa ukuthi uma ngabe sesiphetha le ngxoxo yethu ngaphambi kokuthi mihlawumbe uyisho inombolo labe ngakwazi ukuthola khona izincwadi lezi zemsebenzini kakhulaza incwadi zesizulu ngoba yilokho esigqugquzela kakhulu mhlawumbe ngaphambi nje siye kuyo ayikho inkondlo osayikhumbula noma mhlawumbe kule ngxoxo njengoba ushilo kule ngxoxo sesiqeda namhlanje akukho ofuna ukushiyela kono okukhombisa ukuthi sizwe nathi ugadla lapha uhlanganisa lapha noma ucaphune lapha enkondlweni zakho
4: ngizocela ngoba ayikho esikhona emqondo kodwa wona ikhona engingafundela yona angazi noma ngisayibheka ungabe mhlambe uthatha omunye umlaleli ngisabhekela kodwa ngizo ikhona wona engingalisho
2: hayi qhubeka awukhokha umoya awukhokhe umsakazo olalela ukhoze olumaphikophiko noluhamba phambe imzuzu ke ithi mayibe mthathwe esele ngaphambisela lapho ke ezindabeni lezi zehora lesishakalulunye kulona ke ukhoze FM

0: detector or detection ukuthi aqinisekise ukuthi umsebenzi lo kakhulukazi umsebenzi wocwaningo osubmithwe umfundi uzenzele ngokwakhe yini okanye uhambe ecoshacosha imisebenzi yabanye abantu bese-ke iyamphenalyza ke.
1: Ngikuzwa kahle usizile ukuthi uyithinte le kusho ukuthi le-plagiarism ngoba ezinye zezinto lezi ezinobungozi negadwa kakhulu uma ngabe kuziwa empelweni kanti indlela eyiletha ngayo information iletha kuwe uma ngabe ke usahlanganisa inako ngempela kwesinye isikhathi ubonte kuyofanele kucutshungule kakhulu imibhalo lo umuntu ayisebenza ayisuke ayisebenzisa iziphi kakhulu yathi izinto ze-AI ezikhona ku-education.
0: Okay, oku ulokhu esikubiza ngokuthi ama-features, right? Bese sikhulumile-ke ngendaba ye-personalized learning, onye ukufunda ukuhambisana nezidingo zomfundi yokuqala leyo, nalokuthi manje sekuvamile ukuthi ngokuthi i-opportunity kubafundi ukuthi manje imfundo isiba-available masithi 24/7 compared to before ukuthi AI ibe khona kusho ukuthi-ke yandisa lawo mathuba ukuthi ulwazi lutholakale nje 24/7 ngoba manje uma sikhuluma nge-AI sikhuluma ngalo muntu osebenza ngathi umuntu kodwa yena uwumachine, right? Meaning that yena akakhathali njengothisha obekuzomele ami class mhlawumbe eklasini lakhe for 24 hours. So kusho ukuthi-ke yenye yama-features we-AI ukuthi iyakhona ukuthi idelive ulwazi 24/7 enikezele umfundi leli thuba lokuthi akhone ukuthi agqugquzeleke and also ku-improve-ke nama-results la wakhe makuphela unyaka umzekelo.
1: Cishe eminye imibuzo bethi ngisazoyibuza la usuyiphendulile kodwa-ke mhlawumbe ake sibheke le yobubi nobuhle ngoba isikhathi esiningi zonke lezi zinto ikakhulukazi uma sikhuluma ngendaba ye-digital world kukhona izinto ofanele siqaphele kuhle impela kodwa kuba khona nobubi bakhona asingabufihli-ke nabububi.
0: Okay, kusho ukuthi ubuhle ulokhu esesikuxoxile kodwa-ke okunye ukuthi in general i-AI yenzela ukuthi kusheshe i-evidence nje kulokuthi uma ufuna ulwazi ulithola ngokushesha yiyo ubuhle bayo lobo.
1: Yes.
0: And isebenza njengomuntu, right? Kodwa akuyena umuntu okusho ukuthi yona yenzela ukuthi ikusupply ngalento oyifunayo. Kusho ukuthi-ke uma uyifuna lento oyifunayo uyithola ngendlela ewubuhlakani endlula ukuthi ukuze komunye umuntu akwenzele yona ngoba yena umsebenzi wayo ukuthi ikwenzele le nto le eyi-one. Unlike thina singabantu ukuthi sinezinto ey'ningi okumele sizenze ngenye inkathi-ke siyehluleka, so yona yenzelwe kona lokho. So iba ngathi ihlakaniphile ukudlula abantu kodwa yenzelwe kona lokuthi ikunike le nto oyifunayo ngesikhathi oyifuna ngayo ngendlela egculisekile. Bese-ke
1: obubi
0: yes ngoba i-tools elisafika linako ukuba namakhosi uthole ukuthi njengoba sesesixoxile ngama-chatbots bekhona la utholakala ukuthi khona umfundo uthisha ekhaya kumele nawo akhokhe ngoba sesikubiza ngokuthi i-subscription le. So kusekhona lawo ama-cost lawo nanokuthi uma uyisebenzisa vele izinto ezinjenge-inthanethi ziyafuneka okunye kokubi lokho cause ayikho available uma ungenawo ugesi ungenayo i-inthanethi ungenazo i-smartphone. And then okunye ukuthi siyancika kakhulu kwi-AI esikhathini samanje njengoba bese sikhulume ngendaba ye-plagiarism we umfundi manje ekhaya engasafuni ukucabanga lo umsebenzi nomsebenzi awunikwe ekhaya emini esikolweni usefika ekhaya afuna ukuthi i-AI imenzele. Okunye kokubi lokho esibhekene nako uma kusetshenziswa i-AI indlela esiyisebenzisa ngayo engeyona nanobungozi-ke bokuvikeleka kwe-data. Lena-ke iyathanda ukuba complex ngale ndlela yokuthi uma usebenzisa i-AI inako nayo uku-collect i-data ngemuva le njengokuyisebenzisa.

0: Oh, Sipho.
1: Hayi bo, Lunga. Umthetho kufunani lana? Uzwe yini wena?
0: Oh, sono sami, ngizoxolisa nje. Ngifisa ungixolele.
1: Hayi bo, nayi imhlola phela. Yini soyixoxa nawe ngaphela sikhulume yonke into sayiqeda esikoleni?
0: Oh, sono sami, phela ngiyazi ukuthi mina ngisiningisa empilweni yakho, kodwa ngicela ungixolele.
1: Hawu. Welunga, welunga, ufuna ngitshele ugogo wena ukuthi uyangihlukumeza?
0: Cha, cha, cha, ungakwenzi lokho. Mina abo mina nanga ngifisa siqhubeke siswane kamnandi sithando sami. Iphutha lami ngilibonile.
1: Ngeshwa ke mina sengidlulile lapho. Angifuni lutho nje olungihlanganisa nawe. Uyazi ngathi ungaphinde uze la ekhaya, uyazi? Kungenjalo mina ngizomtshela ugogo
0: ukuthi. Kodwa nosipha, kodwa
1: nosipha. Elunga. Ufuna ngimemeze? Ufuna
0: ngimemeze ugogo? Hayi, ihlisiwe sithando sami.
1: Hawu. Lalela wena. Angisisoni sithando sakho mina. Nginikele ithuba wadlala ngalo ngathi ngakho ke phuma kimi.
0: Yenze njani ngoba mina ngisakuthanda.
1: Angene mina lapho. Into engizoyenza nje ngizobiza ugogo ukuthi
0: azisithando. Mbiza. Mbizi, mhlambe yena kuzolamukela uxolo lami.
1: Hayi bo, ufuna uxolisa gogo?
0: Uthi ngenze njani kwaphela wena afuna ukungilalela?
1: Yazi sinenhlahla beqinisile bangawethi wena uyisidome
0: sinekhali. Mamishani, hayi bo, nali bathi lami. Lekanti yakakhuzwa ingijwayela kabaza. Icanga ukuthi uba yazi ngixova ngesibhakela mina uma ngihlala naye.
1: Nye, uzokwenza phela lokho ngoba yinto zakho vele ukuhlukumeza amantombazane. Uqapheleke lunga. Usinenhlahla kafani nje nami. Uzotshela ugogo wakhe bavele bakuvulela icala.
0: Ngiyabonga sithando sami yabo ukuthi ungelilekile yabo, kodwa ngicela ungixolele, neclass ladla mina ngizolungena manje. Ngifuna mina nawe sibe nexus eqhakazile.
1: Ya cha, angikaze ngize ngikuzwe unjeni.
0: Kodwa noSipho sithando sami, ufuna ngenze njani?
1: Ngifuna uhlukane nami lunga.
0: Kodwa noSipho ngisakuthanda nje.
1: Ngizomemeza ke mina ugogo.
0: Okay, singihamba.
1: Hamba, hawu, lesi titi sesidume sinekhandi elikhulu lesi.

0: ulunga nje lo zanganena. Hayibo, nguyena ngempela uzofunani lana ke. Hayi ke ake ngiphume ngemhlangabezi ngaphambi nje kokuthi gogaza ambone.
1: Yazi nenhlanhla.
0: Hayi ke, wangibengelela ngesankahlo nje lunga, yini kwenze njani?
1: Awazi.
0: Cha phela bengeke ngibuze mangabe bengazi. Yini wanolaka nje sengathi uqedwe kwaliwe.
1: Umthetho wakho wena ngani ekakhuza ungifunani ngempela?
0: Abe, nansi ke ngikulube nginonela. Yini nje engayifuna kuwena njengoba unje?
1: Uqonda ukuthini ngalokho?
0: Elunga, shono zengakho lapha. Kunomsebenzi omningi kabi mina kumele ngiwenze. Angifani nawe njengena ophuma emzini yabantu.
1: Uyadelela ngani abantu, yezwa? Kwenziwa yini wena uthi ungibize ngesidomo?
0: Abe,
1: kuzo zonke izinto isidomo.
0: Oh, sengincingana ngegama lami ntombi yami.
1: Phendula umbuzo wami.
0: Hayi lunga, ukuthi nje nawe wena phela waqalwa ngibiza ngovuvula yakhipha.
1: Bengiqamba mangani?
0: Ah cha phela nami ngithanda ukubizwa ngalolu gama.
1: Nami ke angifisi ukuthi wena ungibize ngesidomo esinekhanda elikhulu. Inhlamba phela leyo.
0: Hayi lunga mina ngicela ukuxolisa uma kuthi angikuphathanga kahle bengaqondile nje ukukuhlambalaza ukuthi nje ngisuye ngacashwe isikhathi uSiphe ngitshela ukuthi ngibize ngovuvula yakhipha.
1: Ubucasula ngoba wena uthanda indaba zabantu. Indaba zabantu ziyakucasula wena. Hey, no intombazane.
0: Kodwa uma buqhubeka phela ukukhuluma kanjalo kimi nami phela ngizokubiza ngesiconaso.
1: Awusho sisi wami. Uyaqonda ukuthi wena uthi kusheze uqobo lakhe. Ungibiza ngesidome esinekhanda elikhulu.
0: Hayibo, kahle kuba nehaba lonke. Ngimazela lapho babo wakho mina.
1: Yabo ubona mina. Ubona ubaba neinqotho. Sifana nithe.
0: Oh, hayi bengazi phela mina ukuthi wena ufana nobabo wakho. Awusho ke manje usuke kini nje ngoba uhlaso kuzongithethisa.
1: Cha, hayi umthetho wami bengeke kunosipho.
0: Oh.
1: Esemncinwe kwaphela nizwe. Umngane wakhe afuna nje ukuthi ngikhulume naye mina.
0: Hayibo wena ubulendeleni kanti. Ubulindele ukuthi akwamukele ngezandla zombili emva nje kokuthi ubukise ngaye phambi kwabafundi.
1: Oh, sengiyabona. Uwena lo mfaka umoya wekhofa. Kuwena nje lo umkhuthaza ukuthi angala. Angithi.
0: Hayibo, bengizoze ngimkhuthaze nje ukuthi akwale ngoba ngihlushwa yini. Welunga, angazi mina ukuthi nayaqhumana nini noNosipho futhi wazi kahle ke nje ukuthi mina ngihlangana nendaba zabantu abaqomile nabaqonyiwe. Mina noZweli sibhekene nezincwadi zesikole uphela.
1: Ngona hayi, nami mase ngikhuluma iqiniso. Yazi ngiyafisa ukuphela le mpilo eniyiphilayo. Unembezo wami nje uyangilahla ngoba ngiyazi ukuthi lokho esikwenza noNosipho kuyiphutha.
0: Ngenza iphutha elikhulu ngempela welunga. Ikakhulukazi wena ngoba usheshe ukubamba ezifundweni.
1: Hawu.
0: Kumele uchithe isikhathi esiningi nje encwadini zesikole.
1: Hey, bakhulumisa bomuntu omdala ke. Akubuza nje ukuthi wena hayi uhlala nesalukazi.
0: Yebo, futhi ke ngiyaziqhenya ngemfundiso kaGogo. Uthando nje anginika lona lwenza ngikhohle ukuthi nje angikhulisa ngabazali bami.
1: Hey, yazi ngihlale ngifisa ukubuza lo mbuzo. Abazase bashona?
0: Bayaphila lunga. Ngiza kuthi umama wangishiya nginonyaka nje ngizwele wathi uyofuna umsebenzi eGoli. Ugogo ke uthi akaphindanga nje wezwe lutho nje ngaye. Ubaba ke yena kuthiwa nje wanyamalala ngosuku athola ngalo ukuthi umama ukhulelwe.
1: Hey, kahle ni bo. Hey madod. Umuntu angaze acanga ukuthi hayi unenkinga yedwa.
0: Hayi, inkinga zikhona nje kuyonke imizwe lunga. Uthi bekwazi nje ukuthi umama noSipho wamshiya usana, wahamba ohlala eThekwini. Kuthiwa phela uhlale hostel labesifazane eThokoza.
1: Hayi, nakho ke futhi okukhulu. Mina bengicanga ukuthi washona phela.
0: Hayi, lutho ke abazali bethu nje bayaphila. Hayi, sekumele ngihambe ugogo uzozangimemeze.
1: Cha, kulungile sinenhlanhla. Hawu, ungcingele phela kumngane wakho umtshele ukuthi ngimthanda ngeqiniso.
0: Hayi, khohla ke. Khohla nje lunga, khohla. Angifuni nje ukungena indaba zenu.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla uKhozi lwethu uncelele. Ulalele uKhozi FM.
4: Nohamba phambili.

0: asibingelele kuwe nelukhoze family ngelako uthembe omazondo wakwacele kuhlelo ikhaya lethu. Kanti ke namhlanje sizobheka, uzokhumbula mhlawumbe umlayo lokhoze FM emavikini amabili ukuthi sike sakhuluma ngodaba lolu lokuthi uyithole wena uwena wedwa nje othwele imithwalo ekhaya, wonke umuntu uthwele uwe, lonke ilunga lomndeni lithwele kuwe, nobani onenkinga uvele eze kuwe. Akugcini lapho leyo nto yenzeka nasekhaya, uthole ukuthi ngisho uphumela ngaphandle uyithola nje wena wahlale waba yinsika okuyiyona ebambe ukuthi uphahla alungawi, futhi ubone ukuthi uma ngabe ungase uthi uyahlehla mkhulu umonakalo ongenzeka. Ngakuthembisayo kodwa mlayelo Khoza FM ukuthi ziyaye zibe mnandi lezi zinto uma sizoyikhuluma, abeseke sibheka mhlawumbe umnyombo wazo ukuthi ke ngabe zivelaphi, futhi ke singakwazi kanjani ukuthi ke simsize lowo muntu oyilolo hlobo, noma ke wena ke muntu oyilolu hlobo lolu oluhlale lufuna ukuthi abe u strong person, ukwazi kanjani ukuthi ke usizakale. Nganithembisa ngathi ngizonilandela incutshe engimphethe ke namhlanje uba umnomzane uDalisi wakwaMbatha odila kakhulu nezinto ke ezithinta ezenqondo, uphinde ke futhi abe umethuli wezwi likaNkulunkulu. Kepha ke namhlanje sizokhuluma naye sibheka kakhulu the psychology yalowo muntu loyo osuke ke ewu strong person noma ke eyinsika. Mnumzane uMbatha sikubingelele sikwamkela ohlelweni lethu.
1: Sisimazondo siyabingelela kwena, sibingelele kumlaleli ekhaya, siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba futhi ukuthi soxoxa nomlaleli, sithi ukuthekelana nje ngolwazi lesihloko esimnandi kangaka nesibalulekile.
0: Uyazi ukuthi kuvamisile emndenini yethu ukuthi kwaziwe nje ukuthi kukhona lo muntu oyedwa sonke sithembele kuyena siwumndeni. Siyazi ukuthi uma ngabe sekuthintwe u-Anti Sibanibani kuzonyakaza. Ngisho noma ngabe kuthiwa kwenziwe imicimbi, awunyakazi umcimbi u-Anti Sibanibani engakathintwa noma lingakavele izwi elivela kuye. Uma ngabe kuzosuka mhlawumbe omunye ekhaya uphasile umatikuletsheni sekufanele ukuthi aye enyuvesi, siya assume ukuthi uSibanibani ngoba vele yena uyakhona uyena ozothatha lengane ayise isikole, ngaphandle mhlawumbe kokumbuza ukuthi zikhona yini inkinga nazo, kukhona yini mhlawumbe imali yakhe ebekade plan ukuyenza, sivele nje sizicabangela ukuthi hayi uSibanibani uzokwenza ngoba uyakhona. Ubungozi balento.
1: Hey, sesami ingozi kakhulu leyo nto. Mhlamba ke sibhekela ekuthenini. Ziningi indlela mhlamba umndeni ongancika ngazo kulowo muntu. Okokuqala, mhlamba bangancika kulowo muntu ngoba usebenza kahle, mhlamba uhola imali ethe xaxa ababonayo nabo ukuthi uyakwazi nakela umndeni ngemali yakhe. Kusise isikhathi bayancika kuyena ngokomcabango nangokwe mhlamba nokwamaqhinga okwenza izinto. Uthola ukuthi njalo mangabe kunenkinga uyena ubizwayo.
0: Oyisombululo.
1: Yena ufanele zinisombululo. Kangaka ukuthi mangabe ngizanga naso ngempela.
0: Kuyamantse.
1: Kuyamantse naye abuke kabi ukuthi awukwazi ukungasixazululi le ndaba. Uyabona omunye mhlambe ukuthola ukuthi ngenxa yokuba mdala ekhaya nje ubukhuluma mhlambe ngoanti thizeni, ngaba ubaba ngaba mhlambe ingane uyona yokuqala ekhaya. Ngenxa yeage yakhe kulindelekile ukuthi kufanele ngabuya yenza lento. Uyabona noma ngathiwa phela mangabe sesikhulile bakithi ekhaya, mangabe nje mhlambe ke ngithi neminyaka u30 ongilama yoneminyaka u26 sibadala sonke.
0: Yeah.
1: Sibadala sonke. Kodwa wena ngoba wena umdala kulindeleke okukhulu kuwena ngasonke isikhathi. Manje le nto kuyaphazamisa ke ngokomqondo ngoba kwenza ukuthi ke njengasonke isikhathi uhlala uzizwa wena nawe uzizwa ukuthi ayikufanele kube mina okwenzayo. Kwesinye isikhathi noma bengasacelanga kodwa uzazazela nawe ukuthi kufanele ukuthi ngikwenze lokho. So ke ngeyindlela ke kugcina manje sekumthwalo nakuwena nasemahlombe akho, ikakhulukazi uma sekuzothinta nezeyimali ngoba phela nawe sekuthina manje nendlela yakho yokuthi uphile.
0: Kwenzani lokho kumuntu psychologically and emotionally? Ake kuthiwe ke akakwazi ukuthi asize ngalolu sizo lulindeleke ngaleso sikhathi. Kumenzani?
1: Noma ngabe kuthiwa uyakwazi noma kuthiwa akakwazi, kunomthelelo ofanayo. Ngoba lo mthwalo uhlale uzwa njalo zonke insuku yokuthwela. So okokuqala nje ukuthi kunezifo zogula ngomqondo ezingahle zimehlela. Njenge depression. Angaba ne depression lokho sithi ke incindezi mhlawumbe ngomqondo. La control futhi seyagula ngempela lokho ukuthi usethatha ngisho amaphilisi. Ngenxa ukuthi yonke into ilindeleke kuyena. So ke nayo uhlale ezizwa ngasonke isikhathi ukuthi kufanele ngikwenze ukuthi kufanele ngikwenze ukuthi. Okwesibili angaba futhi ne anxiety disorder. Anxiety disorder ilokuthi njalo uhlale unovalo, yabo. Kangaka ukuthi mangabe engekho abe novalo lokuthi izinto yabo
0: zizokwenzakala
1: ngehambe kahle ngoba ngikho ubone noma engekho uyafona hayi sekunjani lapho kuhamba kahle yini ukudla sendlile ethengana ukuthi ngani ukuthi mak organize umcimbi uyazi ukuthi wena unemali manje mengekho ubona ukuthi izinto azihambi kahle angashiya izinto zakhe kufanele azenze ukuze abe sekhaya ukuze yonke into ihambe kahle ngoba mengekho ubona ngathi akuhambi kahle okunye futhi angaba ne bipolar i-bipolar la sikhuluma khona ukuthi ukushintshashintsha kwama emotions noma kwendlela osizwa ngayo la control ukuthi ngesikhathi esithize uyahleka awukhamba hamba isikhashana nesincane usuthukuthele njalo yabo umoya wakho usushintshile awusemnandi uyabona ngenxa yanjalo ngenxa yokuthi izinto mayihamba kahle uyajabula manje singahambi kahle izinto aphathe kabi kakhulu ugcine lokho sekumthinta ke manje emotional la control ukuthi sekumdalela ke manje i disorder ukuthi ngasonke isikhathi fanele ube khona abajabulisayo aphinda attend abantu futhi abaphatheke kabi nakho kona uyena oba attendayo so ngasonke isikhathi ama emotions akhe kusho ukuthi ahlale njalo ebusy ehlenyuka ngoba akakwazi manje ukuba into eyodwa naye mhlamba azinqumele yona ufanele ngasonke isikhathi abuke nabantu ukuthi baphatheke kahle yini mabe happy naye abe happy bangabe abantu bengekho happy akhathazeke ngeke ke angay develop i bipolar disorder lapho
0: i stroke isona simnyonyobele
1: ine stroke singamnyonyobela ngani ngenxa angithi masikhuluma nge stress sikhuluma ngo depression i stroke isuke siseduze lapho ngoba i stress sithinta kakhulu ingqondo so ke ngokuhamba kwesikhathi kungenzeka i stroke angaba naso ngoba ukukhathazeka kakhulu ngomqondo kwenza ukuthi nomzimba ukhathale angaba nento esibiza nge mental breakdown la control ukuthi ngokomqondo ke manje usevele wakhathala ingqondo isivele yayeke ukusebenza ngendlela efanele omunye angaba ne physiological breakdown la uthola ukuthi usegula ke emzimbeni ke manje admit ngempela esibhedlela ngene esibhedlela ngenxa yokuthi izinto azihamba manje ngendlela abantu abalindele ngayo kuyena naye futhi usenomthwalo manje ukuthi lento ufanele ihambe kahle mingahambi kahle kusho ukuthi imini umuntu onecala
0: avuke nje amathambo omzimba imsipi bophekile bheka akuvukeki ngisho ebedding
1: kwenzeke nje yonke into nengqondo ingama usisikhathi omunye ngempela mase ku too much ngempela ngaquleka nje uquleka yabona so kodwa kuba ukuthi uyena mhlambe kusisikhathi onganaso isibindi sokubatshela abantu ukuthi ayi angisakhona noma kube ukuthi ithini esingamcabangeli siloku siphosile nje kuyena loku siphosile nje akekho umbuzayo ukuthi hey usa right yini yabo loku siphosile so ngaleyo ndlela ke uthola ngoba asiyikhulume yakhe yokuthi unjani sibani bani so uthola ukuthi ngempela ugcina nangomzimba ugcina ngempela angaqula nje uquleka
0: Now imndeni iba namthelela muni ekutheni yenze izinto zibe worse okunokuthi ilekelele. Ngiyubuza lo mbuzo ekuthenini usho into la yokuthi kukhona lokuhlale elindelekile mhlawumbe ngenxa yephakethe lakhe ngenxa eminyaka yakhe njalo njalo. Sikwenza kanjani ke njengemndeni ukuthi nathi sivele sifake usawoti esilondeni. Kulomuntu lo oyinsika naye futhi akaqokwanga wavele nje wayibona sekuyena. Ileader mhlawumbe futhi akusiyena nomuntu omdala emndenini uphakathi nendawo nje kodwa somehow kwazi ukuthi izinto siqala sigcina ngaye
1: uthi thina njengomndeni kunesadle esikhulu esiba naso wenza isibonelo esihle kakhulu mawuthi kwesinsikhathi oluthi akuyena omdala uyabona mhlawumbe uyena omncane mhlawumbe yena ophakathi nendawo ngenxa yesimo sakhe mhlawumbe semfundo nangokuthi mhlawumbe usebenza kahle uthole ukuthi ngempela omdala akasebenzi uyena osebenza so ke manje uyabona ukuthi khona into esebiza nge middle child syndrome leyo ukuthi laba abadala kunaye bamfakela ipressure nabancane kunaye bamfakela ipressure so yena ufana ne sandwich nje manje
0: hey kusiyabo
1: uphakathi lendawo yena incindezi ngapha incindezi ngapha
0: isinongo sesingo
1: manje yena ke ulaphakathi ke manje yena uyabo ufanele anelise bonke labantu yabo so ke manje uthola ukuthi ke egcineni ngempela angagcina esegula so thina njengomndeni ufanele kube yithini esimcabangelayo akube khona mhlawumbe singathi ngesizulu akube khona umkhulumeli wakhe nawa ungaziqoka nje ube umkhulumeli wakhe ngoba kwesisikhathi akakwazi yena ukuzivikela so uyamdinga umuntu ozomkhulumela ngoba kwesisikhathi uthi lento yenziwa nje nabazali ngiyabona so ke la khona kufanele ngabe mhlambe uma wakho okuvikelayo naye ufaka usawuti la khona ufanele ngabe ubaba okuvikelayo naye ufaka usawuti yabona so manje akekho umuntu okukhulumelayo wena nje njalo sokusikhathi yonke into iphosa kwena yonke into iphosa kwena so ke umndeni ke uwenza kanjalo ngoba ugcina manje engasekho umuntu omkhulumelayo nomcabangelayo nomcheckha nje ukuthi isimo sakho sinjani akekho nomenzela izinto yena afanele azenzele yonke into
0: yeah
1: phezu kwalokho enzele nabo
0: yabona and enye into enginotisayo ngalabantu akuve kunzima kubona ukucela usizo kudalwa yini lokho
1: kudalwa ukuthi angithi manje usejwayele ukuthi uyena osizayo so ukucela usizo kuyena omunye mhlawumbe asibeka nje sithembeka azuzo mhlawumbe uzo understand ngenye indlela
0: yeah
1: kukhona lo ozibeka yena akazi nayo ukuthi uzibeke ngozini
0: yeah
1: azibeke yena ukuthi nje mina yimina la ekhaya yabo
0: animcelanga available
1: yeah animcelanga kumenza lokho lokho sithi ego kwenza ukuthi azizwe emkhulu la ekhaya ukwenze yena ke lo ngamabo kodwa nakuyena kuyini
0: mental illness John
1: exactly
0: so kulokuthile
1: lawo nakuyena kuyingozi kodwa akaboni ngoba uzizwe emkhulu ngoba nakhe nemali wonke umuntu angathuma ngisho ubhuti wakho omdala eyawuthenga isikwa wena yabona kodwa akazi ukuthi ngaya ngihamba kwesikhathi izomlimaza leyo
0: nto
1: bese kuthola ukuthi ke manje aba wonke umndeni vele ke usudependekile usebenzinye nabasebenzi wakhe unolaka lo muntu uthethisa ngisho ubaba wakhe la ekhaya ngisho umama wakhe la ekhaya ngoba yena uyena omkhulu unemali la ekhaya noma ke uyena ongcono bese uthola ukuthi kuba nalona ke ofakiwe ingcindezi ngoba nakho mhlambe ke ufundisiwe la ekhaya usefundile uyasebenza ngakho ke umndeni kufanele ugcine manje usesimeni sokuthi awukwazi manje ukuthi umhlangule wona umndeni uyabona abakwazi abakwazi ukumsiza uyabona kodwa ngaso kwesikhathi balindele ukuthi kube khona akwenzayo ngaso kwesikhathi so kufanele thina ke nje umndeni sikwazi ukuthi sibone ukuthi sesimpushe kakhulu sibanibani uyabona mhlambe lokho esikwenzayo sekuyamlimaza ake sizame ukuthi kube khona indlela ukuthi nathi simlekelele kukho konke lokho akwenzayo abe khona esimthwalisa ngakho
0: yeah uyazi ukuthi usalapho kulabo ke abazibekayo nalabo futhi abayithola sibe kusona isimo labantu ke khamba khambe angithi uhlale enzela abantu mhlasimbe kunomntwana okufanele ukuthi aye esikoleni so khona la azonqinda khona ngoba phela imali ngalesikhathi ukhipha imali khona lokho ngeke uzukwenze okuqondene nawe ngithi so ukhipha imali yokuthi kuye umuntu euniversity ekhaya okuyinto enhle esincomayo kodwa uma ngabe sekuzolindeleka ukuthi bonke labantu balayikhaya mhlawumbe bawu8 bazofunda

0: Into begana beganwa kuwena okhiphayo ufake lapha ya igcwalisele kumalobolo kuyogana umfana like how uyaganwa njalo njalo wena awuganila uganiwe akuyenzini lento inzondo ngokuhamba kwesikhathi
1: sisami kuyayenza inzondo kuyenza kanje asicabangi thina ukuthi kulomuntu esidiphendekene kangaka nesicela kuyena yonke into
0: yeah
1: khona igama esilikhohlwayo ukulisho kuyena
0: Ngiyabonga.
1: Siyacela nje kuphela, uyabona? Asikwazi ukhipha leli gama elithi ngiyabonga. Leli gama elithi ngiyabonga kunezinto elizenzayo kumuntu ngoba lenza ukuthi noma esekubona uphumelela ngenxa yakhe. Ngoba uthe ngiyabonga.
0: Uzokujabulela.
1: Noma ungasamnikanga imali. Ukuthi nje uthe ngiyabonga. Kulokho kumenza ngaphakathi azizwe mhlawumbe ke sithi indlela yokumkhokhela leyo yena. Ngoba kusisikhathi ngempela uthola ukuthi ubekwenza ngothando. Kodwa manje be umuntu ehlale ekwenza ngothando yonke into, uhamba hamba kufike lathi khona ayisuka sengikhathele mina. Yabo. Agcine impumelelo yenu igcine kuyena isibhlungu. Yabo. Kube kuyena kade nsisi. So noma kuthiwa senzani asingakhohlwa leli gama elithi ngiyabonga. Nakhona singalisho ngoba khona ukuthi umuntu athi ngiyabonga ngoba benze ukuthi umsize nakusasa. Cha ithi ngiyabonga ngoba usufike la mhlambe akade ufuna ukufika khona nawe usekusizile nawe phela buya ke uzotshala back again uzoba usizo kuyena khona mhlawumbe ngenza iexample ngicela ukwenza ngami
0: yeah
1: uma wami uyena umdala ekhaya leke so rest in peace so ekhaya kubu yena wayemdala as a result ke akafundanga kakhulu
0: yeah
1: kodwa wathi meqeda isikole la agcina khona wahamba oyosebenza
0: Sebenzela ukufundisa
1: Sebenzela ukuxhasa abafowabo nodadewabo But yazi kwenzakalani mhlambe ngenxa yemfundiso yabazali nangendlela mhlambe ke ababe yona okwabafowabo nodadewabo bathi masibe phumelele okuningi sasikwenzelwa yibona yabona sasikwenzelwa yibona kwakwindlela
0: yabo So baba nawo dad
1: Yes kwakwindlela yabo le ukuthi siyabonga sisi ukuthi wadela amaphupho akho wahamba usebenza wasifundisa namhlanje siyasebenza sikhulile sizokubhekela nezingane zakho
0: yeah
1: uyabona indlela nje yokubonga bafethu le nto leyo yenza ukuthi naye awuze lomthwalo ukuthi ayu yazi konke engangikwenza akuphelelanga emoyeni
0: uyazi usuvele uya entweni ebengithi ngizokubuza wona ukuthi sikwazi kanjani ke njengemndeni ukukhombisa ukuthi ayi cha siyabona amagalelo lakho akho siyawabona mava akho akuweli nje emhlabathini uyabona esihlabathini kodwa kuwela emhlabathini ovundile
1: yeah so ke kufanele sikwazi ukubonga lokuthi gratitude asikwazi ukubonga even nokumchecka nje awu siyabona simabantu njani uyazi kwesinye isikhathi ukuya phatha indaba ukuthi omunye mhlambe kuyenze uthole ukuthi akakwazi ukucela asimenzele engacelanga uyabona asimenzele engacelanga ngoba lokho kuzomenza ukuthi aqhubeke mhlambe nokuthobeka kwesikhathi akakwazi ukucela ngoba ngempela ngendlela athobeke ngayo akakwazi ukucela omunye akakwazi ukucela ngenxa ye pride sibe eceleni ke lo omunye ngoba nje eyikhukhumeza uma exakekile ubona ukuthi mecela nizobuya
0: uyalahla
1: ya uyalahla kodwa ukhona lo ongakwazi ukucela ngenxa yendlela athobeke ngayo
0: yabona
1: so asimenzele engacelanga
0: omunye futhi abona ukuthi how mangabe sekuzoba yimina futhi ocelayo kulabantu abazi ukuthi bangithembile bazozizwa kanjani alindele ukuthi vele ngebabe nalolo losizo kantakazi mhlasimbe bebezomnikeza
1: lo sizo lifunayo yabona so ke ukumenzele engacelanga kuyasiza ngoba kwenza ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngahamba khambe agcine kufika la khona ekwazi khona ukuthi alicela usizo
0: nokuthi kunale kunaloku kucabanga okungekuhle siyayisikwenza siyabantu lokokuthi ngizomenzelana nomthi yena kokonke akekho umuntu nakokonke emhlabeni khona into umuntu ayidingayo and ayikho into emnandi njengento efika ungayilindele
1: ngisho
0: ngathi incane kanjani
1: kunjalo wesinsikhathi uyazi ukuthi ngisho into onayo kodwa nisiqhamuka komunye
0: umuntu njengesipho
1: yeah kuhlukile
0: suka mina nje futhi ngathi ngingahlale ngiqoqhiza ipho njalo nangama birthday yabantu ezilama present
1: kuhlukile khona waxoxa esinye istory mhlambe ngesikhathi ngisinqabula nje khona waxoxa esinye istory ukuthi yazi khona insizwa eyayi rich kakhulu so ngelinye ilanga isesitolo usejwayele kwenzela abantu yona ngelinye ilanga isesitolo igqokele nje iskindi nophaka kanti izothi mithenga igrocer iphume igrosi ibeke

0: Shatha nosithandwa Nzuza.
1: Ngiyamthanda phela kodwa angithola ukuthi mina nayikhona. Uyiginsa lo muntu.
2: Ongani ke ungavela umshiye ba.
3: Mina sasijolana nalo namanje. Noma sewaye kanje kuba yiginsa kodwa nje akahlukani nefolofolo.
4: Isikhandi ngaka.
1: Umuntu ozana uyiginsa kanjani mfuthu?
5: Behamba nami impela nje kuphela yena nje beyilanda imoto bayibekela yena ikhipha ama track.
4: Isikhandi ngaka impela ngaka. Isikhandi.
2: Manje kade wazi futhi wami.
5: Oh wangitshela seyekile nami.
2: Kodwa inkomba isakhona ngoba nevolovolo uyaliphatha.
5: Hayi uyabona nje ngeke bemabili umpandi vele ngihlehlisele eceleni sahlehle baba ukubuyela ngapha eceleni ukuzila nami lona.
0: Woza nabangani bakho
6: ngo 3 kuya ku 6 kuKhozi FM.

0: 14 minutes after 12. Angizwe ukuthi ubani ohleli nami, ubani othi hashtag ukhozi FM luhamba phambili, hashtag iphimbo lakho, hashtag ngihlalele nawe mylonda. Kuyozwe kulamulelo hora lelo namhlanje kulwesine. Angizwe ukuthi ke ubani okhona 0117140175. Siqalela ku line 1 sizwe ukuthi ubani okhona ohlelweni ukhozi. Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila nami, uba inkhuluma naye.
1: Nami phela sethuhluwe, yasi sethuhluwe kamdzungu nje ubheke ngobhekana nemthimba.
0: Oh, labo bantu ababili laba bangahlukani.
1: Yabona labo bantu abangahlukani laba babafana namagwinya namafrayi.
0: Yeyi. Anjani amakhaza lapho?
1: Hayi, kana ngiyabanda banda kona kodwa hayi ke ndawo nje yabona.
0: Hayi kakhulu.
1: Hayi
0: kakhulu. Hayi no, kezwakala ke sibe ndawonye. Ngiyabonga ukuthi nihlale nami. Ngiyakhumbula ukuthi angisazi noma ngomsomlungu noma last week Thursday nanini nami vele. Kodwa nje ngiyazi ukuthi nijwayele ukuhlala nami.
1: Ngolwesine manje.
0: Lwesine. Oh, nivuka ngolwesine ngomsomlungu niyalala.
1: Hayi, sasazama khona sahluleka online sathola.
0: Ngizandi iqiniso lakho. Asibe ndawonye, ngiyabonga. Dago siqhubekile phambili sibona ukuthi ubani simthola ikhozi.
2: Mylonda, kunjani?
0: Ngiyaphila njani?
2: Hayi, nami ngiyaphila kakhulu.
0: Uba ngikhuluma naye.
2: Ukhuluma noMenzi wamaZibuko. Ngizala le eThindwa.
0: Ukuphi nendawo?
2: Ekhaya kuseThindwa.
0: Oh, wena kodwa ukuphi nendawo?
2: Njengamanje ngiseye eResmith
0: ngoba ngathi awufuni nje kwaziyo ukuthi ukuphi.
2: Hayi, njengamanje ngila eResmith. Hayi, kuyasiza ukuthi ngaziyo ukuthi
0: njengamanje
2: ngila eResmith nje ngoba amatoho. Ngazi ukuthi ngivuka ngiqhoda kanjani nginawe mylonda.
0: Ah, ngiyayibongela sibe ndawonye.
2: Sonke.
0: Danko, khozi sawubona?
3: Mylonda.
0: Sawubona.
3: Yebo, usuzongena isonhlakeleleka abantu ababi lapha.
0: Ay. Amazi ukuthi mumbi mina ngaxake kanje sengibona unhlekelele ngangilindele okunye mase ngibona ngathi hayi bo yiphungu nje.
3: Mumbi iphungu kodwa muba kamuhle kahle yena. Owaze phela wafaka le lento yakhe komntaka baba swabatshela wathi wangibona ngifaka isuti yelo ngene isindiza umntaka baba nosuduma umkhize bonke labo bantu swabafaka lapha.
0: Nami ngayizwe yesuti yakho kanti ayikho yini. Ayikho sindayelo. Wo uyakusukela?
3: Bangisukela yayiyelo nje kahle nje. Hayi ukuthi yayiyelo khaba khaba khaba.
0: Kodwa kusala iyelo.
3: Kodwa manje yini bathi bangibone yotapinyo sidlizi kamtaka baba kusho ukuthi mamthisa. Oh mfenyandisa ohlekeleni hey.
0: Ah bayakusukela ubatshela ukuthi angithandi
3: ngawe. Bangisukela nje asabe ngibonaka. Nomntaka baba phebe yafakaza ukuthi wangibona ngifakele isuthu
0: yelo. Hayi wayedlala, wayedlala ngizomkhuza mayengene. Ngizomkhuza mayengene.
3: Siyabonga. Yaphila.
0: Hayi siyabonga sibe ndawonye ke.
3: Siyabonga baba uncanana.
0: Danko, khozi sawubona. Molo.
4: Hello Londa.
0: Kunjani?
4: Yaphila njani?
0: Ngikhona nami emkhaya wami.
4: Hayi fela nesimo matolo la mnandi tena. Ngisizwe nawe nje umkhaya kuzokulamulela lo hora.
0: Ah ngiyayibongela lihambe kahle iviki lakho kodwa likuphathe kahle.
4: Hayi kuhamba kahle. Ngathi ukuhamba kwesikhathi kodwa nje kuhamba kahle.
0: Awu complaining ngalutho.
4: Hayi ngalutho umkhaya.
0: Hayi siyabonga.
4: Hayi siyabonga ngambatha.
0: Yebo. Danko siqhubekile phambili because sawubona.
5: Mylonda, mylonda, mylonda.
0: Kunjani?
5: Naphila phethu njani wena?
0: Ngikhona nabo bayinkuluma naye.
5: Usokhuluma noNathwa kaMathayi kaSamba kwaMhlabi yalingana eMazangwe.
0: Mhm.
5: Yes, my Londa.
0: Sisonke ngalesikhathi lesuvukile nawe uthawulele.
5: Angilele, bengilinde wena nje ukuthi uzofike ngalokusuku lwa namhlanje.
0: Pu pu pu pu pu. Ngiyabonga, yes.
5: Oh my Londa.
0: Dago sibona ukuthi ubani futhi umunye ke esimtholayo khona la ku 0117140175 thola umunye ku line 3 cause sawubona.
6: Oh, yazilandela umkhaya lapha nawe Londa.
0: Umkhaya abebelandelana.
6: Ngiyajabula nami ukuthi ikhona into that's pushing la.
0: Ah, siyabonga.
6: Umethu kosikhelelele. umete mangozi umete chozini umete phansi yabona nje kumnandi
0: uwe wonke loyo nindawonye
6: awu hayi ngikhathina lapho cina mkhathina kulonda
0: angabasayiyeka
6: angabasayeleka lezo
0: hayi no lihambe kahle iviki lakho
6: ah futhi afanda hambe kahle phela siyaphila kodwa nje eyi kuyashisa banelonda la ethekeni awu ingubo ngiyibekela lento efubeni kuyashisa
0: kade ngibatshela la kuWhatsApp wami ngithi asazi ngoba kuyabanda mina ngineyingubo zami nje abantu abangibesa ngazo notsolonga go kodwa inkingi uthethekwini kuyashisa akangiyisebenzisi
6: akazi ubunanani ukuthi unjani lapho ekhona
0: ubamncanani
6: ubamncanani nokuzofaka nale yena isuti yakhe
0: eyokuswenka phela leya suti kade yokudlala yini
6: oh
0: umswenko wakhe naye
6: ukhuluma nofata mthembu lapha nejezi wasikhelelele umakhelo nongozi ingozi ojabule esikhathi ngithi asikulalele nje sisoke umhlaba yalingana wonke phakama lapho
0: siyabonga
6: thank you
0: danko sithokomunye futhi cause sawubona
7: ndambatha
0: kunjani
7: ngiyaphila hayi ukhuluma nomzamo uMagenyeza ngilapha eFryhead mina kwafuduka esigodini sasethala
0: bayaphila eFryhead.
7: Abayaphila abantu bambe
0: eFryhead. Abayaphila kakhulu yazi ukuthi ngisanokudla engabuya nakhe eFryhead kade ngisho ukuthi yonke siyami angifuni ukuba ngathi ngiyungrateful kwazi kwakuningi lokudla lokho ngizokwenza njani.
7: No no ngoba uyibonela impilo ukuthi khona
0: futhi. Hayi ngiyabuya ngizobuya kuzohlala eFryhead.
7: Ubuye simthanda kakhulu ngibonge ke lord.
0: Siyabonga sibe ndawonye.
7: Thank you.
0: Danko cause sawubona.
8: Unganani ulala ngayo leyo studio yakhe yelo.
0: Hawu akulalwa ingathi ngamapijama bayithi.
8: Ulala ngayi akulalwa ngesudu sidalo.
0: Hawu show usuku ngubwena mayele.
8: Ulala ngayo buye ezimpaduke impaduko futhi unganani.
0: Engabe usuku kuphi yangithanda.
8: Uthelwa yima akekho umunye obuye.
0: Right God.
8: Ngikhona ku
0: ngiyaphila kuthi umubi iqiniso yini lelo si nangwe iqiniso yini noma uyakusukela
8: uyamazi nje unganani uthi
0: yena phela mina ngimazi yena ngaziphi imbo lakho nenhliziyo yakhe nje so kimi muhle yena
8: uma ufuna ukumazi unganani uyambona lapho uma usuka enkwalini usuke showe
0: eh
8: kunehola enkulu lapha mhla ka 11 ayathi uyobe yogcoba abantu mina lesibizila ngase kabe ngiyoya lo baba uyongifundisa ukuthakatha angazi ngathi i principal elokhuza yokugcoba abantu ukuthi bethakathe
0: oh kodwa manje imphele isakhona yini ngoba phela bagugile manje abanikazi bazo
8: so thathe singalali uye nomntaka baba nomntaka baba nomfeni yandisa umntaka baba ngathi unempandla ke yena eh uphile nje uyezwa
0: bye bye good night
8: umuntu sekuye wakhuluma ngoncana neyingeke efana la uthi ngikhafule yo yo
0: bye bye
8: uphile uyezwa
0: danko cause sawubona ngiyaphila unjani uba inkulumo naye ngathi usucikekile nje waniwa yini umoya wakho
9: wani ukuthi angene kudala ngifona
0: hayi bomsuze wangena ngiyibona inamba yakho ngathi sasingile wena ngakubona
9: yabo ngikhuluma nobachazi hlongwane
0: lihambe kahle iviki lakho likuphathe kahle
9: hayi hambe kahle lingiphathe kahle kakhulu
0: siyabonga
9: yebo ngisacela nje ukuthi ethi bhedi uzamande nanto uhlala ethembisa
0: uneminyaka emingaki noma yishiye umnyaka yakhe
9: hayi nge-39 years
0: 39
9: yeah
0: ah ntanga wami siyabonga happy birthday uzama ta komtshela ukuthi bo wokuqala wamuhishela la emsakazweni
9: angizomtshela bona ukuthi bo wokuqala ngimuhishela
0: okay kulungile siyabonga
9: hora
0: siyabonga ntanga ngithatha manje abahlanu abokugcina ngizokuthi banokhona ukhoze sawubona
10: Yebo, sawubona. Sibonda.
0: Unjani?
10: Hayi, sikhona.
0: Ngiyaphila nami wemkhaya.
10: Yebo, mkhaya. Ukhuluma nomphikeli wemvela asemnambithi manje labilasi.
0: Ah, likuphathe kahle usuku lwakho?
10: Hayi, bengakaze ngibonge lutho sisi. Ngibonge nje nangalela langa. Kwaba kuhle kakhulu eFriday.
0: Aw, bakithi kunjalo.
10: Kaloku sisakhuluma ngako namhlanje ngoba hayi kwaba kuhle.
0: Kwaba kuhle kakhulu. Hayi, awe aqhubeke umdlalo omuhle awuqhubeke.
10: Ya, nami ngisho njalo ngathi indima iqhubele.
0: Siyacela bandla, please.
10: Hayi, ngibonge sisi sonke mnambithi.
0: Kulungile, ngiyabonga nami.
10: Thank you.
0: Danko, sithole omunye futhi owesine ukhoze sawubona.
11: Londa.
0: Unjani?
11: Ngiyaphila umrayibila lapho ubuka ngihlele nawe nje.
0: Asibe ndawonye.
11: Danke, ngiyabonga. Khonze nihlekelele, ngiyabonga.
0: Yindaba unhlekelele ukhonze kuyeni.
11: Umkhaya wami.
0: Oh. Okay. Awunhlekelela ngimazi nokuthi owaphi ngerehleke nje kuphela. Sonomunye wesithathu ukhozi. Okay, ngithatha abathathu manje bokugcina ukhozi sawubona.
12: Londa.
0: Sawubona.
12: Ngiyaphila mamthi unjani?
0: Ngiyaphila nami, uba inkhuluma naye?
12: Ulethe ukuthula kwaZulu enguthe esikwethu ngisasema 400.
0: Mhm.
12: Hayi, no, ngikhe nawe Londa, ngiyabuthi ngizwe ihambe kahle, ihamba kahle isiko lona.
0: Ah, siyabonga. Akube njalo.
12: Sibonga mamthi.
0: Danko, ababili abokugcina manje, cause
12: Malanda.
0: Sawubona, unjani?
12: Ngiyaphila unjani?
0: Ngikhona.
12: Hayi, ngiyaphila nami, umpume wakwaMasika nelenkandla isifako samagwazi.
0: Ah, ngiyabonga sibe ndawonye.
12: Yeah. Hayi, sindawonye, sindawonye.
0: Danko.
12: Kumnandi.
0: Yebo.
12: Danko, ngiyabonga.
0: Bani ngivala ngaye cause?
12: Nambasho yaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
12: Ngikhona nami. La ingezwa imini usiyafana zuleshoko.
0: Hawu, ngivele ngabona ukuthi wena lo ngena manje.
12: Banyana phela lisale isho ngaphandle mambasho.
0: Likuphathe kahle imbiki lakho kodwa.
12: Hayi, khamba kahle nje, nezo konke khamba kanjani kuwena?
0: Hayi, nakumina shem badla ngicomplain ngalutho.
12: Kuhleke Duma, sibe ndawonye nje ngalasho, kulungile kuyezwa.
0: Kulungile sibe ndawonye.
12: Sure.
0: Danko, njengamanje isikhathi 27 minutes after 12, siye ngomini ke 9 ngoma kaZahara ethi nyamezela, masibuya kuyona na kanjani ke ngiyawathatha ama voice notes ku 0791639874 ngizwe ukuthi ubani uvukile ngalesikhathi, ubani ngihleli naye, ubani othe hashtag ukhozi FM luhamba phambili, hashtag iphimbo lakho, mylonda ngihleli nawe nje kuyoze kuyolamula lelo hora lelo, ngizwe ukuthi ke ubani okhona ohlelweni namhlanje, smylonda ungangivaleli ngaphandle nami ngikhona.
13: Sithole ku 91.2 noma ku SABC Plus app Ukhozi FM luhamba phambili. Lo ndambatha ku Ukhozi FM.

0: Mfihlo yami yona ke singena kuyona njengamanje. Mfihlo yami imfihlo yakho bese kuba ke imfihlo yethu sonke. Umlalelo sibhalele namhlanje uthi ke ngikhathazwa umama ongizalayo. Mayilonda ngicela ungifihle na imfihlo yami. Ngiyintombazane neminyaka engu-26 ukukhula kwami ngikhule ngisokola ngihlala no-anti bami ababili umama kanye nogogo. Kumama wami ngingedwa mina, ngikhuleke esebenza kodwa ekhaya ubengenzi lutho. Mina impahla zokugqoka ezintsha ngize ngaqala ukuba nazo nje sengisebenza ngisithengela mina kanti ke ekukhuleni kwami bekade ngiphiwa izingubo ngiphiwa ngisho ezesikole imbala kodwa mama ubekade khona ephila futhi esebenza. Ungumuntu onolaka ke akangeneki nje even osisi bakhe bebingakwazi ukukhuluma naye ngisho makhelwane mangabe bethi bayambonisa abahlala naye phansi bakhuluma naye uvele nje abhoke ngolaka. Kuthe makambe khamba iminyaka bashona ku-anti. Sasala nogogo naye umama. Ngafunda ngaze ngaqeda isikole ngasukuma ke nami ngasithatha ngahamba ngayo zamamatoho. Ngaqala ngazimela ngasiza ugogo ekhaya impilo yathi kuba ngconywana nje kanti sengisebenza ngizokhulelwa kwase kuphoqa ukuthi angibuyele ekhaya ngiyokhulisa umntwana. Ugogo wavele wathi hayi angingahlali isikhathi eside kakhulu ekhaya angibuyele emsebenzini yena uzomgada umntwana ngempela futhi kwabanjalo umama wami ukhona futhi ubengasasebenze ngaleso sikhathi kodwa lutho ukungisiza ngomntwana. Mayekhala umntwana ubekade vele dinwe umama asithuke athuke mina ngisho nomntanami asho ukusixosha akangifuni akafuni ngisho ingane yami. Into engikhathazayo ke manje mayilondo ukuthi ugogwami usegugile. Into nje engikhathaza kakhulu ukuthi ke akasakwazi ukubheka kahle ingane esikoleni othisha bayangifonela njalo bacomplain ukuthi umntana umntwana kanakiwe akahlanzekile kanti futhi nomsebenzi wesikole akawenzi. Ngikhathazekile njengoba nje nempilo yami ayise nempilo kugogo ayise inhle kahle kanti ke umama ukhona akasizi ngalutho. Sengize ngicabanga ukuyeka ke manje emsebenzini ngiyokade ugogo kanjalo futhi nengane yami. Inkinga yami mangabe sengiyohlala ekhaya sizodlani nginenkinga kamama iyona mfihlo yami le. Ngabe ngithayikho into enje kodwa nansi. Iyona le, ngabe ngithayikho kodwa nango umlaleli usibhalelile ukhala ngoma wakhe, ukhala ngomzali wakhe, uyasho ukuthi uma wakhe lo akamzalayo umama nje akasusizwe ngaluthi ekhaya ufana nomuntu ongekho ekubene khona. Esebenza engasebenzi, umuntu nje ofana nomuntu ongekho kahle kahle. Kunalokho futhi uyabahlukumenza. So umlaleli ke uyasikhiphela le mfihlo yakhe. Kuthini kwakho kuPaulo ngathini kumlaleli sibhalelile ungathini mhlambe kumama ungathini kwabanye omama futhi mangabe bekhona abanye abatreater imindeni yabo kanje nabatreater ezinye ingane zabo kanjena. Mawucabanga ikuphi inkinga yalo mama lo? Asidikideke siyixazulule nansi indaba kamlaleli. Ngiyazi ukuthi akashonge ukuthi simxazululele yona. Cabanga ukuthi kulethe futhi ukuthi ke sesingawushintsha mhlawumbe umqondo walo mama lo ngoba uyasho ukuthi selokho nje ekusukele ebuncaneni bakhe uma wakhe wayisebenza kodwa engamthengeli ngisho impahla zokugqoka. Hayi ngoba wayexakekile mhlawumbe kuyisimo esimphoqayo wayengamthengeli nje. Wayephila ngezipahla zokuthi aphiwe ngisho kwesikole wayephiwa. Wakhula manje lo mama losena nomzukulu akamfuni umzukulu wakhe akafuni ukuthi azakhali akamthinta akamsizi ngalutho even umama kozala yena lo mama lo naye akamlekeleli ngalutho. Omakhelwane sebezamile ukukhuluma naye odadobaba bakhe losisi bakhuluma naye sebeze manje badlulile emhlabeni akashintshi naye usezuphelela umsebenzi uhlele ekhaya akashintshi kodwa ulo muntu nje akawuyena. Ungathini komama abanye abanjena ungathini kuyena uma ukuthi naye ulalele ya asikhulume ngayo ke le imfihlo kamlalelo sibhale namhlanje 0117140175 0117140175 nomuthumele ke voice note yakho ku 0791639874 voice note uyithumela ku 0791639874 noma ke lapha enkundleni zokuxhumana kulondambatha ku Facebook ngizwe ukuthi ke okwakho ukuphawula ungathini yini inkinga yalo mama mina nje sengifisa ukwazi inkinga yakhe angazi kanjani ukuthi ngoba isebusuku mhlasimbe banthwise emini besomfonela siyibuzele yena thina ukuthi yini inkinga ikuphi khona inkinga mhlambe buyuchaza mangabi khona inkinga noma nje uyilo muntu vele akawuyena ngenze kanje mangibuya la ngithatha zona incane
1: ukhozi FM lusakaza ukuhambisana necode yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yiBroadcasting Complaints Commission of South Africa le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe uma ukholelwa ukuthi ukhozi FM alu Hambisani nale code ungafaka isikhalazo ku commission e PO Box 412365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za
2: London Mbatha ukhozi FM
3: Happy birthday ukhozi hamba phambili
2: sibungaza iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha ukhozi FM lwasungulwa iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha sikulekeza umculo omnandi siyisiteji esihamba phambili futhi sibeka wena phambili unwele olude khozi FM
0: Kozi FM luhamba phambili siye kuzona ke incingo sizona mlalelo ukuthi ke uthini kuthi nokwakho kuphawula ngemfihlo yomlalelo sibhalele namhlanje line 1 ukhozi sawubona ukhozi sawubona
4: yebo njani sisi
0: ngiyaphila njani
4: yaphila ukhuluma nomkhaso wamtshali bashabisa impanzakazi
0: yebo
4: hayi mina ngathi usisi makube itoho lakhe elihle akathatha ugogo nomntana wakhe mhlawumbe bephume bemshiye ngoba hey ingane yakhe ngiyibona ingaphephile uma ekhomba inzondo engaka engayibulala noyibulala
0: ingane yakhe lo sisi yena lo lencane
4: ingane kasisi lo ngekho semsebenzini esele ekhaya
0: yebo
4: ayiphephile okanye noma yise ishobe noma ethola unene ngoba engaliyeki into
0: I know kuyazwakala.
4: Yeah, wasisilonda. Wasisilonda.
0: Yep.
4: Aw phela bakwethu akini sicela abalaleli bokhozi ukuthi ake sicabangelaneni bakwethu abantu ake bengene esihlokweni bekunkanda. Hawu.
0: Ngicela uyicelele wena.
4: Ha bayezwa nani kodwa basazi ngibe ngibona ngathi niyasindezela kanye nabo ngoba hey umuntu mayephuma esihlokweni londa ake simdropheni manje hayi.
0: Siyabonga
4: nje izisho yena ekhuluma lokho akafuna ukudla lokuzochaza izidolo ukuthi amasuda enjani ayi ngiyabonga lona
0: Khosi sawubona
5: Yi Londambatha
0: Kunjani
5: Ngiyaphila sizwe
0: Ngiyaphila
5: Ehhe usuke egole ejimisini manje usama ungubane lo ithopa lendaba hayi ihloni yasizwa sizwe mina nje engingakusho nje ukuthi isizwe lo akazami ukuthi ethole mhlawumbe into njengoneni nje obekhala ngangokuthi nje ugogo usekhulile ngoba kuningi ukukhohlakala ngakwenza lo mama agcine esebulala lengane le njengoba nje umuntu asebesho nje lo bhuti oqeda ukuphuma ezama nje ukuthi uneni impela ozomgadela ingane kuhle ngoba naye uthi udade uyatohoza vele uyabona
0: so
5: ezama ukuthi yena mhlawumbe ethole umuntu ozoholela lengane le amholele yena asebenze njeagade yonke into ekhaya ngoba lo mama lo engagcine lengane le ezeyizise mhlawumbe upoison ngoba vele ugogo useyigugele engaboni lutho
0: yabo nokuyezwakala
5: hayi ngiyabonga bese ngijabula nje ukubonga leya umkhaya wami umkhathi le bengimlandela hayi lesiphakamisa akhuluma ngakho nami ngikhaya ngiyavumelana naye umuntu angeke engene esihlokweni nje eqonde kungadliwa isikhathi sibanini emsakazweni ngiyabonga
0: siyabonga sithole omunye futhi la kuline 3 cause sawubona
6: ah mamba siyaphila
0: ngiyaphila unjani
6: seshona nje kwakhoza inhlanhla kwamakhaya
0: yebo
6: yabonga ngani yami kuthiwe ithina abantu besilisa abanikhi izikhuni. Ngiyamangala makumama ingane eza njenga. Ngiyamangala ngempela kakhulu akahambi konzoni. Noma umkhokheli bamluleke lo mntwana abadlela khona khona kubona. Kodwa kumele enze usiso kule ngane emlena. Ingane engayishiyi naye ne. Ngoba ugogo sekhulile akazama zama iy'hlobo zamafuba uyasebenza afuna umuntu ozomsiza amgade bezibuzo yakhe ezingcono.
0: Eish, amshiye kanje lo mama.
6: Noma ufuna hamba vele amshiye. Noma ufuna abazali izingane zomalume iy'hlobo zakho umntakani abamgadele ingane yakhe futhi.
0: Hey, angiboni nokuthi uyayihamba inkonzo lo.
6: Angiboni futhi ukuthi iBhayibheli intanga lethu makhosholi nini.
0: Bese lona ke yena mayenza njena ke.
6: Ah, akamtshona kancane lo mama nokwenza. Sethole ukuthi Jesus singachuza kunzima lona. Leyo nje ke bonja nami ngesonto. Asuka dlamini, idlamini ethepheli ngale makigulu. Siyamimpindo lomukela wahamba kahle amabanje ayekhona amaNazareth izayo lonke amabanje siyabonga siyabona amaNazareth sichazile abantu siyaphika ngiphikelele ngiyabonga
0: ah siyabonga
6: okay siyabonga
0: danko siqhubekela phambili ukhozi sawubona ukhozi
7: hallo sisi
0: unjani
7: ngiyaphila njani
0: ngikhona
7: ah mfundisi ngizokwenza number 3 artist mamo noma number 2.
0: Awuzwakali?
7: Ah, uthi ngizokwenza ngizokwenza number 3 artist mamo noma number 2.
0: Yes baba uzwakali ngicela ungiphendele futhi uline wakho ngathi awumuhle kahle.
7: Hayi, ngizokwenza futhi ngicela ungibonise ngikhona lethi ngoba ngizwakala.
0: Singiyakuzwa ke manje.
7: Oh, cha nginamba 2 now mamo tone enhle njengomuntu.
0: Mhm.
7: Ya mphethu mphethu umuntu umphethu angomazi ukuthi uzoba njani mekhulekile. Owamike uma uyaphuza, mhlawumbe uyaphuza nalo muntu lo.
0: Ehhe.
7: So la ngathi mhlawumbe unenga. Kodwa wathi umuntu mina lo wamike mphethu ayi mekhuzile uba ngcono kancane.
0: Uba nenkinga mayingaphuzanga.
7: Ningaphuzwanga mphethu akakhulumisi muntu usukulonga.
0: Usuke ngahalele kodwa ukuphuza.
7: Ah, mfethu manje manje kodwa yebo phela siyazi noma ukuphuza usuku.
0: Eh.
7: Manje mfethu angazi mfethu umuntu umuntu owanja ulubona
0: ukuthi usizwa kanjani.
7: Mfethu siyazama mfethu ukumbonisa hayi mama umbonisa vela kuba ngathi usimkhuba ngathi usimshaye ngempaka vela achole kuwena. Ubukhulu kanjani?
0: Uba nomnika imali uyalinda azabe namali yakhe bese yaphuza ke.
7: Usemdala phela lo ntokozo nale mali empesheni imali uyazithengela.
0: Mhm.
7: Mhm. Ngakho hayi nami bengithi angibeke nje cha
0: ke.
7: Usizwe lwasisi nami.
0: Manje mangabe sengathi uba ngconywane sexoxo mhlambe e right mangabe phuzela nimbuzi ngani ukuthi inkinga isuke kuphi.
7: Hayi manje nakhona bona mami mangabe ngeke nje wabhlaka kakhulu futhi nakhona kuvela adibelele ngale ndlela ukuthi akasangenile.
0: Hey,
7: hey, hey. Ngiyabonga ukuthi ngizama manje umuntu ukuthi uride medakile noma engadakiliwe.
0: Awabani.
7: Nje abantu abanjalo bakhona bese emhlabeni futhi angazi ukuthi bangashintshwa kanjani.
0: Nina senimamukele yini noma still kyanikhathaza?
7: Mina ngoba mina sethuma wami ngishiya kushintsha ukuthi
0: mina. Oh, yes.
7: Ngimamukele mina. Manje kodwa phela akaphoke mina ngeke.
0: Kunjalo futhi abanye abantu angebe befani nawe.
7: Kodwa hayi. Yebo yamazi nabanye abomakhelwane ukuthi umuntu ozenza.
0: Ah bagithi hayi no. Sengathi ngalithola kusizo naye ngelinye ilanga egugeni kwakhe egcina ilungile shintshile.
7: Hayi kithi ngalona ngiyabonga lona.
0: All right. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.
7: Sure.
0: Sibonge nje nawe ngokushare istory sakho. Siqhubele phambili sithole umunye futhi 0117140175 ukhoze sawubona.
8: Londa.
0: Sawubona.
8: Ukhona sana.
0: Ngiyaphila unjani?
8: Ngiphila khona na dokotela Mr. Zethu Blanco lo mfasa wami.
0: Mhm.
8: Ngokuba nelingane lena nkosi yami ethiwa nasekhona ayisagqobi kathi ayisafundeki. Usisi ngoba uyasebenza ngawuyeke umsebenzi.
0: Yeah.
8: Abathathi ngabe ayokhashwa naye. Ikhona ikolo angayifaka kuzo lapha angakhona. Nangokuthi futhi ucabanga la nogogo wakhe. ukuthi wakhe ngoba singazama iplan ukuthi nayigcine emqoqeni umama une-enga i-enga ikhithayo entombazaneni iyakhe nayizalayo aphinde ayikhithele nakumzokulu
0: ingabi idalwa yini kwakwenze njani azabe nale enga
8: le enga yakhe idiphu kakhulu ukuthi ngoba asazi nogogo yayazi kodwa iyafuna ukuthi nomama lo athole naye ama-social worker athole usizo lomama akekho umuntu ongenza kanje endabeni yakhe akekho mayinoma umama ufuna usizo lomama hhayi inedemoni kodwa siyamkholezisa ukuthi ngathi angaphuma kule nto akuyo ngoba sicabangela ingane besesesikolweni ukuthi uzophefoma kahle but indwane umakeyaluza nje i-performance yaso azisakwazi ukukhopha kahle kube nosokise manjani nangikhule nasesampasi
0: bayo ngiyakuza siyabonga kakhulu
8: hayi khona
0: danko cause sawubona
9: yebo njani
0: siyaphila kunjani
9: kade ngishayela okuqala uhlela hayi bese ngithi ngiyagive up
0: give up empilweni
9: yebo hayi ukwenza simba lo insizwa le msinga kwamajezi engulule ngilayisowethu
0: edabane
9: of ten
0: yebo
9: heyi iyanzima ke indaba kasisa hayi engawuyeki umsebenzi zobe kunzima ngoba phela angeke badle lutho akazame nje ukuthi engathola nje umuntu nje akazombhekela nje ingane noma nje ehlotsheni
0: avela zame nje ngenye indlela ukuthi ingane ibe right kodwa
9: ibe right ngoba phela ngeke uyeke umsebenzi eyikunzima ukuthola umsebenzi ngoba phela kuyadinga ukuthi ayikhulise ingane
0: kakhulu
9: yeah
0: I know kuyezwakala siyabonga
9: siyabonga niphile
0: siyabonga kakhulu uphile nawe mlalelo Khozi FM skathi 121 njengamanje sizothatha nje oyedwa bese siyengomeni mangibuya ke ngomeni ngiyaqhubeka futhi ke nazi incingo angeke ngithi ke 0117140175 ngabe uyizwile yini impihlo yomlalela kasibhalele yona sengenene nobhuti naye omunye wayishera istory sithi ke asicishe ukuba fana naso lesi bayangena abanye abalali bayasho ukuthi ke ayo mama une enga uyangena omunye umlalela asho ukuthi ke mhlasimbe udadewethu lo sibhalelile kasase ahambe uqasha nayo noma kazama uneni uzokwazi ukuthi ahlale ekhaya agade lengane le kanjalo futhi ke nogogo wena ngabuthini cause sawubona ukhozi
10: yebo njani
0: ngiyaphila kunjani
10: ngiyaphila wesibali
0: mhm
10: ukhuluma nojonako kasola iflefe shoko
0: yebo
10: kwakhe nani kwezempolo mpolo hayi ngiqalela okay wazi wesibali mina ngokwami mina mangibheka
0: yebo
10: lo mama lo une enga mhlawumbe indaba masingake siyibukele sekutheni yena le ngane wayeyithole kanjani
0: mhm
10: ngoba mhlawumbe uzothola ukuthi mhlambe le ngane wayeyithole mhlambe wadwengulwa uzathole le ngane so manje uthandolwayo akakaze nje azabe nalo futhi asozabe nalo ngoba njalo mayebona yona yena kubuya lesasithombe lesiya so lokho mhlawumbe kuzokwenza ukuthi ngisho yonke into yayo njengoba nje ingafuni ngisho umzukulu akwazi ukuthi ingane yakho ungayifuni uze ungafuni ngisho umzukulu yeke impela sibali
0: khona inkinga ekhona
10: inkinga nje mina ngiyibona lapha ya ekuyitholeni ingane indlela ayithola ngayo lengane ukuthi wayeyithole kanjani
0: ungasho uqinise yazi ngoba azikho ezinye aphinde futhi ayithole emva kwayo yona le akanabo dadwabo lo osibhalelile
10: emuva sibale ekuyitholeni kwakhe nje khona nakufuna siyibhekeni khona akekho umuntu ononyaka ngayo wesifazane kanti yini lento ekuthiwa ziyinseka ngoba phela lento ekuthiwa ziyinseka isuke isho kona ukuthi umuntu wesifazane uyinzala abantu
0: yebo
10: so, noma yini eyenzekayo komunye umuntu kuyena kubuya lesasithombe sokuthi umuntu wamzalayo yabona yena ayonke leyo ndaka nayo ukuphela yena mara kukhulunywa ngengane ngoba kushuthi akuyona le yakhe yodwa mhlambe futhi egcineni zonke izingane hayi akasazizwa nje emoyeni wakhe ngoba yena makhulunywa ngengane kubuya lesasithombe
0: Ah, siyabonga. Wayishaya khona. Nami ngeke ngayicabanga le ukuthi mhlasimbe nje umama une enga ngoba khona kwenzeka kodwa manje akasaxolini, akazini ukuthi akuloni iphutha layo lengane. Ukuthi akafuni ngani usizo akwazi ukuthi ke asizakale. Emva kwesikhathi eside kangaka ngoba phela usisi lo sibhalelile uyasho ukuthi uneminyaka u26 manje. So after 26 years yena ngaba akaxoli kuze kube imanje hayi kunzima nanzi ngoma ka Brian Temba ehamsana no Mosaic ethi ke can we go back mangabe siqeda ngale ngoma lena kanjani ke ngiyaqhubeka futhi ke nazo incingo khumbula ukuthi nawe ungangithumelela voice note yakho ku 0791639874

0: Brian Temba bethi ke Can We Go Back yona ngoma ngiqeda kunikeza yona njengamanje kanti isikhathi 129 khona lemsazweni uKhozi FM. Khozi FM lihamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho njengamanje sike ngosi yethu ke ethi imfihlo yami umlaleli usibhalelile imfihlo yakhe okwethu ukuthi siyidikide sicabange ukuthi ngabe yini mhlawumbe engasiza ke noma engalekelela udadewethu lo osenkingeni onalemfihlo le emdlayo yena ngaphakathi uyasho manje ukuthi usecabangisha ukuye ku msebenzi kodwa manje mangabe uyeke umsebenzi uzomisa kanjani kuzodliwana ekhaya uzomnakekela kanjani ugogo kanjalo futhi ke nomntanakhe siyaqhubeka ke angithathe ke zona incingo 0117140175 noma ke ungithumele i voice note ku 0791639874 ngizwe ukuthi ke lemfihlo lo yomlaleli wena ngokuyidikida kwakho uyidikida ngokuthini mhlawumbe ngokohlangothi lomama ungathi kuphi inkinga kamzali kanti futhi ke usisi lo sibalelile yena engasizakala kanjani ukhoze sawubona
1: Hello Londa
0: Hi Mkhaya
1: Unjani
0: Ngi-right ngisase right futhi
1: ufana nesimatondela nami tender
0: Mhm
1: Ah namukhaya ta ngishaye nje ngoba sebeshayela abafowethu Hayi mina nje ngithi usisi lo akangawuye kumsebenzi akathola umuntu ozogada ingane. Kodwa nje uma kuthi mhlawumbe bakhona abantu abadala emndenini. Ngibathi mina lolu daba lona ngake libikele nabo abantu abadala ngoba kuyakhombisa ukuthi ikhona inkinga ekhona. Mhlawumbe bengahlala abantu abadala mhlawumbe angayiveza ukuthi yini inkinga ebe nezonto engaka enganeni yakhe.
0: Ayixoxe mhlawumbe kukhulunyiswane kuhlalwe phansi.
1: Ngibathi mkhaya ufuna ukubona ukuthi abantu abadala kuhlale phansi ukuze naye mhlawumbe evuleleke ekhiphe lento le elilukuluka kanalo mhlawumbe lezothebe nolaka olungaka.
0: Ne, hayi kezwakali.
1: Hayi ngiyabonga kamambakhe.
0: Sibonge mkhaya, siqhubekela phambili futhi ukhoze sawubona.
2: Yeah, oh, Londa.
0: Hello.
2: Angishaye ngezompolo noma ngishaye ngezophopha induku.
0: Yeah.
2: Esheshe iphuku ngoba kuyakhala ukuthi angemuva ekugcineni.
0: Phansi indaba zamasudi.
2: Phansi zamasudi. Hey, hello, ukhuluma lo fanta mthini lapho eJozini kaSkhwele, makhela mngozi ngozi. Uka nje umfule engiphuza sengiphuza usokhonto ka ushute. Ngilapha la kushalani baba ubaba ubaba uJulius ya. Uthi la hello ngiyambuza manje lapho umzakwethu. Cha. Usuku umzali ngathanda ingane yakhe kodwa noma zikhona inkinga kodwa umzali ufuna umntwana abekezele ngoba isithiyo leso sikaNkulunkulu buka nje sungakanani sokhulile kodwa bengathi mina lapha ndonda umama ya nami into engayisheshe right book ekusukeni kwakhe ekuzaleni kwakhe usisi lo ukuthi sengathi umama unenkinga uma ibuka lo mntwana ubuka ubuhlungu abuzwayo nokuzaleka kwalo mntwana. So manje inkinga umntwana akazi lutho umama uyazi yabuka ubuhlungu lokho. Ube kunendlela umama kube umoya phansi athi wamkela lokho sokuvelile.
0: Mhlawumbe kubane kuthiwa inkinga yatholakala kusa-eli futhi yaxazulela yakusase-eli kodwa namanje ngicabanga ukuthi sangaxazulela.
2: Ya uma kuthi angahlala phansi ukuthi bakhona omama ishazi bakhona omama abafana abazali ngempela kodwa nje bakhona omama abaney'nhliziyo ezimbi ezimbi angayazini kuthiwa umuntu akayithakathi ingane yakhe kodwa manje hhayi abanye bayithakathi hhayi ukuthi abayithakathi yilo suke nomusa nje nozwelo ukuthi umntanami kodwa nalaphami-ke ya inkinga ngiyibona lapho umbono wami ukuthi sengathi unenkinga impela ekuzalweni kwakhe kodwa akazalwanga kahle ngendlela ejabulisa umzali ngakho kunje lokunye-ke laphani usise angawuyeki umsebenzi akayitshela ukuthi uzele nje uzele anake ugogo ulungile anake ukuthi asazanga-ke laphani ukuthi usenayini ubaba usise ukhona ni baba angizwani angizizo nje esala ukuthi cela ukuthi mepala sekade ngapala ichaza ukhona nathi sizongena phela asibhuli nathi kodwa sizwe ukuthi sibe sesihamba kuleyo ndawo sike ehamba kuyoyifuna kuyena nayo.
0: Ngizwa kahle, ngikuzwa kahle.
2: Angibonga, bangaze bathi ngikhuluma kakhulu. Fanta lo mthembi lapha kasikhemelela, ngibonga.
0: Kulungile, siyabonga Fanta.
2: Thank you.
0: Danko, sithole omunye futhi umlaleli cause sawubona.
3: Siyabona, siyabona sisilonda.
0: Njani?
3: Ngiyaphila, ngizwa kuwena.
0: Siyaphila nathi.
3: Sisilonda ke ngincamulela nje igama lami ngomlindo zibhazi voice ngingowasechivili. Dadewethu uyazwakala ke buhlungu indaba kasisi akujwayelekanga ke le nto eyenzakalayo empilweni yakhe. Mina ngizocela nje kubaseka labalaleli laba abakhuluma indaba yokuthi mhlawumbe makungake kubhekeke ekuthinini kwazale mhlawumbe ngayiphi indlela, ngoba ngempela ngiyabona ukuthi nami mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona i-enga ngiyavumelana nabo. Bese-ke elesibili iphuzu lami lokuthi njengoba yena uyatohoza mhlawumbe engakezame indlela yokuthi ephume ezimele ngayedwana.
0: Enze njani sase umntanakhe?
3: Lisa umntana wakhe ekuphele nje eduze kwakhe straight umama.
0: Ashiye ugogo.
3: Akamshiye straight ugogo ngempela, ngoba mhlawumbe khona nengozi engenzeka nasenganeni. Mayine engane omama nengane angiboni ukuthi ngakhona ukuyithanda sesilonda.
0: Ay no, kuyazwakala.
3: Ngiyabonga dadewethu umlilo zibhazi vos ngasechivita.
0: Danko. Sithole omunye futhi ukhozi.
4: Sawubona sesilonda.
0: Kunjani?
4: Ngiyaphila, ukhuluma noSibongiseni wakwaMzana ngila emalangeni emzinto la akashabulala ephela nyawo. Mina engikubonayo ukuthi ayi usisi ufuna athole umuntu ozokwazi ukugada ingane njengonini, le senhle sindlule namandla bese yaphela eduze kwalogogo, akamshiye nje yedwa mhlawumbe azakhele umuzi wakhe eceleni wesesilonda. Ube manje lo uma wakhe lo ingane akakwani ukuthi khasimpe ayidlise lemufi wezinto. Ukwesifazane nenhliziyo yenje kanje ngemqala mina sijwayelekile, ibone esazi ukuthi banenzeka ukuthi noma kwenzeka ingozi ehlasento kamakhelwane ukuthi ibona abazula kuqala abantu besifazane.
0: Ya, kunjalo.
4: Bese sicela-ke sesilonda ukuthi labalaleli laba ukuthi khulume ngenye isihloko bese bona belanda into engeni into engahlangene nesihloko. Siyacela ukuthi abake bahlale esihlokweni njengabalaleli abanye kade besho. Siyazicelela nje.
0: Hayi no, ngicabanga ukuthi sekuzwakela, akekho saphumile manje esihlokweni kuzwakela.
4: Hayi manje akekho, kungicizelela nje kulaba abanye kade sebebekile ngaphambili sayo abangene kulayini. Angibonge sesilonda.
0: Kulungile, siyabonga. Sithatha ababili manje abokugcina. Ukhoze sawubona.
5: Imo wokugcina. Umkhulu wesuthu eyelo.
0: Yebo.
5: Yebo.
0: Uzwile indaba ukuthi waphansi ngamasuthu anjani njani?
5: Ngizwile kuthiwa ngahansi kwangesuthu manje ngagqoka usuthu ngathi ngoba unhlekelele phela uzoyigqoka. Nake sibheke lapha singayi nganhlanye sinamathele intombazane kakhulu nganhlanye, kodwa ke sibheke nalapha kumama ukuthi ikhona inkinga ekhona. Uyabona ukufi side lodwa kubuya kuhluphe, ngoba noma ubani uyayibeka entweni ehle, akekho ongayibeka entweni embi, uyibeka entweni ehle umuntu. Bantu besokuhlupha besokusala ukuthi asisezwanga lolwa side elingale, ngoba singeso mhlawumbe sitholelela side elingale singeswa ngenye indlela. Kulungile-ke, kodwa-ke sasiqhubeke nje nayo inkinga leya umntwana lo. Kodwa omama-ke noma-ke ngabi khona-ke inkinga, kuphele omama bavamise ukube nesihe ey'nganeni zabo. Babamfika nesihe ey'nganeni zabo, kodwa kwalo mama njengoba ngisho ngithi kunenkinga ekhona akathole phela. Noma ngabi khona leyo nkinga mama, uyayazi mama ukuthi ikhona, thola phela ingane yakho lenikhandle nengane yakho. Ingane ingawuyeki umsebenzi ayisebenze yondle ugogo, ngoba iningi iy'ngane ey'khuliswa ngogogo bakithi siyesiswa ogogo ngoba isho umuntu esefundeni. Siyesiswe nje sithi ngakhuliswa ugogo, wangiphatha ugogo. Okubuhlungu-ke nje ugogo usemdala manje uyakhanjwa, noma ugogo usemdala ayikho indlela ukuthi le ngane ayisondeze eduze kwakhe asebenze, akwazi ukulala ekhaya asebenze, akwazi ukulala ekhaya akhulise ugogo. Ngoba phela uma kunje uma kuhamba ugogo emhlabeni kusho ukuthi enye into le, njengoba naye ekhaya lethi ugogo nje usemdala. Sebenza mntanami, ungawuyeka umsebenzi, uthatha ingane yakhe beseduze kwakhe. Uma ikhona indlela ulala ekhaya wondle ugogo. Umama hayi uzoxola umama, ngoba asilizwanga isayidi lakhe, uyazi-ke yena, kodwa kuzoxola umama.
0: Kuyazwakala, kuyazwakala. Siyabonga.
5: Ngiyabonga ubaba unganani.
0: Danko, sithole ukugcina manje. Ukhozi,
6: Ya makankanyezi.
0: Anti mama gogo konke. Uyaphila mkhulu kankanyezi?
6: Ngiyaphila mfuthu kusukelwa nje abantu bethu ngempandla. Hayi khona nangale nje mntana nomuntu. Kodwa ngoyamukela futhi nami isifikile.
0: Yebo.
6: Ngeke mntana nomuntu ayeke kakhulu. Mntana nomuntu sezibekile iy'ngane zabantu. Wabushele mpelo ithemba kamangobane ongangazi. Ngisemari sibheke emafakatini mntana nomuntu. Enomuntu sibekile iy'ngane zabantu. Nami ngihamba komgudu abawushilo nje mntana nomuntu ukuthi ngoba iyasebenza ngani. Iyasebenza le ngane ayengawuye kumsebenzi. So umuntu ayivele nje yona ngoba inamandla. Ithathe lingane. Abantu abakwazi ukuthi bagade iy'ngane mntana nomuntu abazokwazi ukuthi anikeze lo mgadi wengane lo lukhuza ntombazane. Le obekhona isile yamazwe liyakhala nje bakumsinza ngiyathi indaba. Kodwa kulungile mntana nomuntu ke. Manje ngithi aba lukhuza ntombazane. Athathe ingane athole umuntu ozogada ntombazane angawusho umsebenzi. Umsebenzi uyimpilo ntombazane. Ikhaya lifudumala ngoba kusetyenzwa ntombazane.
0: Kunjani?
6: Mase ngithi ke mntana nomuntu angizulanda kakhulu mase ngithi mntana nomuntu akusentaneni nje mntana nomuntu nabo laba abakompleta yibona laba ababhala abantu kubo Facebook bekenze lutho mntana nomuntu nalapha sebenelukuluku laloko lona bangakuthobamba abakompleta mntana nomuntu yibona laba abasukela abantu ukuthi begade belinto umuntu engena kahle sezephoxa umuntu ngoba ukuhleka okufuneka la mntana nomuntu bavele babhala kufacebook yilo lona ujoka lelo mntombazane ngoba lelo mntana bekalusakubaphakathi kodwa kufuneka kushiye ukuthi bayeke nakukufaka ukubhala abantu kwafacebook mntana nomuntu uvele ukulukwane kukhona mntombazane ukhozi kade salilandela mntombazane into engihloniphe khona labantu abafika manje ngoba bafika manje abantu abalento abanolibono olulubelayo luyalumela umsakazi umsakazi ngokuthi wabantu zobuzibanjani kodwa kuhleka hayi kuthuka abantu kule nto busane ukubhala kubantu nathi basithiwa kwakwafacebook ukuthi wenze lutho ntombazane
0: unawo ufacebook
6: ukhozi FM ngiyaxolisa mpela umuntu nina benkosi niyabe silo sabandawonye asisenthaneni ukuze asisenthaneni ntombazane ngiyabonga.
0: Siyabonga. Ngithi unawo yini uFacebook ngizokulandela lapha kuFacebook nomuzwa nje ngendaba.
6: Ayikho ngizofuna ukudlala nje intombi ngizofuna ukudlala intombi kodwa bayasho siyathokoza ibona laba laba abakompleta kakhulu.
0: Awe Nkosi yami.
6: Ngiyathokoza akufaka udlame kodwa ngithi asifanele. Asifanele futhi ukhozi kade sasuka laba ke baqhamuka manje labantu labantu asebe abangani akabangena inhlonipho. Abangena abafuna ukuthi kuliwe akulona ukhoza ukuthi kuliwe akuyo friend mntobazane ukuthi umuntu umhloniphe umazi ungaphakazi umuntu umhloniphe ngiyabonga intobazane ngoba awungeni lezo nto bafuna ukufaka boya omubi mntobazane
0: hayi no ngiyabonga siyabonga dagozi vala la isikhathi 142 njengamanje sizoya ke ku WhatsApp ngoba mina nawe siyawudlala u WhatsApp sizwe ukuthi ke utheni okwakho kuphawula la ku 0791639874 ngeke ngizwe ke ama voice notes angenile ukuthi ke wena mlalela uthini ngemfihlo yomlalelo sibhalelile namhlanje njengoba nje ekhuluma e complain esho ukuthi ke unenkinga nomzali wakhe unenkinga noma wakhe impela umama umzalayo umama nje kusukela samncane ngezwe mangabo babancana neshuthi ke iside le story sisodwa la so asazi ukuthi ke yena umama waphatheka kanjani emhlasimbe naye ingane ayikho umsulo kodwa manje ingane encane encane encane encane ngabe yenzeni mangabe kuthiwa ingayithengeli ngisho impahla impahla zesikole impahla nje zokugqoka kodwa kubeni wayesebenza so yikho bengisho ukuthi kubani kuthiwa mhlawumbe beyenzeke indlela sikwazi thina ukukhuluma nomama asichazele naye eyakhe inkinga kodwa ke mhlawumbe ngelinye ilanga siyomthola umama naye bese ke ayasherelela elakhe side le story kwamanje angizwe lakho ke mlalelo cause FM ukuthi wena uthini ucabanga ukuthi udadewethu ngasizakala kanjani na uthi angawuye kumsebenzi akazama ukuthi ayoqasha nomntana wakhe ashiye ugogo ekhaya bayusala bebonana noma uthi ke mhlawumbe akazama ukumtholela uneni uneni ozogada ke umntwana aphinde futhi ke abhekene nogogo kuthini kwaPaula
7: uyawudlala WhatsApp siyatholakala ku 0791639874
8: sawubona msakazi mylonda susenquthu ke manje la kwanyisa inkinga ke nje i1 ukuthi ezinye izinto asizibheki kahle kahle lo mama lo akafuni babalomntwana amzala naye kusho ukuthi ke khona ngachazi mhlamba bezwananga manje uzonda nje lo yababathandana naye bazibazala ingane kodwa manje lokho usekhiphela engane nayizala. Ngiyacabanga ukuthi mayengahlehlo lento yakhe ifunwe kahle kuzobonakala ukuthi kahle kahle it's not that uzonda umntana wakhe uzonda kodwa manje ukhiphela kuphi ukhiphela kulomntwana wakhe. Ngiyabonga.
9: Hey masentshikazi. Hayi uyaphila masentshikazi hayi angibingele. Hayi mina masentshikazi mbono wami udadewethu isikhalo sakhe hayi akathathi ingane yakhe. Ayohlala na ma ukuthi mhlawumbe akwenze ukuthi athathi ingane yakhe. Hayi. Akayicela ehlotsheni ma ukuhlola futhi ayicela ehlotsheni. Hayi. Kodwa nje ukulo obekulula ukuthi athathi ingane yakhe. Ahlale nalaka ahlala khona. Ayikho indlovu isinde umthwalo ngoba manje uma wakhe angeke azamzonda noma angeze enzeni. So uma wakhe uzosala nalelo gogo wakhe. Eh yena akathathi ingane. Akhumbule ugogo ngoba kusho ukuthi uma wakhe ulimele. Manga akhulume naye ngalendlela athola yini kahlehlela umazima wakhe ngoba lokho akwenza ngicanga ukuthi naye akathandi kodwa indlela yalemela ngibona umjova kuzo leqhuthe ingane
10: yezindizo zangkwazi noma abantu bokuqedile engabonulo. Hayi njengalesi londa asho ukuthi usisi akabe nomuntu ozogada ugogo nengane nalo mama futhi amreporte emaboyizeni kubonakala ukuthi impilo yengane nekagogo izoqhubeka yini.
11: Angibingelele we Mylonda, ukhuluma nosikhumbuzo wami somle Great Town. No we Mylonda, umuntu unenkinga enkulu lapho umama. Usisi noma yena naye inkinga kodwa ayidlule kamama. Njengoba umama ngiyacabanga ngendlela engicabanga ngayo ngendlela engizwa ngayo istory ukuthi umama mhlambe before amthola usisi mhlambe waba nokuhlukumezeka okukhulu mhlambe ungamsiza usisi ukuthi ahlale phansi naye abuze ngoba ngizwa ngani nokuthi mhlambe uthe wakabani yabona mhlambe nje abuzela noma mhlambe acela noma umngane umaziya akhule naye umama ukuthi kahle kahle yena watholakala kanjani ngoba angathi inkinga inestory phakathi sakhe usisi njobe nenkinga ngoba ekho umzali ongenza kanjalo usisi ukuthi engayinaki ngani yakhe engawakho nokuyonke ebe enamandla esebenza futhi yabo. So nje bengicela mina ukuthi mhlambe athole umuntu osondelele noma wayesondelele noma wakhe esencane sakhulu ukuthi athole ukuthi wafika kanjani emhlabeni wazalwa kanjani. Ilokho nje ngicabanga ngawo mina. Usikhumbuzo wami somle Gretchen ngiyabonga sisi wami.
12: Yebo unjani sisi? Hayi ngiyasizwa sihloko ukhuluma noFikile Phondi manje wajobe. Isihloko okukhulunywa ngaso hayi ngiyacabanga ukuthi umama lo une-anger. Kwenzeka ukuthi ekuzalekeni kwakhe usisi lo wahlukunyezwa. Okanye mhlawumbe wadlwe inkulwa manje engawuyikhiphela kuye ke usisi lo nengane yikho sengathi uyabanyanya engakusho usisi nje ngingathi mina usisi akafune obugogo yahola athathe imali kagogo aqashe unene nje uzobagada ugogo nengane yena uzokhipha imali ukuthi abondi lokho kungabalula lokho umama lo ozala usisi udinga usizo kakhulu.
13: Yebo we Mylonda Mylonda ngingumzwa Kembelase la emnambeni kwahlathe number 2 Mylonda. Hayi we Mylonda ukuze singabantu singayikhulumi into ibe yodwa sikhulume nje kube kuningi umuntu ekwazi ukukhetha into eneningi. Yazi wena Mylonda mina bengingathini ngingathi ke uyazi lapha ke ekutholeni umntwana okuqala njena angithi kuye kwenziwe nanenhlelo ukuthi ube nohlelo lokuthi ke uthole loyo mntwana loyo. Manje ngaleyo ndlela Mylonda akukho right ukuthi ke bese sibuka abanye abantu ukuthi ke banenseko abananseko yini yize kumzukulu wakhe lona okanye umama wakhe iwayo le ntombazane lena kodwa ke kubalulekile ukuthi ke makuqala uthola umntwana wazi ukuthi ke uhlelo lwakho wena lokuthola lo mntwana luthini uze azi umntwana eyongena esikolweni uloke umhlelele wena njengomzali wakhe hayi ukuthi ubheke omunye umuntu ugxeke abanye abantu kubalulekile ukuthi senze kanjani uma ngabe sithola abantwana isidingo sokuthi sigxeke abantu ngenhlelo esasiyihlela sisodwa thina abazali bale umntwana asingabafaki abanye abantu ngiyabonga
14: mailonda esh ukhuluma noSanele wakagumbi ethi into mailonda hayi mailonda usisi uma kube idorho lakhe lihle mailonda hayi kungcono azame umuntu mailonda ozomgadela ugogo nomntwana cause umntwana akazilutho mailonda mncane hayi sikhlungu isitori sasisi mailonda uSanele lo wakagumbi ethintwa
15: sawona sawona sisilondela njani hayi nathi asilele sisinawe sinawe impela cha hayi nami ngithi umbono wami hayi usisanga uyeke umsebenzi usisi nje akathola umuntu akwazi ukuthi kule mali ayitholayo ahlephule naye lelo sentelela anikeze umuntu ozokwazi ukuthi umntwana agade umntwana ngoba phela isimo sesikanje ngeke asishintshe futhi uma ngisoba sikanje hayi kunjalo nje sisi uzakwade bebhekile emangwaneni ngiyabonga
16: Mailonda ngicabanga ukuthi lento lena inokudinwa kukamama ozala uAnolo osibhalele kunokudinwa kukamama okushutha kaxoli noma akayixoleli ngezinto ezenzeka ke ngaphambilini esingazazi ukuthi ezani yingakho enenzondo engaka kodwa kokubalekela usisi okumela kwenze angaze aye kumsebenzi usisi

152 isikhathi sethu njengamanje sekwingosi ethi ke impihlo yami sizwile impihlo kamlaleli siyayidikida njengamanje mangiyongena ke la ku Facebook nakhona mlaleli wena ubhalile sike sizwe ukuthi ke okwakho okuphawula kutheni la ku Facebook nakhona bakhona ke abangibhalelile khona umlaleli ongenile la wathi ke hi Mylonda mina loludaba lolulungiswa ubuhlungu mangabe ngilalele nje inkulumo kasisi ngoba nakim kwakunje ngakuyena uthi ke mina wami umama ke wazimpela wafikelwa izinsuku zakhe zokuthi ke adlule emhlabeni enomoya omubi nje uthi azange azabe right owami ke worse wayekholwa ngisho ukukholwa moya futhi kumlalelo sibalelile uthi hey Mylonda yaza buhlungu indaba kamlalelo sibalelile namhlanje lo mama lo wazi wanesono phambi kaNkulunkulu nakhona nje unesono ngiyafisa ukuthi ke ngelinye ilanga agcina ikhululile ingane kanjalo futhi ke nomzukulu ukuze ke bezokwazi ukuphila impilo yabo ngokuthula kanti mangabe ngiyongena ke Facebook uphindo uthi ke mina nje engikusolayo la Mylonda kungenzeka ukuthi ke ugogo khona ukhona akakwaziyo ngosisi lo ngoba akwazi ukuthi ke engazonda umuntu ngaphandle kwesizathu Philani Shandu yena ke sichomane sasenseleni uthi hey ngoba umuntu uyasizala isitha sakhe kunjalo nje nomntwana ke uyazalwa abeke isitha sakhe njengamanje mina into engibukayo la lo mama nje wavele wazala isitha sakhe Usibongiseni Msane Malangeni uthi ke Mylonda akathola unini ukuze ke ingane iphephe uthi ke mina ngilalele ngila emzindo kanti uFred Dom uthi ke izimo ezijwayelekile lezi zikhona yonke ke indawo ngawuyeke umsebenzi dadwethu mina nje ngizokhuluma nawe ngithi zama isu lokuthi ingane yakho isondeze izofunda lapho ke ngakuwena noma ke mhlawumbe ke ubabuye ingane naye kufanele kube khona iqhaza akalibambayo maqondana nalesimo sengane ukuze ke ingaphazamiseki into ebuhlungu nguke la indaba kagogo ngoba naye kuzwakala sengathi ke uyadinga ukunakekelwa kodwa mhlambe ke uma ngabe lingadluliseka nakonompilo loludaba lolu mhlambe kuye konompilo bendawo udaba likagogo khona imizamo abangayenza umshana kakhuthuza mchunu uthi ke Mylonda mina ngithi ke usisa akathathe ingane nogogo wakhe ababeke nje eduze naye emakhaya aye ngama holiday kanti uThabane Mzobe uthi cha dadwethu akuyena umama wakho lona kuzomela umama wakho akhulume iqiniso ukuthi ubani umama wakho ngoba ngempela angiyazi into enesihlungu kangaka uthi nje ke nasemntanweni wakho pho ungalinge ke wena uyeke umsebenzi kuzomela nje ukuthi ufuna umuntu ozogada umntwana kanjalo futhi ke nogogo ngoba usemdala kakhulu uthi ngiyabonga Mylonda ngikulalele mina ngila kwamaphumulo

ubhekizizwe mathenjwa uthi kwaze kwanzima lwazi labhlungu udouble kwasisi kodwa ke kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ke noma kuyasiza kakhulu ke ukuzenzela ubuhlobo nabantu nabantu nje kuyasiza kakhulu ukuzenzela ubuhlobo nabantu yize kungaselula isihlobo nabantu nje uthuka sebeqhamuka abantu ke ongaphila nabo abazoba abafoni beqiniso uma ekhona ke mhlawumbe ufike ikhanda lakho siswami ungazama bakithi ukuthi ke ukhulume naye uhlale naye akwazi ukuthi akugadele ingane kanjalo futhi nego nogogo abantu nje abazokwazi ukuthi ke babe yiso lakho bakwazi ukubona wena mangabungekho umama nje ilento ayiyo akehlisa umoya mhlasimbe udaliwe futhi uma wakho naye ukuthi abe njena asazi ukuthi ke ngabe kwenzakalani mhlasimbe futhi ke ufuna i psychologist kufanele ukuthi ahambe ayothola usizo kuze kuzobonakala ke ukuthi kwenzakalani ngivalela ngobani ngophakamile magwazi sesawubona mayilonda yazi yanzima indaba kamama into enjena ngazi nokuthi ke ibizwa ngani noma ukukhohlakala eyihwaze wanenkingo mama ngiyamzwela usisi kakhulu futhi mina ke ngisemagate endaweni yase noma ke yakamzimakwe esigodini sasethongazi uthi nje ngiyabonga ngilalela uhlelo kodwa ke ngiyathemba ukuthi ke naye udadwethu uzogcina e-rights

umenze Dixon emnyene mkhuze uthi ke hashtag imfihlo yami hashtag ukhozi FM mina mayilonda ngisola ukuthi ke lo mama lokukhona kamhlukumeza khona mhlambe ke ukuze ke okwamhlukumeza ngalesikhathi mhlambe khona okwenzeka ukuze athole umntwana ngibona nje edinga ukululeka ngokomqondo azanyelwe ke indlela yokuthi ke axhumaniswe nama social worker kanti ke usifundo praise ntselo uthi cha komsiza ngosiyami usisi ukuthi athathe ingane yakhe ashiye ugogo waze ke wamphilisa kabuhlungu mama wakhe awu nkosiyami naye lo mama engabe kanti kwakwenze njani noma ngabe kuthiwa ingane wayithola ngephutha alikho isoka elinganasici waze wanenhliziyo embi umama enganeni yakhe nasenganeni yomntana wakhe pho umzukulu wonke ayi yaze yanzima indaba minutes before 2 o'clock imzuzu nje mbili kuphela sele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesibili njengamanje ke ingosi yethu siyayiguqisa la mlaleli wokhozi FM kade kuyimfihlo le kamlaleli esibhalele yona esazisa njengodaba lwakho ukuthi uphila ngaphansi kwesimo lapho ke engekho right noma wakhe engekho sesimweni sokuthi ke yena benoma wakhe babona ngasulini noma bayasizana uyasho ukuthi uma wakhe nje kusukele isayingane vele wayivele ngasiza ekhaya kanti ke mangabe umuntu ohlaliswa phansi mhlambe kuthiwa kuyakhulunywa naye uvela bhoke ngolaka omakhelwane bazamile odadewabo baze badlile emhlabeni bengakwazi ngishona nokumkhuza ngoba umuntu ke onolanga njengamanje akasebenza uhlele ekhaya kodwa akasizi ngalutho ukulekeleleni mhlawumbe ukuthi anakekele ingane ayigeze ayenze si homework ukuthi ihambe esikoleni ibukeke njengezinye izingane akasizi ngalutho ngesikhathi sasebenza still futhi wayengenzile uthi ekhaya ngisho ingane yakhe lesibhalele ke namhlanje wayengayithengeli ngisho impahla zokugqoka ngisho izinto lezi zokuthi ahambe esikoleni wayengamenzeli lutho so asazi ukuthi udaba lwakhe lumi kanjani kungenile wena waphawula ngendlela ophawule ngayo ngiyathemba ukuthi umlaleli naye uzoxosha akakuxoshaya athatha five mgodla golden wakhe athathe nje abonayo ukuthi ikona lokho okuzomsiza mhlasimbe ukuhlanganisa bona ama social worker ukuthi akhulume naye umama noma ke azame ukuthi athole umuntu ozogada yena ugogo nomntwana noma sondele yena eduze mhlambe kube umuntu olalele ekhaya noma abathathe nje ahlalele nabo ke eduzane useyobona naye ukuthi yiphi yona option eyomsebenzela ngoba okubalikelile kodwa kugcineni ukuthi ke umntwana wakhe abe right naye futhi usisakwazi ukusebenza umoya wakhe nje azi ukuthi ke ugogo nomntwana ba right Ngibonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalengosi yethu. Noma ngabe nemfihlo ufisa ke ukuthi ungithumelele yona ongayithumela kwi-email address yami ethi londambatha@gmail.com kwi-email address ethi londambatha@gmail.com noma ke ulondambatha@sabc.co.za noma ungithumelele lapha enkundleni zokuxhumana ngona ku-Facebook ulondambatha ku-Instagram ulonda_mbatha. So ungangilandela ke lapha enkundleni zokuxhumana ebese ke uyangithumelela nawe eyakhe imfihlo. Mhlasimbe sobese sifunda nje ngolwesi olzayo siguqisa la ingosi yethu njengamanje ngibheke emgaqweni mina ngibuza ukuthi ke ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo